0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: May morning diha kang Nathaniel Kadumal, diha kay Ronnie Talwas, mayong morning kanimo. Mami Josie Tinambunan, kauban si Bossing Ben Tinambunan diha sa Bossing Ben Change Trading, mayong morning kanimo tanan diha. Randy Santizas listening, apan wala ga share. Share na itong programa diha katropang Randy para makadaog ka o glowed. Stilan, uy. Good morning, Manager Marie Bullseye from Tinambunan Family. Bugkaon, Lantapan. Salamat. Happy Thursday sa inyong hangtanan. Ayan, mayong buntag sa mga taga Bugkaon. Yeah, salamat kayo. Ah, matod pa ni... kisa ni Gaingon Dari, ha? Good morning, Katropang Marie. Kung kabalo pa lang ko maghimo og missile... tirahan nako ng Senado og Malacanang. Gika na ni Darwin James sa Dahinog Milindes. Good morning kanimo diha, Angkol. Daw sir, good morning kanimo da sir, ha. Shout out daw sa diha kang Thalia Roosevelt o Thalia Rose Ann Dahinog o kang Worthy James Dahinog. Watching from Barangay Uno, Malaybalay. Oy, good morning kanyo, Barangay Uno. Good morning! Buyag-buyag ning Barangay Uno, marag nakalingkawas mo diha sa drug bypass operation ba? Ha? Ang suki kay sa bypass katropa, ang Barangay Nuebe man. Wa siguro kayo na maligya diha napita. Mayong buntag sa mga taga Barangay Uno, ha? Labi na ni mo diha, Darwin James, Dahinog Milindes. Diha kang Thalia Roosevelt o kang Thalia Rose Ann Dahinog o kang Worthy James Dahinog. Good morning! Mga gwapong tao, siguro nila sa gwapong-gwapang tao, mga nindot kayong mga pangalan na mga katropa. So, good morning kanyang tanan diha. Good morning! Nasayop diha ito si Maribel Cabanias Iscat, mga katropa. No, nagtuo siya o si Mayor Warren Pabilyaran ang nag-birthday karon. Birthday day mga katropa ni City Councilor Brian Flores. Happy birthday ni mo diha, Cons. Happy birthday. Happy birthday, Cons. Happy birthday. Untatagan ka pa og daghang katuigan sa labaw makagahong mo, syempre aron nga mas makaserbisyo pa, mapadayon pa imong serbisyo alang sa katawhan diri sa Malaybalay. Once again, happy birthday o good morning. Good morning. Direta mga katropa, balik kita sa itong hisgutanan mga katropa, no? Ato ang balikan ito na hitabo katropa nga butuhan kagahapon sa Senado mga katropa diin ang minority black karon ang maong bagong majority black mga katropa. Ato paminawon katropang Ruston palihog kog play. Paminawon na to katropa ang statement mga katropa ni Senate President Sir Alan Peter Cayetano mga katropa.
3: Ang tatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisaan ko po na kahit gano'ng kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-out sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting President. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray. Kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo. Sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday. Pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan. That's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating. So 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang blue ribbon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos umpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasine die tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin, mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI. Gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Aini, wala daw katotohanan yon. E ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Kulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo the Kulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado para niyo na pong sinabing sinunog niyo po ang Philippine Constitution. Sana mga tonight makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines.
2: Mao ka itong mga katropa ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa. So matod pa niya, gitawag niya nga illegitimate, mga katropa, ang paghimo og butuhan kagapon o pag-change, mga katropa, sa leadership sa Senado tungod kay unang-una, matod pa niya, buhi pa man siya. Kasiga pa man niyang mata. Able pa man siya, mga katropa, kaya nakauna pa man siya og tarong. No, ang gibasihan kani attorney mangud ni kanang lawyer mangud ni si Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa. So iyang gihagit no ang mga miyembro sa Senado nga mga lawyers. Iyang gingon nga kabalo mo ani. Ha? Kabalo mo ang inyo ang gibuhat, illegitimate ka na o ang inyo ang gibuhat kana pagpanawas tamas na sa Philippine Constitution. Daghang mga basihan, mga katropa, nga pwede siya tanggalon. Kana lagi kung nakaabot mo og 13. Pwede siya tanggalon kung siya dili able, mga katropa, o siya pa mismo muhatag og oath, mga katropa, mu-administer, mga katropa, no, sa kaning oath, mga katropa, kung ma-prove, mga katropa, doon na ba'y legality, doon na ba'y basis, mga katropa, ang pag-ilis sa mga kaning chairmanship, mga katropa, o lakip na ang pagbutang, mga katropa, o acting, mga katropa, ha? Acting pa na. Acting Senate President, katropa, in behalf of him. Oh. Kaya nagkuha naman sila, mga katropa, no, doon ay quorum na hitabo, mga katropa, before pa nag-adjourn. O doon na sila nasabutan. O niya, kaya gidali-dali. Oh. Matod pa siyang statement. Mara gidali-dali, mga katropa ba? No, sa minority blacks, ang pag-ilis, mga katropa, o mga chairpersons, mga katropa, sa komitiba, arong dili madayon o mapunggan, mga katropa, ang hearing ipahigayon karon sa Blue Ribbon Committee, karong adlaw na ipahigayon. Alas 10 sa buntag, mga katropa, ato ang atangan, ha? Kana ba dahang ikang istorya, mga katropa, masalapid na lang na imuhang nga dila. Gusto nimo nga ipagawas, simutan na nimo yung istorya, mga katropa, o yung sao man nga word for word, maging namugawas dapat, mga katropa, mo na masalapid nimo hang dila. Maayong buntag diha kang Mervin L. Racines, diha kang Nathaniel Kadumal, maayong buntag ka nimo dana, sa to mga sukintik paminaw. Salamat kay sa inyong pag-share. Naundri, mga katropa, no, ato ani binisay on, no, kay basinto na pa iwa kasabot. No, atong pautana, mga katropa, bawa, pwede ba? Pwede ba nga mag-decide ang Senate Minority Black, mga katropa? Nga ilisdan ang chairmanship. Pwede ba, katropa, nga sila mismo ang mag-decide, mga katropa, without the presence of the majority blacks? Ilang usabon, mga katropa, ang leadership sa Senado? Muna ay pangutana, mga katropa, sa kinaghanan. O pangutana, mga katropa, kay puro silang tanan nindot og argument. Silang tanan dun ay tubag, mga katropa, o silang tanan maayo manubag. Musa kita nga mga Filipino nga watay kaalam ug ditawag kabalo mag-research, katropa, nga. Oh, paminawa, mga katropa, ha? Ha? Pwede ba nga mag-decide ang minority, mga katropa, nga usabon ng leadership sa Senado? Ang tubag, mga katropa, dili. Dili na, legality wise, dili. Ang Senate Minority, katropa, dili maka-decide alone nga mag-ilis og chairmanship sa Senate Committee. Ha? Klaro ka na? Ngano man? Ngano? Majority lang ang makabuot. Majority gali, 13 gani versus 11. Ha? Huwa mo diha na nga libatan? Ang chairmanship sa Senate Committees, mga katropa, ginapili, pinagi sa majority vote sa tanang senador. 24 ka senador. Ha? Karon, maingon mo nga, asa si Jinggoy, asa si Bato, ato nang hibawon unya. Dita ni human nung dinim human. Hmm? Ang minority gamay ra, by definition, mga katropa, minority black gamay ra, sila 11 raman, sila di man sila majority, therefore, dili sila makabuot. Hmm. Tradisyon sa Senado, mga katropa, no, kasagara na majority black yun ang mukuha sa mga major committee. Mauna ni kining una-una, kining Blue Ribbon Committee, mga katropa. Ug atong hibawon unsa ka-importante ang Blue Ribbon Committee. Nganong daghan ang mag-ilog o nganong gidali-dali, katropa, nga ilisdan ang komitiba, ang chairmanship, mga katropa, sa maong komitiba, ngano unsay rason? Oh. Dili ba kaha mga katropa dunay gitabunan niini nga pipila ka mga senador nga nalambigit sa flood control anomaly nga gustong tabunan? Ha? Dili ba kaha mga katropa ginis na nila tungod kay nakita nila nga ang nag-lead mga katropa sa Blue Ribbon Committee Pro Duterte? O gusto nila mga katropa nga dali-dalion kining pag-ilis aron katropa nga ma-impeach katropa si Vice President Sara Duterte? Ah, mauna nga to ang ibutang sa to ang utok mga pangutana. Pusay! Oh, kani oh. Oh, wala man si Senator Jinggoy Estrada kay na priso lagi ato ang June 1 mga katropa niya. Dito ba sila mudawat nga ni surrender kay gidakop gidaw sa CIDG. Unya si Bato de la Rosa nagtago-tago pud mga katropa kay dunay warrant of arrest gikan sa ICC. So, tanggalon ba sila mga katropa? Wala ba sila'y katungod mo butar? Dili na ba sila appeal mga katropa sa majority black nga 13? Ha? Kay nganong giilog man mga katropa sa minority ang chairmanships mga katropa o nganong nahimo gitawag nila lang kung galingon karon nga majority the new majority black. Ah, tungod kay matud pa no kulang na sila og counts no ang grupo ni Alan Cayetano kulang na og ihap mga katropa tungod sa duha ka mga senador nga nawa. Missing in action ba? No. Kini ang pangutana sa tanan, pwede ba katropa nga kuhaag katungod ang duha ka senador si Estrada, Jinggoy Estrada o si Bato de la Rosa katropa nga dili na makabutar? O dili na sila miyembro kay 24 maging na senador nga tong ibutaran, masig nakalimot mo.
4: Kung
2: senador ka pa, paminaw mo kung senador ka pa, counted paghihapon ikaw. Oh, counted gihapon ka, mga katropa. Sa Senado, ang voting strength, mga katropa, tanang incumbent senators or senators, 24 na, mga katropa, kapuesto sa Senado. Kung dunay, kung naay buhi nga naglingkod pa, counted na sila, mga katropa, sa quorum. Buhi pa man na sila. Oh. Ah, counted gihapon na sila as part of the majority kay buhi pa. Unless na lang mga katropa, paminaw mo unless na lang. Nibiya o ni resign. Paminaw ha, nibiya o ni resign mga katropa. Ikaduha, gi-expel mga katropa kung dili na sila parte mga katropa sa Senado. Ikatulong rason nganong dili na sila pwede mga katropa ma-appeal sa majority kung namatay or kung nahuman ang term. Unya asa man adto katropa ang nahitabo ni Bato de la Rosa o ni Jinggoy Estrada. Sato pa dunay kamatuoran ang istorya ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropa. Sato pa tinuod base ni mga katropa sa ato ang Philippine Constitution mga katropa. Dili ni tumutumo na to dere kay di ta pwede kay di ta bugado ana ha. Di ta pwede magtumutumo. So, kato nakapuntos na ang giingon ni Senator Alan Peter Cayetano ni ana mga katropa. No? Pero pwede sila dili makabutar, no? Kini sila, kini duha kong giingon, pwede sila dili makabutar mga katropa kung no? Absent sila physically. Ah, napreso man si Jinggoy. Unya si Bato de la Rosa nagtago-tago man, pero wa tagaingon nga dili sila moabot sa butuhan. Ah, di ba? Unya dili man pud sila suspended. Senador pa man gihapon sila, naa pa man gihapon sila gidawat nga swildo. Therefore lang mo trabaho sila. Gawas na lang kung dili para sa tunay tabo ni Bato nga gigukod mga katropa sa NBI. Ha, nga dili pasudlon mga katropa. Oh, tama to yung gibuhat ni kamot kin siya bahalang nagkamang-kamang nagkadusmo-dus mo na iyang upaw nga ulo. Makasulod lang sa Senate Hall mga katropa, di ang gipahigayon ang butuhan sa pag-ilis o chairmanship or leadership mga katropa sa Senado. Rather, tama to yung gibuhat. Legal to nga naman. Senador man siya. Wala man siya nasuspended. Uwa po siya gibawalan, ganila siya mo appeal dito. Oh. Kaya dapat, mga katropa, physically present. Kaya wala gi-approve mga katropa. Kung nakaremember mo, katong gagisang at mga katropa ni Senator Marco Lita nga tugutan si Bato nga mubutar via online mga katropa kung remote voting. Pero kana mag remote voting mga katropa, gitugutan lang man sa Senado o sa Constitution kung dunay emergency like unsa man. Atong pandemic, no, bagyo, kalamidad mga katropa kana lang. Pero dili na siya applicable kung isa lang ka senador mga katropa ang ni-request ni ana. So maningkamot gini si Bato de la Rosa nga maka-ipsot, makaabot sa Senado mga katropa aron nga makabutar. Og si Jinggoy Estrada, bisan pa man katropa na prison na dunay gapon siya katungod bubutar, pinagi sa pagpananghid mga katropa sa Sandigang Bayan, gatungutan siya nga moato sa Senado aron nga bubutar, scorted mga katropa. Mauna siya ang pamaagi. No, bottom line mga katropa ni ini, dili pwede nga i-delete mga katropa sa total count si Bong, ah si Bong naman. Wala pa si Bongo, kaming pa ICC warrant niya. Dili pwede mga katropang tanggalon mga katropa, tangon mga katropa sa kinatibuk ang ihap sa majority si Bato de la Rosa o ga si Jinggoy Estrada. Pero pwede sila mapunggan mga katropa makabuto kung i-block sila mga katropa. Kung dili tugutan ang online, kana di sila makabutar. Umasama sa ingon ganina, maningkamot sila nga makaabot sila sa Senado aron nga makabutar. Mauna siya strategy mga katropa. Ang nahitabo mga good katropa kay ang kanhing 13, nakuha na sila nga naman. Na ako isa ni mo niya katropang Rostom ha. Palihog kong pick up ni katropang Rostom kay wala na ako na send ka ganina katropang Rostom. Nasayo naman kung si Senator Alan na Peter Cayetano mga katropa nga doon nag-iisa nga muambak nga to sa minority. Muambak nga to sa minority mga katropa. O kini si Chase Escudero. So ang nahitabo karon ang kanhing majority, tanaw na to, nahimo siyang minority mga katropa tungod sa kakulangon sa ilahang numbers physically. 13, minusan ni Bato nga nagtago-tago sa ICC. Minusan ni Jinggoy nga napreso. Pila na lang mga katropa? 12 na lang. 12 na lang sila mga katropa. Minusan ni Chase Escudero mga katropa nga nahitabok nito mga katropa sa grupo ni Gatchalian. So 11 na lang sila nabilin mga katropa. Unya minusan ni Cayetano kay Senate President man siya, so 10 na lang nabilin. Samtang ang pikas karon nahimo na silang 12. Tungod na ni Chase Escudero mga katropa. Napa sila igingon na rin. Paligog kong play na katropang Rostom. Nga ang nahitabo kani ato ni Jesus Christ mga katropa, nahitabo karon. Kana pinaagi mga katropa, no? Pinaagi na ni Chase Escudero. Una kahinom doon mga katropa, no? Doon ay 12 ka-disciples mga katropa sa una. 12 ka-disciples mga katropa kay, kini si Bartolome, si James, si Andrew, si Peter, si John, si Thomas mga katropa, si James, si Philip, si Matthew, si Thaddeus, si Simon mga katropa, o gani si Judas Iscariote mga katropa. Kanya, si Judas Iscariote mga katropa, no iyahang giluib mga katropa. Iyang gitraidor si Jesus Christ. Matod pa katropa, no maunay nahitabo katropa, maunay modern Jesus Christ karon. Nahitabo mga katropa ni Senator Alan Cayetano mga katropa. Modern scenario sa nahitabo. Kani adto ni Jesus Christ, dihang gitraidor siya mga katropa ni Judas. Muna nga karon si Chase Escudero, gitawag na siya nga Judas, Judas mga katropa. In short, traidor. Bullseye. Hay na lang. Kaya kung wala pa ning abot mga katropa si Chase Escudero mga katropa dito sa plenaryo kagahapon, na way mahitabong kurum. No, dili magbutbuot og kuro mga katropa kining minority black. Wala gid sila katungod mga katropa. Wala gid sila katungod. Unya gigamit pa nila mga katropa ning sa general rule mga katropa, ang 12 is not a quorum. Yun, mo ginay ka matuuran. No, ang kinahanglan 13 mangin mga katropa, mao kana ang majority sa Senado. Kay so far wala pa may gipagawas katropa ang Supreme Court mga katropa nga si Bato o gakin na si Jinggo Estrada mga katropa, no, dili sila pwede makabutar o dili sila part sa Senado. O gasweldo pa manghihapon ni sila mga katropa. Only doon na sila yung mga kaso. O, di ba muna yung nahitabo? O niya, gigamit mga katropa nga exemption nila, kini nahitabo kani adto 1940s, if I am not mistaken mga katropa, kani nahitabo ni Avelino versus Cuenco mga katropa. No, di nato isaysay ukuan kay pasanan ning dugayan nahitabo. Pero kung usay nahitabo sa una, muna nahitabo karon ug muna ilang gibasihan kaning 12 ka mga senador mga katropa. Ngano gi-change nila ang leadership o chairmanship mga katropa sa Senado. Oh, kay kung ang absent members walay saklaw mga katropa sa coercive power mga katropa ng Senado, dili siya mapugos nga mo appeal. Kada bitaw nga wala bitaw sila gibawalan mga katropa, no, wala sila gibawalan nga mo appeal or mo vote mga katropa. So dili matud pa og gisulti ka ganina mga katropa ni Alan Cayetano og sulti pa niya unya, no, dili pwede nila gamiton mga katropa sa minority blacks. Kini nahitabo kani adto mga katropa sa kaso ni Avelino, si mga senador ni sila Avelino o Cuenco mga katropa, dili ni siya pwede i-apply karon. Now, kini mga katropa, si Chase Escudero ni ambak murag baki. Ning ambak siya murag baki mga katropa. Ni abot siya kagahapon sa Senado og nakumpleto mga katropa ang kining kalipay ni Risa Hontiveros nga pasnan dakuaw og ngisi. Okay, finally matuman na nato ito ang gusto kay majority na ta karon. Para sa ilaha. Para sa ilaha majority na sila mga katropa. Kay naabot naman si Escudero, 12 naman sila mga katropa. Unsa kaya gid ang rason ni Escudero ngano ni balihin siya dito? O nagpagawas man siya og statement mga katropa kang iya daw wala siya gipanigan, ang iya is pagpanarbaho lang. Pagpanarbaho lang daw mga katropa iya halos-los. Pagpanarbaho lang daw ang iya ha. Dili ba kaha may kalabutan mga katropa? No? Kung naka-remember ta mga katropa. Appeal si Chase Escudero mga katropa sa gihatag nga statement na gipanumpaan nga sa laysay mga katropa sa witness mga katropa nga appeal si Chase Escudero nga gihatdan gideliveran mga katropa og mali-malita. Dili ba ka munay rason? Matay-bay tagilid naman taaning majority balinta dito sa minority. Tagilid naman taani kay wala na si Bato, wala na si Jinggoy. Sato pa, pildi na sila sa ihap. Posible ani, pag-abot sa kanang butuhan ani, gamay na lang ang majority, pildi gid sila sa ihap. Posible ani, nga si Sara Duterte ma-impeach gini. So kami ani, nga naay mga sala, gukdon gimi ani, matay balhinta. Muna'y nahitabo mga katropa. Sa gisumpaan mga katropa, ingon pa o kami, Gumban, Laroder, Voluntate, Orbilio, Galapon o Gatube. Kauban si Zaldico, nag-deliver og upat ka mga managlahing gidak-on sa Malita kang Senator Chase Escudero dito sa 9th Street, number 150, corner, address ni, corner Himari, New Manila, ni atong December 2024. Adungog mo. Apel si Chase Escudero mga katropa nga dunay problema.

Unang-una si Jinko Estrada. Ni angko na siya gigipit sa mga katropa tungod sa iyang kaso nga plunder, giawhag siya nga mubalhin sa minority aron nga ma-fix, matarong katropa, malimpyo ang iyang pangalan. Uy, ingon ana na lang di ay karon kung dunay kaso. Ha? Kung bisag duna kay kaso, bisan duna kay gihimo nga paglapas sa tuang batas mga katropa. Basta kay pabor ka dito sa admin mga katropa, pwede di ay erase na imong kaso. Ana di ay na. Ah, di ba? When money talks mga katropa, mao gyud na hitabo. Karon kay wa man siya ning anib sa majority mautong gidakop. Karon mga katropa, ikaduha si Chase Escudero. Kabalo man ta katropa nga gisang-atan na siya og kaso. Ah, gisang-atan na siya og kaso. Karon kaning ambak man siya sa majority block mga katropa, ay sorry, sa minority block. Ni join man siya, ning abot man siya kagahapon. So, pasabot ba ni ini mga katropa, clean and pure na si Chase Escudero? Wala na siya kasong atubangon? Ha? Na-wave na ba iyahang kaso tungod kay ning anib siya sa minority? Mauba ni ang giingon na ba sa to ang presidente Bongbong Marcos nga wa siya'y kalabutan sa nahitabo sa Senado? Mao ba niyang giingon katropa nga siya nagtrabaho lang? Well, dili ka na mao itong nakita isip ordinaryo nga katawhan mga katropa. Kwa itong nakita, kinsa man ang gigukod karon og taman sa balaod? Jinggoy Estrada. Napriso tungo sa plunder. Bato de la Rosa nagtago-tago tungod sa warrant of arrest sa ICC. Bongo, next katropa, tungod sa warrant sa ICC, next na, kana gi-vulgar na na, ha? O kana si Chase Escudero nga kanhi miyembro mga katropa sa majority nga nimbalihin karon ning kukak mga katropa, no do na po na siya kaso. Di ba ko imo ang makita mga katropa? Puros mga kaalyado sa mga Duterte mga katropa ang nagatubang kong mga bugat nga kaso. Mao ba ni ang giingon sa itong presidente nga wa siya'y kalabutan ni ining tanan? Tungod ba kay wala na ito na nandungog gikan mismo sa ihang baba apan kita, nasayod kita mga katropa, nga kining mga naglingkod mga katropa na ningkamot nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kini mga kaalyado tanan sa admin ni President Bongbong Marcos? Dili ba buot pasabot ni ini mga katropa nga kung unsa ilhang tingog, dili ba ni maoy tingog usab sa to ang presidente? Ultimo mangali ang ato ang spokesperson sa Malacañang si Anticlair Castro mga katropa ang pataka raog. Ha? Di ba? She speaks like she's the president. Ingon na nga to ang Anticlair Castro di sa Malacañang. O kana. Tanang mo gawa sa baba ni Auntie Claire, kana gikan gihapon na sa tuang presidente. Tama ko, tama ko. Dunay mga paglutos mga katropa sa Senado. Kung dili ka kaalyado mga katropa, kung dili ka pabor sa ilahang gusto, mao gyud mahitabo nimo. Kani ato katropa nga ang president pa sa Senado mga katropa si Tito Soto mga katropa, Sir Tito Soto. Doon ay mga arguments, simple arguments kay mao magnay trabaho nila Senado mga katropa, magdebate na sila. Dihang nailis din katropa ni Peter Alan Cayetano mga katropa, Alan Peter Cayetano rather. Niingon na dayon sila mga katropa nga tungod kay pro Duterte ni sila, dili maayo, kinahalan nga ilisdan para mabalik katropa ang kahapsay mga katropa o panaghiusa sa Senado. Ano dahi na? By faction dahi na diha mga katropa. Ha? Kung pabor dito sa ilaha, kung pabor sa admin, okay ra. Pero kung ang naglingkod mga katropa, pabor sa Duterte mga katropa, dili okay. Muna nga lutuson o taman. Muna kahinom-domo na ingon si President Bongbong Marcos mga katropa, kung dito siya sa Japan ha, yung statement. Ewan ko ba bakit nagkakaganito ang ating mga senador? Dati nung senador pa ako, senador pa tayo, hindi naman tayo ganito, di ba? Sa senado, normal lang, magdidebate tayo, pero after niyan, nagkakapit tayo, di ba? Ana istorya ni Marcos? Bullseye! Tungod kay siguro, kaniadto mga katropa, no,

0: ni isa, duha, tulo, upat, pulo, kasinador mga katropa ang nitindog aron katropa nga tapusod kinatong problema sa Pilipinas nga dugay nang gihandom sa mga katawhan. Matapos katropa ang kaning problema sa korupsyon sa nasod Pilipinas. Wala nga karon kung doon ay mga pipila ka mga senador nga ni stand up mga katropa, babagan mga katropa o pugngan kining pagkuyanap sa ato ang korupsyon. O katropa, naningkamot nga mapanubag kining mga korakot nga politiko, babagan, mauna nga nakagubuta. Mauna ay answer, Mr. President. Gubot ang Senado karon tungod kay duna na ining tindog, duna ining alsa sa ilang mga lingkuranan, aron na nga, aron katropa nga sungagon kining mga mali nga binuhatan. Kung tanaw ni mo gubot, good, kay nganong gubot man? Tungod kay dunay pipila ka mga senador nga dili uyon og wala ni sunod sa panon. Hay na lang. Usahay makaingon ta mga katropa nga nganong duna patay mga senador? Nganong na Pilipino pa man ko? Diba? Sa naitabo sa tong nasod karon mga katropa, sa kagubot sa Senado, sa kagubot sa Congress, mga katropa, unya ang istorya lang sa tong presidente, wala akong kinalaman dyan, nagtatrabaho lang ako. Diba, giatay ko dasay, nganong na Pilipino pa man ko. Nganong wa man ko na paalin na lang sa laing nasod? Na bahalag pobre ko silang pananaw basta kaya doon ako'y peace of mind, nagtrabaho ko, dako pa kong sweldo. Sige, ramog debate niya nga babaga ninyo ang China kay ingon ani ingon adto. Nya pagkahuman nagka-problema tag krudo duol mo China. Na, di ba? Sige, ramog diha og kanang reklamo, giduot ninyo ang mga Duterte kay matod pa pro China unya ahaman ta ning duol mga katropa nagproblema tag krudo. Tan-awa na ninyong gipangsuot niha kana ninyong mga gamit niya asa nagikan. Diba, mga ipokritong dago. Sobraan lagi ka bright mga katropa. Na actually ang reason katropa nganong hantud garon ha agyapon ta naputos tag utang naputos ta sa corruption mga katropa. No tungod kay kani adto walay ni isa ka senador katropang nitindog. Kay kumutindog ka mga katropa, no palingkuron makagbalik. Literal. Kumutindog ka mo fight ka against the majority mga katropa. For sure, wala kay budget. Unsa pa? Dili ka supported when election comes. Unsa pa? Gugdon ka, buhatan ka, sala. Para lang matanggal ka. O para lang ma-silence ka. Worse mga katropa, to make you silent. O babagan ay mong bakba diha o bilyones nga kwarta. Munang lahitabo mga katropa sa expose karon nga daghang mga mali-malitang kwarta nga gipadala dito sa ilahang mga balay. Mga condo units mga katropa. Isa na dahan ang galigaran mga katropa si Senador Cheese Escudero. Munang nga para nako og sa tan-aw nako usa sa rason nganong ni ambak siya ning kukak padulong sa minority kay tan-aw niya pildido na sa ihap ang majority. Tambaluslos aning mga tawhanan eh. Atong ipadayon katropang Rosto, no, doon na pa ito yung bagong statement si Senator Alan Cayetano katropa. No, after nga, kagapon to, kagabi ito mga katropang statement, no, after nga nigawas mga katropa ang katong bagong pamahayag, no, sa matod pa, the new majority mga katropa. Atong paminawon.
1: Allow me to address the issues para hindi po tayo malito. Especially po na napaka-importanteng araw ang bukas sapagkat maririnig na natin ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee. So let's start with a biblical principle. Kung anong itatanim natin, yan ang ating aanihin. Mula sa ating pagka-musmos, di ba? Elementary pa lang, tinuturo sa atin yan. Kung anong ating itatanim, yan ating aanihin. Alala ko pa yung commercial nung 70s. Yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. So yung commercial na yun, may nagtatapon ng basura, bumaha. Pumasok ulit sa bahay nila yung basura kasama yung baha. So ang flood control scam ay hindi nangyari by its own, by itself, no? Hindi to nangyari na aksidente lang, no? It was a combination of greed, opportunity, minds who put their minds together and said, kayang gawin to. We will not be able to stop corruption in our country until we know the truth, we know how to stop a problem, and we know how to reform. Repentance is part of that. Maniniwala ho ba kayo na ang mastermind ng pinakamalaking corruption scam sa buong history ng Pilipinas ay panay opposition ang gumawa? Napakagaling naman po pag members ng opposition ang gumawa under the nose of an administration na samantalang mahigit 2 taon na nangyayari. So, we started, the majority and as Senate President, we started diplomacy po talaga. Wanted to work together. Number one priority is the economy. Number two po, yung pong impeachment dahil accountability. Pero kasama po yung ating priority, yung mga flood control issues at iba pang mga scams na bigyan ng tugon, na bigyan na ng tsansa ang grupo ni Senator Lacson at Senator Soto, kasama dyan sila Senator Wynn. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13. So let me state this. Malacanang backing the move of the senators today and the other groups backing them, they will say anything and do anything to bend the law and basically susunugin na yung ating constitution. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate President, it's not about me, it's not about the position. Anytime po, pwede po ako mag-resign, pwede kong ibigay to sa iba kung may 13. This is about democracy. This is about an independent Senate. This is about fighting corruption. You cannot say you love democracy, but walang checks and balance. Hindi pwedeng sabihin you love democracy, pero pag mali yung numero, invento na lang po tayo. I don't know how much time I have. There's so much I want to tell the Filipino people. Some of it you might think is very productive. Some of it you will think is my thoughts. But let me tell you this from the bottom of my heart. God loves the Philippines. Ulitin ko po ha. God loves the Philippines. So we have to take a step of faith. Sabi sa book of James, faith without action is dead. Patay ho ba ang ating paniniwala at pananampalataya? Kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something about it. Why do I say this? Well, first, the Senate. 12, may quorum, samantalang malinaw sa Constitution, 13. Yung case na sinasabi nila, iba, continuing po yun. Nag-umpisa silang may quorum, umalis yung iba. Eto po, kahit saan nyo pong tignan, sa Constitution, mali. Sa rules po ng Senate, kailangan yung presiding officer, yung Senate President, kung hindi, yung Senate President Pro Tem, kung hindi, yung Majority Leader or yung Assistant Majority Leader. Wala po doon na nagsasabi kahit Win ang pangalan mo, hindi po Win yun. Wala po sa rules yun. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yun. Pero ipalagay na po natin, yan ang theory nila at pagpipilitan nila. Siguro po kung Senado lang ang problema, then tuloy ang buhay natin. You know, life is so complicated, existence in the Philippines is so hard that etong politika para sa politiko lang. But what happens to the impeachment? So sa impeachment ho ba ngayon, mag-aaresto ng 2-4 pa? Para pag sinabi nilang 22, pwede ng 12. So pag 20 na lang o 18, pag 18 na tira, 12 na lang pwede mag-convict. At pagkatapos, paano pagka-constitutional change na ang gagawin? At ayaw rin pumayag ng ibang senador? Ikukulong na rin po ba? Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold a session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President. And then you need 13 to remove a Senate president. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate president pro tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10-11, masusunod na yung 11. But for Senate president, for quorum, and for Senate president pro tem, you need 13. No? So, ilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate presidency ni Alan Cayetano, hindi. Kundi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sabi nila, trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman, tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So, kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself, no, to pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group. No? Diba, sabi nyo, paano naman yan, si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy, bakit sila ang mga vice chairman? Lahat ng issue nandun sa nilagay niyo yung chairman ngayon, di ba? Issue sa campaign donation, campaign donations, nandun po yung issue ng Malemaleta, nandun issue sa flood control. And then, ipopostpone yung hearing bukas. Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So, ako lalong naintriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano bang pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati constitution natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. I still remember the day that my dad called us together at lumuluha siya at sinabi niya mag-abroad na kayo because magkakagulo. And we don't know what will happen. We may be arrested, we may be killed. That was either February 21 or February 22. I think it was 21, no, before that day. And we all hugged him and sabi namin, if you love your country, we love our, hindi ka namin iiwanan. So, malayo tayo sa crisis, mga kababayan. Malacanang, malayo tayo sa crisis. Why are we bringing it to a point of a political crisis na mahirap iatras? The hearing is confined. So, yes, the notice of cancellation from the illegitimate is not the committee. No, hindi ko ginagaya si Senator Irwin na ginagamit yung word na bastard kasi ngayon, whether or not you're a single parent, whether or not you're legitimate, tao ka pa rin. I'm talking illegitimate meaning hindi siya legal. Senator Irwin is not the legal chairperson of the Blue Ribbon Committee. Okay, Senator Pia Cayetano is the chairperson because there was no quorum, there was no session under the law that took place. Daming issue sa Supreme Court, yung unprogrammed funds, yung legality ng 2025 budget, ang dami pong issue sa Supreme Court. Again, ha, ulitin ko po, ang pinakamalaking problema ng ating kababayan ngayon ay presyo. Presyo, trabaho at kita. Dadagdagan pa ba natin? You have manufactured a crisis since May 11 by saying magulo kami, then you come up with this solution, one day, today, papunta sa SONA, when we were going to produce our economic plan, our plan against corruption, the hearings, and then the impeachment. So, I will rest my case there. As I told you, there's a lot of things I want to say, but if we love our country, pray for our country. If we love the...
0: So mga katropa, mga katropa, ang statement, no, additional statement ni Senator Pedro Alan Cayetano, mga katropa. Lagi yung giklaro, mga katropa, nga gimadali, mga katropa, ang pag-ilis, mga katropa, o chairmanship. Nga naman, no? Doon nakita niya, mga katropa, nga doon ay mga personal interest, mga katropa, o doon ay gustong likayan, no? Ang mga senador nga naasa bagong majority kuno, mga katropa. Tungod ba kay doon ay mga nalambigit, mga katropa, sa mga sakong ingon, mga nalambigit ng mga senador, mga katropa, no, sa ipahigayon ng Blue Ribbon Committee hearing karong adlawa, June 4, mga katropa. Sulay lang babag ang Senado, ay lang silang pasudla. Mas okay hinuon eh, kay maabot na sa Supreme Court, mga katropa, aron nga ang Supreme Court na mo ay mag-design. Matod pa ni Sister Michaela Almalvis Romero, ayaw daw ni Hart na bumisita sa kulungan, kaya nagkukak si Kuan, nagkukak si Chase Escudero, lumipat sa minority. Sister Michaela, apat. That's based on the statement, no, sinumpaang salaysay sa mga witnesses, katropa, sa gifile. Nga kaso nga upat ka maleta ang gi-deliver didto, mga katropa, sa address nga gihatag diin didto, mga katropa, naka didto ang address ni Senator Cheese Escudero, mga katropa. Lisod na ilitok ni pangalana yate. sorry. Sabi nga ni Camille Villar, ang titiwalag sa majority ay malaking hudas, mga katropa. Kaya hudas si Cheese. opinion po na, mga katropa. Maumbitaw na. Kanang nagkataon yun ba, no? Naparihas yun sa nitabo ni Jesus Christ kaniadto, mga katropa. Hudas. Ang kaalyado ng presidente, mga NPA. Matupan na sa komento, mga katropa. Kasi noon, hindi ba nga ang presidente? Komento na nila, dili na kuha. Naman ta sa democratic, mga katropa, diin kita. No, free ta mo istorya, mga katropa, sa tuang gusto ipabot sa gobyerno. Yang gobyerno, katropa, subject for criticism na sila. Di na sila dapat mo masuko, mga katropa. Kaya nabutang na sila danha para sawayon. Sawayon yun ka, basta kaya doon na ikasaway sa imuhang mga tao. Tapos nangarap na sila makaupo sa UN Security Council. Los. Nahitabo bitaw. Nakasunod, mga katropa, ang Kyrgyzstan, if I am not wrong, Michael Almalvis Romero, Kyrgyzstan with the vote of 140 plus. O niya, ang Philippines sa 46 rato ang tuang votes, mga katropa. So, wag kita kasunod. Dapat lang. For what? Nga musulod pa diha ang nasod Pilipinas, musulod pa diha si Bongbong Marcos, mga katropa, nga kita Pilipinas, wala ta na bani o garon sa tibuok kalibutan isip usa ka nindot, usa ka strong nga nasod. Nabani og ta, mga katropa, isip usa ka corrupt nga nasod, number 3 in Asia, mga katropa. Proud pa ba ka? Diba? Riz Molen Lubido, diya kay Rizel Vertodaso, kang Erika Pidraya, Robert Indita, Joanna Zing, Mangyaw Gabutan, Joel Malabago, Jubert Jirobe Padillo. Ayan, mayong buntag ka ninyo diya. Oy, katropang Rustom, nakalimot ko katropang Rustom, hindi pwede nga dili ta mag-TOH. Bali sa kotaw-taon, mga katropa, sa toang programang Bullseye. Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Rismalina Lubido watching live. Salamat kayo. Good morning kanimo diha. Good morning. Wa man ka nag-share diha ka tropa. Oy, di ka kadaog ani og logi ka ni kagawad gulli diha sa Barangay San Jose. Grabe ka supportive nga kagawad sa Barangay San Jose mga katropa. Unay kagawad. Ang angay mahimong kapitan pon-pohon diha sa Barangay San Jose mga katropa. Kagawad gulli may morning. Ang pagkatalo ng Pilipinas sa UN Sec Council, patunay na walang tiwala ang mundo. Iyaha po ng reaksyon, ha? Katropang Miguel Almalvis Romero diya sa Hong Kong. Bisan kini ato ang mga OFW, mga katropa, sila na-feel na sinati nilang mga katropa kung unsa ang kalahian karon ug kani ato. Unsa ang suporta ang ato mga katawhan mangud katropa mao magni ang tinuod katropa nga ebidensya ba ebidensya kung satisfied ba ta or dili sa ato ang panggobyerno karon no, dili ang mga senador dili ang mga kongresista mga katropa ang nasayod gali ato mga congressmen mga katropa imbis nga representative nato habay girepresent nila wa man nila nadungog ang majority nga tingog sa katawhan ha duna bay girepresent ang tingog sa katawhan. Ako, ikaw, kita ang tanan kung unsa itong nasinati, unsa itong nabati, maunay ka maturan. Ikaw na feel na ini mo ang mas may pamantong sa unang COVID-19, nga di pamantang maglisod. Baka kaon pamantang lami nga bugas. Karon katropa, kanilundo mo dito sa ato dapita, namatay ang unsa kababayi mga katropa kay naglinya sa 20 pesos nga bugas. Tungkol sa kainit sa panahon mga katropa, yung tao nabakwi ano kinabuhi tungod lang sa bugas. Ingon ana mga katropa kamaot ang atong ang nasod Pilipinas. Makauulaw. Ha, kita nga dagko lagpad gyud tag mga yuta mga katropa apan bugas maglisod ang mga pobre. Dere padayon kita mga katropa tong sa atong hisgutanan. So mao ang statement mga katropa ni Senator Alan Peter Cayetano mga katropa. In short to recap mga katropa, matod pa niya, gimadali mga katropa ang pag-ilis mga katropa sa chairmanship mga katropa, labi na kining Blue Ribbon Committee. Kay matod pa niya, yaharap po ni mga katropa, no doon ay mga personal interest mga katropa, ug sagad mga katropa sa gibutang karon sa bagong chairmanship mga katropa, adun ay mga sami, adun ay mga bikil o nalambigit mga katropa sa kaso nga tukion unta karong adlawa sa Blue Ribbon Committee hearing. Muna yung nakita mga katropa. Ready na ang data o power bank namo karon kay manood kami sa BRC Zaldico Must Hear. Tama. Kana kung dili ipadlak ang Senado. Kaya kung ipadlak ang Senado impas. Mikael Almabis Romero sa mga katawan na minaw karon. Kagahapon mga katropa after sa session sa Senado nagpagawas mga katropa og notice ang acting Senate pro tempore mga katropa Erwin Gatchalian. Bisag win daw iyang pangalan pero hindi siya winner. Matod pa ni Alan Cayetano. Nagpagawa siya mga katropa og memo mga katropa alang sa mga kaubanan niya sa Senado mga katropa nga karong adlawa wala sila physical hearing mga katropa. Ha? Work from home sila. Uy. Ha? Work from home sila today mga katropa. Niingon man si Alan Cayetano nga today, padayon na to, madayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Sige. Unya giingon po mga katropa sa acting pro tempore mga katropa, si Gatchalian, ang hearing sa Blue Committee mga katropa, Blue Ribbon Committee, karong umabot nga Hunyo 8, Lunes. Asa may tinuod ane? So pagkahuman na pag-adjourn nila kagahapon na doon ay nipagawa si Gatchalian katropa nga notice mga katropa nga work from home ang mga senador karon. So expect Sister Miquel Almalvis Romero na mamaya ang mga dadalo sa Blue Ribbon Committee hearing ay ang mga majority lamang, yung original na majority ha, original. Ganang importante kaayo mga katropa, unsa ka importante kining Blue Ribbon Committee? Ha, ngano mang yun? Kung siya ka-importante, basin o sirot nagpaminaw, Blue Ribbon. Giilugan mga katropa, apan waka na sayon, unsa ning Blue Ribbon Committee. Paminaw diha. Daghan na bang bugoon, pero kusog manukol. Paminaw. Ang Senate Committee on Accountability of Public Office and Investigation, kung nailan na ito nga Blue Ribbon Committee mga katropa, mo kini ang pinakakusgan nga investigating committee sa Senado.
1: Tama.
0: Now you know. Kumbaga mo na siya ang ombudsman sa Senado, mga katropa. O sa may trabaho nini? Mag-imbestiga sa tanang wrongdoing sa gobyerno, mga tiwali, mga katropa. Mga illegal nga mga nahitabo, mga katropa, na usama sa korupsyon. Imbestigahan na niya korupsyon, plunder, anomalia, misuse sa paggamit, mga katropa, sa pundo sa gobyerno. Ato ng kwarta. Bullseye! Unsay gahom ni ining Blue Ribbon Committee, mga katropa. Ibang una to. Pwede magpatawag, mga katropa, si bisan kinsa, bisan pa ang presidente.
1: Bullseye!
0: Para mag-testify, mga katropa, pwede na siya magsabupina, magpadala og notice, katropa. Inana ka powerful, maong nasabta na to karon, nganong giilisdan o nganong gusto nila makuha ka ng komite. Ngano Sherwin Gatchalian. Huwi ka ng mga engineer niya ba? I-correct po ko ninyo na ako yung mamali nga pangalan ba kay? Mulawan ta. Oh. Atong balikan, mga katropa, si Erwin Tolfo, mga katropa, nagkalat sa SOCMED karon katong litrato niyang panahon sa una nga congressman pa lang siya. Diba gabalik-balik sa iyang opisina, mga katropa, ang mga kadagkuan sa Gerard Construction Firm? Diba daghan siyang picture kauban si Discaya?
1: Bullseye!
0: Oya, niingon pagali ito, the incoming senator Erwin Tolfo?
1: Bullseye!
0: Ah, naka-remember mo ana, mga katropa? Oya, karon ang kanang Blue Ribbon Committee, mga katropa. Gihatag niya ang chairmanship. What the heck? What the fuck's finding? Nga nung manghilantan, mangginitanan kung makadungog o gawin ka ng red ribbon. Nga nung manghilantan, manghintanan, makadungog sila o kaning blue ribbon, giguto, magkukurustom. Cake na mahino. Kanaw na to. Ha? Nga nung hilantan, hintanan, mga katropa, makadungog o blue ribbon committee, mga katropa. Kanipa, idugang na ko, mga katropa, nga kahibaw. Kaya research man ko, di man ko pares ninyo. Nga sige rin kaya maiwa, research ta. Paminaw mo unsa pa'y kusog aning Blue Ribbon Committee, mga katropa. Unang-una, hilantan sila nga naman ang Blue Ribbon, mga katropa. Kaya niya nga, mo impeach. Siya ang maghandal aning impeachment cases, mga katropa. No, dire ka sagaran magsugod, katropa, ang ebidensya para sa impeachment. Kung naay makitaan nga anomalya si VP Sara o presidente ba diha o ang ato ang Supreme Court Justice, ang Blue Ribbon Report pwede gamiton sa House para mag-file og impeachment. Siya daay ang maghatag og report, ang Blue Ribbon diay. Mauday nga gusto nila, katropa, nga kuwaon ang chairmanship sa Blue Ribbon kay para ma-impeach si Sara. Now I know. Ikaduha, kaning tawag na ito nga public perception. Unsa man yung public perception, mga katropa? Nga buguon ra ba ning uban? Kani ba nga live sa TV ang hearings, mga katropa? Kung maguba ang pangalan sa politiko dire, lisod na ma-recover sa election pa. Tinuod gina, mga katropa. Kanang madaot imong pangalan, lisod na gid kaya na makarecover pa. Dako kayo silang hawak. Dako kayo kanang papel ba ang kaning Blue Ribbon? Kay kung mahisgutan ka niya sa national, bisag local TV, mga katropa, mapublish ka, madaot imong pangalan. Muna nga kung babaga ni mong maleta ang sa Blue Ribbon, katropa, wagi pangalan ni mong mugawas. Tanaw na itong mugawas pa ba ang pangalan ni Chase Escudero, mga katropa, karon nga naa na siya diha sa minority, the new majority. Dili baka matikom ang ba-ba, mga katropa, sa ito ang so-called new committee chair, mga katropa, sa Blue Ribbon? Masave ang nawong ni Chase Escudero ni ini o gadili na makaadto si Heart Evangelista sa prisuhan. Ay, di ba kakatakot kay dili na matwist ang salaysay? Tinuod ginakatropang sister Micaela Almalvis Romero. Take oath and invited witnesses or speaker. Yung hindi hudas, deployed na ang lahat ng police sa Senate ngayon. Ayun! mga bago nang updates. Thank you so much katropang Mikel Almalbi sa imong update niya ha. Naka-deploy da kay gubot magid kay Senado karon mga katropa. Ataka na to na. Ha, alas 10 mga katropa magsugod na. Pakoy time diri magyaw-yaw. Kuwani pa naon. Aha. Okay. Matod pa ni Lulu. Unsa ni? Luhua. daghan yung mabulabog kung mulingkod na pagka-presidente si Sara sa 2028. Mauna yun ilahang i-impin si Sara para playing safe na silang tanan. Muha po ng opinion.
1: Bullseye!
0: Kay ang pro-admin karon ang pro-PBBM mga PBBM na mahinoon. PBBM mga katropa, no? Pag panahon nga mulingkod na po ni si Sara, kining mga tawo mga katropa ni Bongbong Marcos, panggukdon man po ni sa term po ni Sara Duterte. Muingon na po ni sila nga gipolitika. Why ka humanan mga katropa ang ato ang cycle, maot nga cycle sa tong panggobyerno kung kitang tanan magbalsanay? Maunay nahitabo karon. Well, maunay nahitabo karon mga katropa nagbalsanay or ang nahitabo karon gubot tungod kay dunay ning stand katropa para tapuson kini ato ang problema sa Pilipinas. Ana duhar gyud pa ingnan. Sige, ikaduhan na itong rason ha. Nga nung mahadlok sila aning blue ribbon mga katropa. Ikatulo mga katropa. No, rason nga nung mangurog sila aning blue ribbon tungod sa criminal cases. Unsa may pasabot ni ini. Human sa hearing katropa, pwede i-recommend sa blue ribbon nga i-file og kaso sa ombudsman o sa DOJ ang mga involved dili siya korte pero case builder ang ato ang Blue Ribbon Committee. Maunay papel sa Blue Ribbon. Pwede siya ang magduso og kaso based na katropa sa mga facts, based sa evidence presented during the hearing katropa. Sunod, kaning political weapon mo ni pinakadelikado. Delikado pa ni sa imong uyab nga wakahibalonggi ko anak ka. Binuangan na ka. Kaning political weapon. Ani magun ni mga katropa. Kung hawid sa kaaway ang blue ribbon, kung hawid sa oposisyon mga katropa ang blue ribbon, pwede kanila i-target. Kung hawid sa kakampi mga katropa, pwede kanila protektahan. Muna na akong gingon ganiya, loose-loose lang ninyong tanan niya. Ha? Mauna nga gailog sila mga katropa sa chairmanship sa blue ribbon mga katropa kay nakita nila unsa ang power ni ini. Normal. Daube, kung nagpabilin katropa nga si Pia Cayetano ang maghawid mga katropa sa Blue Ribbon Committee, so impa si Chis Escudero. Kay apela ba si Chis Escudero dito mga katropa gitulod nga nakadawat og maleta? Diba? Unya, pwede po niya protektahan mga katropa si Jinggo Estrada. Nakita ninyo? O pwede po mga katropa protektahan dili ma-impeach si Sara Duterte. Karon katropa nga tuan naman sa oposisyon mga katropa ang komitiba sa Blue Ribbon ang gahawid katropa si Ben Dalo naman. So ang mahitabo ani pwede i-impeach si Sara Duterte mga katropa. O pwede dutan mabulok sa bilangguan kay Nobel man si Jinggo Estrada. Ang worst mga katropa pwede mahilo mga katropa ang kining mga anomalya nga may gikalambigitan mga katropa sa administrasyon.
1: Bullseye.
0: Di na ko ang pulong. Na-i-comment din nga gi-hide ay. Tambalos-los na si Chase Escudero, walay baruganan, lami ra na siya isagol sa pan na cheese. What silly? Apiyong, mayong buntag ni mo diya, what silly?
1: Good morning!
0: Mauna, mga katropa. Maugi na, mauna nahitabo. Nganong ni ambak, political-wise, nganong ni ambak si Chis Escudero, katropa? Tungod kay nakita niya, katropa, ang gahom karon sa iyahang gidapigan. So, kana ba, matawag pa ba na ito na gihapon, mga katropa, nga nagtatrabaho lang ako, wala akong pinapanigan?
1: Bullseye!
0: Ha? Di ba iya giprotektahan ang ihang kaugalingon kung asa siya pabor dito siya? So tinuod ba nga ang tawag nato ni Chis Escudero, Judas?
1: Bullseye.
0: Paano nila ma-explain ang pagkaubos ng gold reserve sa Pilipinas? Matod pa sa tuang commentar, mga katropa.
1: Bullseye.
0: Oh, daghan na kayong gold, ipamaligya kita, wata kahibalo. Huh? Kaya naman, huwag man naging mahibalo. Hay nako, mga katropa. Ah, grabe kagubot ang atoang Senado. Oh, padulong na daw mga katropa, no, daghan ng mga katropa nga gideploy ng mga kapulisan dito para sa pahigayon karon nga Blue Ribbon Committee hearing katropa sa Senado. Kini lang mga katropa. No, ibili na ko ni sa inyo ha mga katropa. Ha, ibili na ko para ma-refresh ta mga katropa. Nalipat ang galit ng tao sa taga Bukidnon sa taga Sursogon. Nung lahat ay galit kay Ming Zubiri nang siya ay umanib sa minority. Galit ang lahat ng mga taga Bukidnon. Hindi naman siguro lahat, pero majority, ngayon ay nalipat sa Sursogon. Ang mga taga Sursogon ngayon ay galit na din kay Cheese Escudero. Yun na. Sige, kanya ko ibilin ninyo mga katropa. No, dili nga simple math lang ang kinahanglan katropa aron nga makurom ang mga senador. No, base katropa sa Avellino versus Cuenco, mga katropa, sa kaso nini atong March 4, 1949, mga katropa nga mo ay gibasihan sa Senado. No? Sa Article 4, mga katropa, of Section 16.2 of 1987 Constitution, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Mo nang ingon ni Alan kay Tano kaganina. So kinsa may majority, mga katropa, to do business, mao ka na ang majority 13. Ha? Atrohon ako. Wala na wala si Jingo Estrada o wala na wala si Bato de la Rosa. They are still Senator of the Philippines.
1: Bullseye!
0: Oh. Ang nahitabo sa 1949, mga katropa, ano, dili na nato pwede i-apply sa kasalukuyan, sa kasamtangan katropa nga konstitusyon. Dili siya pwede i-apply sa nahitabo karon kay dako galahian. Do parihas katropa nga 12 mga katropa ang nabili, dili gyapon na siya makonsider nga quorum tungod kay buhi pa mga katropa ang mga senador nga ilahanga gitangtang sa listahan. Buhi pa si Jinggoy, buhi pa si Bato de la Rosa. In short, doon na pa sila'y kapasidad o doon na pa sila'y katakos, katropa. No, doon na pa sila'y karapatan kay senador pa sila. So, mauna mga katropa. Mauna ang atong hinuktukan. Wala kong gaingon, katropa, nga tama sila Sherwin Gatchalian. Tama, katropa, sila Alan Cayetano. Kita, Pilipino, kinahanglan ka tropang makahibalo ta. Kinahanglan nga mag-research ta ka tropa kay basin o magamit ta ba? No? Sunod election, kahibalo na ta unsa ang ato ang buhaton. Makahibalo na ta mga katropa, unsa ang nahitabo sa nasod Pilipinas. No? Dili ta magpabilin ka tropang tanga nga kaya ra ta bayaran o kwarta panalapi panahon sa election. No, kinahanglan nga mahibalo kita sa kamaturan. Kinahanglan ka tropa nga makialam kita. Kaya naman, kita di man ta mudulot aning kalibutan. Unsay naa na to karon mga katropa? Unsay nahitabo karon? Ang ato ang next generation ang magsuffer. Ang ato ang gi-fight karon, ang ato a karon nahitabo sa nasod Pilipinas, ang maapektuhan ini or maka-benefit or maapektuhan ini katropa, ang ato ang next generation.
1: Bullseye.
0: So padayon pa bata nga mahimong mangmang? Padayon pa bata mahimong illiterate mga katropa? Ha? Dapat tayo gitawag katropa nga ignorance dalo excuses no one.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bisa pag wa kay alam katropa sa batas, pwede kang managot sa batas. But doesn't mean mga katropa nga kung wa kay grado, dili ka kinahalan makahibalo unsay batas. Makialam ka dapat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropa, alas 9.22 ang atong oras mga katropa. No, diri kita sa mga balitang atong nakalap sulod sa 24 oras sa mga katropa. Ato ning himay-himayon atong paminawon katropa kay basin og miyembro na sa atong pamilya o dili ba katropa. Suod nga higala na lambigit na sa atong mga balita.
1: Bullseye!
0: Dari kita sa itong mga balita, mga katropa. Una sa itong hanay, matod pa 4 million pesos ng balor sa Shabu na recovered drug suspect. Preso! Ibago na ito ang kompletong detalye, mga katropa, pinaagi ni katropang Rostom Villafranca na nukadyikan sa XFM Bukidnon.
1: Live report.
2: Gitanggong na sa presyohan ng usa ka giilang high value individual, human nadakpan sa hiniusang baybas operasyon, diin nakuhaan kini og 600 gramos sa gituhang shabu nga nakantidad og 4,080,000 pesos. Giila sa kapulisan ang suspect nga si alias Dansoy, 48 anyos, minyo, walay trabaho og residente sa maong dapit. Nahitabo ang operasyon sa may Alas City 23 sa gabi sa may Zone 7, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City niadtong Hunyo 2, 2026. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan niya si alias Dansoy, giingong nagsilbing distributor sa illegal nga droga sa pipila ka bahin sa Misamis Oriental, Bukidnon, og Barangay Bugo sa Cagayan de Oro, og duna usab matud pa kini. Mga kauban niya maoytik andam og tighatod sa maong mga items ngadto sa iyang mga suki. Gawa sa illegal nga droga, nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan ang pouch nga gigamit nga sudlanan sa maong Cebu, timbangan, cellphone og baybas money. Giandam na ang kasong paglapas Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa maong suspitsado. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustam Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagang salamat katropang Rustam Villafranca sa mong report. Samtang sa laing bahin na mga katropa, kasong adultery nga gireklamo batok sa misis o kabit nga bodyguard, giatra sa legal nga bana o ingano mana angkul. At ang hibawa ng detalye, pinagi ni katropang Ivan Puluna na nukadgikan sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
3: Giatra sa reklamanteng biktima sa pagpangluib ang kasong adultery, pinaagi sa pagpirma og affidavit of desistance sa Malapatan Municipal Police Station. Human nga gipasaylo ang misis niini nga miuban sa kabit nga bodyguard sa usa ka politiko sa Malapatan Sarangani Province. Kay baluan nga nasapon sa kapulisan sulod sa usa ka lodging house ang misis nga si alias sa Ana og ang bodyguard human nga mireklamo ang legal nga bana nga si alias Paul. Sumala sa kapulisan, giatras sa maong bana ang pagluso sa kaso batok sa iyang asawa og ngadto sa sekretong karelasyon. Human batod pa nga gabahad ang maong babayi nga maghikog sulod sa presuhan kung inayon sa bana ang pagpasangat og kasong adultery. Busa, gumikan na matod pa sa kabalaka hinungdan nga mipirma dayon kini og affidavit of desistance, din nagpasabot nga gisibog na niini ang kaso og kalimta na lamang ang dautan og sakit nga kasinatian tali sa iyang asawa og sa laing lalaki ani atong nakalabayng kaadlawon. Gilauman sa kapulisan nga human sa maong desisyon, matagaan o gigayon ang magtiayon nga sulbaro ng ilang nadaot nga relasyon. Mga katropa, aron magpabiling lagsik o tamis ang inyong relasyon, ayaw kalimting ang inyong obligasyon sa matag-usa. Tumar o Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat ka tropang Ivan Pulunan sa imong report. Kung mag-file gali o kaso, file o kaso. Saga din nani nga kaso mga katropa, maraga, ma-wave yun. Nga naman, ipaira naman ang kasing-kasing, mapasilo na yun. Monik ingunga, hugaw-hugaw mo sa record sa kapulisan. Ano ba? Nasakita na mo din, naan niya pagkahuman, ninyo pag-inubato ng otro, file na ginagkaso. Usaon, pagkabagong sistema mga katropa, kung hindi mo natinood-on. A cheater will always be a cheater. Tinuod baka na? Ay nako, hisgutan ang gugma mga katropa. No, dire kita mapilde. No, basta gugma na nga to ang hisgutan mga katropa. Tama ba ko diha? Watsili? Si Watsili apo yung mga katropa. Ang matod pa niya, wala daw ilami ang panggobyerno karon. Ha? Pero dili na rason para mag-NPA ka, ha? Ha? Aghat biya tag munaog na ni mga NPA niya. Ikaw ba si Musaka na kagbuki din noon? Samtang katropa, tunawaton ang report nagikan sa PIA Bukidnon. Kaya matod pa, solo parents mikita og halos 173,000 pesos sa trade fair. Ang report pinagi ni katropang Janice Lumambas.
1: XFM Report.
4: Nakagenerate o kinatibok ang halin nga 172,990 pesos ang mga solo parent exhibitors atol sa malampusong solo parent trade fair nga gipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa Solo Parent Week gikan April 20 hangtod Mayo 15, 2026 sa entrance lobby sa New City Hall, Malaybalay City. Ipasiugdahan sa maong kalihukan ang partisipasyon sa mga rehistradong solo parents nga napakita og nagbaligya sa ilang nagkalainlaing produkto sama sa pagkaon, homemade items o guban pang abot kayang baligya alang sa publiko. Nahimong madasigon og malipayong palibot ang trade fair tungod sa dakong suporta gikan sa komunidad o sa kadaghan sa mga mamalitay nga may bisita sa lugar. Ang taas nga gidugayon sa kalihukan nakahatag og mas dagang oportunidad sa mga partisipante aron mapalapdan ang ilang merkado o madungagan ang ilang kita. Ang trade fair nagtumong sa pagpaligun sa panginibugian sa mga solo parents, pinaagi sa paghatag kanila og plataporma aron mapakita og mapamaligya ang ilang mga produkto ngadto sa mas dagang customer. Ang kinitaan nga nahakot sa mga partisipante gilauman nga makatabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa ilang mga pamilya o sa pagpadayon sa ilang gagmayng negosyo. Tungo sa positibong resulta o manitun nga pagdawat sa komunidad, ang Solo Parent Trade Fair nahimong usa sa labing malampusong kalihukan nga selebrasyon sa Solo Parent Week karong tuiga. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Lumamba sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
1: XFM Report.
0: Congratulations sa to ang mga solo parents! Napamatunan mga katropa nga bisan sila nahimong taon na itong inatay ba? Inatatay? Kabalo gihapon mga katropa mo, aginod mga katropa, aron nga mabuhi nga patas, mabuhi katropa nga legal. Taliwala katropa sa problemas nasod Pilipinas. Taliwala katropa sa bilyones, trilyones nga gikaw-kaw, gikan ka nato mga katropa, gikan sa tuang bulsa. Padayon lang gihapon ta mga katropa, no? Salig ta sa tuang kaugalingong kusog, ayaw naglaom si gobyerno. Naminaw may dere sa Pantaron Range katropa. Uy, salamat kay Watsili Apyong, amping mo niya. Daghan biyang babae diya sa Pantaron Range. Kagaging babae sa Pantaron Range. Kana mamilya, nanghatag mi katong leaflets mga katropa. Unya, naghatod po taong katong konsumo sa itong mga kaigsunang mga kasundaluhan diya. Kagaging babae. Babaying manok. Iring. Ano ba iring diya? Huwag may tao diya. Oy, amping mo diya, Watsili ha. Sa imong mga kaugmanan diya, amping yun mo kanunay. Unya. Sa pag-unsa ni tabo sa tuang kalibutan karon na padayon niya punta padayon walay maleta sa Bukidnon pero dunay insertion na hitabo sa mga proyekto. Okay ra daw mga katropa uga dunay insertion basta kay makita na sa proyekto. Okay ra po na katropa Mikel Almalbis Romero, napukay ka na nga punto pero wa ta kahibalo. Sila rin nasayod niya ng mga katropa. Katropang Rustom, last na ng katropang Rustom, atong ipadungog kanila ang katong pahimangno ni Senator Marcolita. Kay karon hapit na alas 10 mga katropa, ipahigayon na ang committee hearing mga katropa. Tagay kong signal kung ready na katropang Rustom. Mayong buntag niya kayuhan ayon kay Share Makaudeb Kapal, kang Sarsuela Kabunok Roxan, mayong buntag kaninyo daan Rismalin Lubido again, mayong buntag kaninyo tanan niya. Oy, sa akong mga kaigsoon ng mga Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka na tong tanan. Good morning, paglas sa family diya sa diya po mga katropa sa Cowboy Security Agency, mayong buntag. Okay, atong paminawon mga katropa, no, last nga hugna na ni. Pamahayag ni Senador Marcolita mga katropa.
5: Huwag po kayong kukurak. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta.
0: Sumora to, huwag kayong kukurap! Kung nakaschedule mo matulog, anang alas 10 ay sa mong tulog. Kung doon na mo'y date, anak, ayaw sa kay ka nang mapurnada na inyohang pamilya puhon-puhon kung di mo atang ani ato ang programa unya. Tanawa lagi permente mga katropa sa to ang Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Kaya diha i-live nato katropa, i-broadcast nato. Unsay ba panghitabo dito sa Senado mga katropa sa ipahigayon karon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing mga katropa, no? Diin ipadayon ni Senador Alan Peter Cayetano ang hearing apan si Sherwin Katropa, Sherwin Gatchalian nagpagawa siya og notice memo mga katropa ngadto sa iyang mga kaubanan sa Senado nga work from home daw sila karon. So expect nga ang mga kaalyado grupo lang ni Alan Cayetano ang naa present mga katropa og wala ang bag-o nga majority kuno. Ug doon ay gipaabot sa tuwa mga katropa ang ato ang Senate man nga si katropang Rambo. Naa sa Senado mga katropa, no, nag-send siya og video karon sa kuwa nga matud pa niya ang K9 unit daw sa USA. Naghimo na daw inspection karon sa session hall mga katropa kung asa ato ang lauman nga ipahigayon ang Blue Ribbon hearing mga katropa ni Senador Rodante Marcolita unya. Alas 10. So daghan ng mga kapulisan gali doon na mga K9 units katropa nga nag-inspeksyon na karon sa Senate Hall para preparation sa hearing karong alas 10 sa buntag. Bueno katropa, wala na ko'y igong oras mga katropa kay nahurot na magkulang pagaling yaw yun. Wala ghost project sa Bukidnon pero naay tulay nga naa sa 2nd District nga wala pay dalan. Ha ha ha. Aha man na pita what sili. Naday tulay nga way dalan mga katropa. Ha? Kauban na sa tulay dito sa katong Ilocos nga tulay nga posteray na tukod naman. O tulay nga gibutang sa walay baha. Bitaw oy, atoan ang ungkayon puhon-puhon mga katropa kay di mo ta musugot nga mahimong or maisyo ang Bukidnon mga katropa. Lakip na ato ang mga public servant atong congressman mga katropa kay di man sila mga perpekto apan ato ang pangitaan katropa og kadabang facts ano kamatuuran mga katropa no kana nga mga isyu. Oh, sindi dako picture ana daw serbe. Ay, bitaw mga katropa, wala ko igong oras sa alas 9.35 na sa buntag mga katropa. Ayaw kalimot, himo ang partner sa imong paginabuhi mga katropa, ang Premium D3 Capsule. Labi na kung ikaw katropa, ang breadwinner sa inyong pamilya, dili ka pwedeng kapuyon. Hindi ka pwedeng kapuyon mga katropa. Kinahanglan yun, nga igo ka lang panington, ma-energize ka. Kana pinagi sa Premium D3 Capsule nga doon ay vitamin D3 katropa nga himoong strong ang imuhang nga kabukugan. O siyempre, no, sa tuang mga katropa diha nga grabe kakapo ilang trabaho, kinahanglan biya nga mahatag ni mo ni Mrs. ang kalipay nga way sama kay basin mailisdan ka. Ha? What sili? Nyakuli ni mo sa inyo ha? Dapat imuhang asawa imong mapalipay. Pagdala, hapit na sa station, pagdala og turbo man enhancer. Inuma ka na isa ka oras usa maglabing-labing kang Mrs. para sigurado katropa nga dili ka katulog nga maghapa. Unya, mura kang naglakaw nga nagsungkod.
6: Ayokoy! Matatakukoy!
0: Ma-achieve ni mo ang kagahi, kabuso, katropa o kasulid-sulod sa usa kasimana. Siguradong malipay si Mrs. ni Ana katropa. Katropa, wala ko yung oras. Salamat kayong tanas. Pag-uban ka na ako, mga katropa, sa toang programang Bullseye. Sulod, mga katropa, sa duha ka oras kapin. Dinalapas na ko. Hindi nga programa mga katropa, programa sa regular host anchor, mga katropa, katropang prince o obra nga nagpaprenatal karong adlaw. Wala siya.

0: Ora, kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani na siya, kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal!
1: Karon di ay?
0: Karon, kapitan! Huwaton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal!
2: Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
4: Hi, Moni la ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Tanawa galit ko. Di ba? Mura pa kayo kung buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl! Marato na kaayo ni oy! Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Bisitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dere sa Miguel.
7: Kung inyong nako tulo kapag,
6: kaya panakit man itong ako. Juli, umo, di ko ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Sa itong plus gold, di tagaan ko tulo kapag. Panakit ka ni Marag, nag-usos di sa akong tiis, dere.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa

0: garantisado maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Santhom Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahin na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhom Plus
0: Herbal Oil.
2: Santhom Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na kung kuha sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos ang tiyan, kung nakuha-kuha na, ngayon kayo ba? Yan na ganing guntag, kantong pagkabi, guntag na po. Walay halang yung katukot. Salamat gali ko na nakadungo ni sa doktor sa yes to yun. Ha, paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilang.
2: Santhom Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santhom Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kapunggay, old soybeans. Santhom Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga patika sa inyong lugar.
4: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Muntag yung tanan niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may may kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
6: Ya, unsa may may kasturya sa uban nga pagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya na kami, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Pahin sa marbis? Dako ko marbis, tapon sa Crop Gold.
6: Kaya ako paano pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapong turog, gapong pamunga, tapon sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Jeremy Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Mako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong jumpy. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Lanungan, usan na adikto?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Pero what? Wala yun?
4: Oo, naapagin sa repa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha. Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium DG. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium DG ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto ang pusil. Karon kay gulang na, purong-purong na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan.

0: nasakpo kay murag dibalik atong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kaya one time, ang sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Review. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist all to doctor.
7: Punta ganda, ano yata karoon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ano yata na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya na kami salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Dako ko harvest, tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon o Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy par! Pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka puro rin mga resibo.
2: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: pickup loading nang apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
2: Masa ato?
1: Ang mag-apply unta ko barbero.
2: Hala, show me! Show me, ha? Bayot yan! Amo! Titawat din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot!
1: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: Turbo Supplement for Men.
1: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapag ba ko ha? Lapyo pa sa pinulo sa trabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testing mo lang. Camping dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at labo waska. Mga natural herbs na nagbinigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nalong gamugot mo na yung mong dagway.
6: Ah, oh, sakit kaya kuntihan mo na.
5: Nga naman.
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinura kong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Ang sama din kape ang dapat imnon.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
8: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Lalo man. O saan na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Premium D3 User.

0: O si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, pila inyong gasolina?
4: Uy, Tay! Brat!

0: ihalah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo balay dong. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakurantin ako ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian?

0: hindi ba mali yung procedure ganun? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all out the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI, o nung sino man, eh, papakita muna namin sa'yo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
1: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And in-admit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing na obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ko sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ang ilan sa mga NBI investigations.
0: I'll ask the follow-up questions later on so that we can fast. Thank you, Sir Chair.
2: Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ang pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta. Hindi nila sinabing walang saysay.
1: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Eh, palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon.
2: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
3: Thank you. Good morning, Mr. Chair. Mr. President, thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may. Mr. Chair, yes, you recognize me, right?
2: Yes.
3: I am not AI, I'm alive. And I'm present.
2: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
3: Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado at ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, sa President Migsuwiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Kahit po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
2: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman. For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he files the office of the Ombudsman.
1: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po may umiikot noon sa social media claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel, a cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.

0: Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney.
1: Oras may kailan doon tayo, 34 minutos pasado, alas 10 buntang samtang naghikay pas papeles mga katropa, no, si Attorney Livito Baligod. At ito na sab, mga igalang ibaybaw, no, nga live kita, mabati ka ron, 107.1 XFM Tagum, hindi may igala sa 101.7 XFM Bukidnon. O, okay, kaya sab, may igala din hi sa XFM, ang dyan sa 95.9? General Santos City, mga katropa, ako ni ining ninth hearing of the Blue Ribbon Committee. Labot na, mga katropa, sa Ghost Flood Control Projects kanong mga panahon. At balikan kung nakumpara na ba ang mga papeles. Go ahead.
2: Kakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No?
0: Pareho.
2: Opo, hindi ko nakita sa yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin na sasakyan.
0: Okay.
2: Pero

0: koy goiter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og goiter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City.
4: We decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Catano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lang sila ng pera sa kaban ng payat. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kamyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, hate forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit to ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting. No? Kailangan ko po silang tanuin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang

0: na lamang po kung ano ang kalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad lahat because I just wanted concerned agencies of government to look to their allegations. Parang imbitasyon lamang at gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami po wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially, nandito po ang isang ginagalang nating babae na membro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang membro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimila ng babae.
1: Okay.
0: At ipinapakpan ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
2: Sorry no? Ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabing pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggit...
1: Kana!
0: Masasabi ko po na wala dito.
2: Okay.
0: And in due time po ay...
2: Okay, in due time, basta may personal knowledge ha. Basta hindi marites. Go ahead.
1: Pero, booking Bibamax eh.
2: Mr. Chairman, wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito sino, parang pagtanggol niya sarili niya.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. Executive now has control practically of Congress. And
2: sorry
0: nagpapasad...
2: Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw pasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna.
3: Yes, apropos of that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta.
1: Mm-hmm.
3: At hindi na lumalabas. May lumalabas na nag-denounce. Nahack po yung,
2: yung Facebook.
3: Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nag-drums. Yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umasa, Senator President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Crimulya? Pinagtatakahan ko po.
1: Mm-hmm.
3: Dahil ang pagka...
1: Kasi gano'n po yung po, di ba?
3: Security lang natin ay ang OSAA.
1: Nasi John Bicay.
3: Yung nag-request kasi, di ba, kailangan magtimbre ang PAP. Napakarami po nila.
2: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn, but as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama.
3: Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
2: Yun so lang. For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question.
1: Okay.
2: Madam Amy, I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption.
1: Okay.
4: Ako, hindi ko na pinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yun. Ulit-ulit kong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa at gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatake. Wala pong ibang issue pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang la interesado. Hindi sila interesado sa impeachment.
1: Mm-hmm.
4: Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong bayanan kung sino-sino sila. Yun, ganun po ka-importante ang pagnig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sa mag-ano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yun. Alam naman ninyo, kagaya sa Ombudsman at sa kasama nila sa 11, siya ang promotor ng Bendalo.
1: Oo.
4: Di ba? Nakalimutan nyo na ba yun?
1: Hmm.
4: At sinangayunan nga yun ng pinuno ng Ombudsman.
1: Hmm.
4: Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kaya-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat ng gasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problema ito dahil naghihintay taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang masama? At ngayon, ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Attorney Baligod, yung tinatanong ko sa iyo is please mo kung paano saan galing ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite.
0: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na pagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni din Congressman Saldico na si General Jeff Sudusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlak naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-usap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
2: Ngunit, Mr. Chairman, may ask, active yan?
0: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sumusta.
2: Yes, maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As nasabi parat ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya, di ba? So as the names are mentioned, may ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sinong dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
0: So nung kumontak po nga ang isa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni Colonel Dominguez, nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
4: Hindi bali na yun, hindi lang na-discourage. Ang totoo niya, nagawa sila ng pinagsamang salaysay Ato ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwala kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi ito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idi-detalya ninyo kung sino-sino ang nabig ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama
1: po pati, kasi media di ay mga katrupa.
4: Lalong-lalo na kung totoo nga sa pamagitan ninyo ni-establish natin talaga kung totoo lahat ito. Saan naman kayo nakakita ang taong bayan na nagdidepende ng kalang impormasyon?
1: Oras may gala doon tayo. 54 minutos pasado alas 10 buntag. Kisa signal ang nawa ang kang Senador Alan Peter Cayetano. Ay ang kining page ni Senador Marcoleta na hack, no? Nag-drums na daw si Marcoleta dito. Karon ang kang Senador Alan Peter Cayetano loading na po mga katropa. Anyway, nindot unta kay ni nato nga masundan, no? Kay naay mga media sa gawas sa Senado, no? Pero wa pa sila magaigala makasun, no? Napod mga katropa, susunod ang DILG. No, na si DILG Secretary John Vic Rimulya magkaigsuunan. So, wapagap po, panibalik. Pungot lang yapon, sige daw, nibalik na. Negative pagyapon mga katropa. Anyway, kini ato bagbanag-ubanuban, hatod ganinyo, magaigala sa Santone Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ay mo kalimot nga mga igala, timanon na itong lawas, bala, grabe na kagubot ni Pilipinas karon mga kaigsunan. Pinakauhay karon nga ito naabtan, ang impormasyon nga matod pa mga igala, nabasa ni Senador Rodante Marcoleta sa affidavit sa 18 kay mga Marines nga adunay maleta nga naabot mga kaigsunan nga ito sa grupo o nga ito mga igala sa media. So pati di ay mga igala ang media ni nakadawat o maleta. Oo, ginsa kaha. Okay, nakabalik na. Ato nga balikan mga katropa.
4: Sa laysay na hindi po detalyado.
2: Sir Chairman. Opo. Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
4: So pumunta na tayo.
1: Nabalik ng tingog, no?
4: Sa puntong...
1: Okay na.
4: Kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
5: Mm-hmm. Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating... Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
4: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico?
5: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time pasorero po, Your Honor.
4: Pwedeng ba, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
5: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
4: Sige, pagpatuloy mo na.
5: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating congressman na Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
6: Kanina pong tinanong po kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyo ang pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig, gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
5: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
6: Pesos?
5: Pesos po, Your Honor.
6: Yung medium?
5: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
6: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo estimate sa Tagal? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
5: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
6: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
5: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nag-deliver po kami almost 3 times a week, o meron po 4 times a week na nag-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
6: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pag-deliver na ito?
5: Mula po nung umupo na apro si dating congressman Saldico, Your Honor.
6: Anong taon yung natin siyang chairman ng APRO?
5: Mula po nung 2022, Your Honor.
6: Hanggang 2025?
5: Yes po, Your Honor.
6: 3 beses isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
5: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
6: Bawat delivery?
5: Yes po, Your Honor.
6: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
5: Opo, Your Honor.
6: 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun?
5: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
6: Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila, 12. 24 kami. Masabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong mag-ano para lang makonfirm natin?
7: Chairman, before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga official. Sino yung mga official na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo.
5: Ang naalala ko, sir, si dating speaker Martin Romaldes po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
7: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
5: Saka kay, ano po, yung din po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe, asaka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na Bulletproof, plate number NFX8886, at saka backup, binakapan po namin ng Hilux na Bulletproof din, black na Hilux, plate number Ecoal Papaksrat 7121.
6: Para kanino naman yung dinala ninyo?
5: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir.
6: Narinig ko lang. Eh, baka naman eh, kung baka naman hindi totoong, totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
5: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Tagad, sir. At si Sargento Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
6: Kasama niyo si Congressman Saldi ko nung mag-deliver kayo?
5: Dek, yeah. Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tube, asaka ni Boss Aldi, ang nagdala po doon sa Ilocos.
8: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
9: Your Honor, ako po si Belnar Tube.
8: Ah.
9: Sa Pawai po, Your Honor.
8: Yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes. May mga retrato pa ng aeroplano?
9: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Pawai po nag-receive po.
8: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
9: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si... ni Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun.
8: Anong itsura?
9: Naka-Yetari U, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
8: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
9: Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am.
8: Basta tabing tubig?
9: Yes po.
8: May bayin?
9: Yes po.
8: Tapos sa, saan kayo?
9: Doon, ma'am, sa ano, sa Letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating presidente na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka
8: so nakapasok pala kayo?
9: Yes po.
8: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
9: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
8: Andun pa rin kayo?
9: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
8: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga rato pa kayo eh.
9: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
8: Pero that was the same visit nung nag-arid kayo ng
9: maleta. Yes po, yes, Your Honor.
8: Thank you po.
1: Sweto, si Aymena, kailangan mong balayan?
8: May mga copy ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
10: yung,
8: the chairman.
10: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si...
1: Okay. Hinay ko ng internet. Sulod sa... sinado gipot lang siguro internet, no?
10: PBM.
1: Naka-data man eh.
10: Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
6: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
10: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po...
6: Sino po ang nagtago?
10: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
6: Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila sino po, pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
2: Your Honor.
6: Pangalan po, pangalan.
2: Ako pala si Benny is Voluntati. Your Honor, nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa ngayon. Maraming nagliligaw sa amin.
6: Ano po?
2: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik ka lang po. Una, napatawag kami sa...
6: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
7: Si ano po, si dating Chief of Staff Nick Torre po. General Torre po.
6: General Nick Torre.
7: Yes po, Your Honor.
6: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
7: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-firma ng affidavit.
1: Okay. Hintay kayo mga katropa, no? Sige, balik na po. Kaputol-putol ang signal. Sensya na.
6: Na huwag ninyong patotohanan yung mga pinagsasabi
7: Opo, Your Honor.
6: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
7: Opo, Your Honor.
6: Pumayag ba kayo?
7: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdibating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang lang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak po ang sarili namin po.
6: Sa mga kapit, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Mm-hmm. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa.
7: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
6: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
7: Yes, Your Honor.
6: Pagkatapos nun, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron?
7: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
6: Pakiulit nga po, magkano po?
7: 50,000, Your Honor.
6: Yen.
7: Pesos.
6: Pesos. Mm. Sino nagbigay?
7: Si, ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
6: O, ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
7: Yes, Your Honor.
6: Para manahimik.
7: Opo,
6: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa.
7: Opo, Your Honor. At saka mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
6: Sa anong dahilan?
7: Papalitan po ng mga bago po, mm-hmm. iPhone po.
6: Mm-hmm. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
7: iPhone 16.
6: So papalitan nila ng mas maganda?
7: Yes, Your Honor.
6: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
7: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin.
6: Ano pa lang nangyari? Paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
7: Your Honor,
6: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
7: Meron po kaming naka-save sa iCloud po namin.
6: Nautakan mo rin siya, di ba?
7: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagi po yung cellphone ko, hindi ko po i-restore sa isang cellphone po.
6: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
11: Your Honor.
6: Pangalan po?
11: Rose Bertofan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin.
6: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
11: iPhone 16E, 128GB.
6: Magkano yan sa ngayon?
11: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
6: Ano?
11: 30 plus.
6: Hindi sila marunong.
11: 30,000.
6: Hindi sila marunong manligaw.
7: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo?
11: Yes, Your Honor.
7: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag
11: IME.
7: Oo. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma... It's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko.
11: Sige po. Thank you. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nyo lang makuha yung dati kong cellphone kasi karami po akong naka-save doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
6: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos?
9: Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbisigahan na po dito.
6: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganung kalaking halaga. At parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede niyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salitay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging party na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
7: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
6: Ano po ang address?
7: 42 McKinley Road.
6: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
7: 2024 po, hanggang natapos yung termino ni Boss, nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
6: Sa mga tweet, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
7: Yes, Your Honor.
6: At pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
7: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
6: Oo. Pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala din nyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman okay. Siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalipag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
7: Yes, Your Honor. Dun sa 42 po, si Mayor Dumanya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
6: Kasi matagal kayong nagde-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
7: Yes, Your Honor.
6: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin?
7: Hindi ko ang pamilyar ko sa hindi ko po pamilyar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po.
12: Mr. Chair,

0: Mr. Chair?
1: Babalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita, meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpa ang salaysay.
2: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw papicturean ni Kong Saldi yung maleta po.
1: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
3: Habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain.
4: Oh, kana.
3: Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung
5: Sir Chairman, can we administer the
4: oath? Mm-hmm. Okay. So wag administer usa og oath mga katropa no kang kuan Attorney Rondain.
5: The truth, the whole truth and nothing but the truth in this proceeding. For the record, Mr. President, yes
4: okay. Ni
3: thank you, Sir President.
4: Ungot na pod. O sige na. Attorney Rondain.
3: Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
6: Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record. No?
3: Okay.
6: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no, isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviales Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gango.
4: Uy.
6: Natanggap ko ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsubulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente ito. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
3: Simula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email ka siguro.
6: Siguro, narinig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala. Personally.
3: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Siya yung ano eh, sila yung pinagkakatiwalaan ni former...
4: Okay. Nipilit na po mga katropa, no? Okay. Sige. So, oras na to. Doon na tayo. 20 minutos na pasado. Alas 11 buntag. Kining oras na to. Ganyan nyo may gala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Balik.
3: Okay. Para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa... Kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
6: Yes.
3: So, baka naman... pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mapaglalahat ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
6: Nasabihan ko na rin po siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
3: So sa ngayon po yeah. Ay wala pa?
6: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
3: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay mapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the apostille convention into the rules.
6: I will relay it. Senator.
3: Salamat po, Attorney. So, Attorney Baligod,
6: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
5: Sige po. Chairman, may I...
3: Maka may tatanong pa.
6: Yes.
5: Sundan ko lang yung request now.
6: Yes, sir.
5: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakapag-cross-examine or nakakapag-clarificatory yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, diba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we do our best here. Please do your best then and... in search of the truth.
6: Thank you, Mr. Chairman.
3: Request granted. Salamat sa inyo, Attorney.
6: Thank you, Senators. Thank you, Your Honors.
3: Attorney Baligod, dito sa sinumbaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
0: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertopan. December po, 2023, unang dumating po yung, ang unang pagkakalam po namin is bisita po ni Boss Elizaldico.
3: Sino po?
0: Ang pagkakalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita po kung paparating si Boss ng mga foreigner, which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
3: So, paano po ninyo nalaman na sila yung mga investigator na galing sa ICC?
0: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa Juan. Sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ineskortan po namin dito po.
3: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
0: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
3: So, paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano niyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan niyo sila dadalhin, saang lugar po niyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
0: All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila.
3: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
0: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila.
3: Sino po yung sila?
0: Yung ICC po. Yung mga foreigner.
3: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
0: Yes, Your Honor. Kasi nung pagdating namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
5: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
3: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman, hindi lamang si dating Senator Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
0: Pagkatapos po noon, naka-meeting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
3: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante lang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
0: Nung una po, wala po kaming idea na
3: pagkaraan, may idea ka na.
0: Yes po. Basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
3: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa.
2: Your Honor, ako po si Bernard Tube. Parang Horizon po, nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
3: bibili kayo ng US dollar?
2: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
3: After, 50 to 60 million pesos. Ipapalit nyo sa US dollar. Yes, anong for, banko sa Makati?
2: Per bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya banko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, ano, isang beses lang po kami nag-deliver.
3: So, hindi nyo alam kung banko o money changer?
2: Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir...
3: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa banko at sa money changer na lang dumaan?
2: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
3: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa banko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer?
2: Para hindi po matrace, sir, na gano'n malalay. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van.
3: Then, kanino niyo binigay?
2: After po nang, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kung Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
3: Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
2: Yes, sir, Honor.
3: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iyong pangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
7: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
3: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
7: Si Mark Tixay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
3: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
7: Yes, Your Honor.
3: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila ay matapos ng operation at sila ay nakauwi?
7: Nung unang dating po nila ng December 2023,

0: Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Midas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
1: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw na pagdideliveri, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
2: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair ng Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang ang sagot parati eh, na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Hubat Tube. No? Yes. Sino si Bulontate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So, sir, kayo yung nasa naglagay dito. Kasi, I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Chinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa blue ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying, but nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance?
3: Yes, Your Honor.
2: Sige, sir.
3: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating niya, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos sa... makya sa pangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya, si Police Police Major Dichoso po. At tapos noon,

0: pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong ko doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, inabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung garis po na ibang maliit, hindi po nakabol, nauna na po sa taas po.
1: Paano dineliver nyo? Pera?
0: Pera po.
1: Alam mo magkano?
0: Large po, malaki.
1: Large, ang large usually, ang laman ay
0: 40 to 70 po.
1: So, ilan ang diniliwa?
0: 40 to 70 po yung...
1: So, isang maleta lang?
0: Lima po, lima.
1: Limang maleta na tipo 40?
0: Yes, Your Honor. Yeah.
1: So, more or less, kailan to? More or less, kailan? Kailan? When?
0: Year 2024 po, bago mag...
1: Campaign period?
0: Yes po.
1: Okay. So, kaya ko ito tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. No? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
0: Dito po si...
1: So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo.
2: Ako po, magandang umaga po. Yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
1: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
2: Ako po, sir, si Bernard Gumban.
3: Bali po, mention na si Erwin Tulfo,
2: no? Erwin Tulfo ng dalawang beses. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
1: Mm-hmm. Ano yung dalawang maleta? Anong size?
2: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
1: Small. Ano ulit naman ng small?
2: Nasa 20 to 25.
1: Okay, and then medium?
2: Yung medium po.
1: Ang medium pata yung 20 to 25, no? Tama ba?
2: Maliit po. Yung small po.
1: Okay. Tapos yung medium?
2: Nasa 40 to 50.
1: Okay. So, ang deliver mo is from 60 to 70. Okay.
2: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
1: Anim na gano'ng kalaki?
2: Halo-halo po.
1: Halo-halo na.
2: Opo, Your Honor.
1: So, even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Saan ang first at saan yung second delivery?
2: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
1: Green Hills. Paano niyo alam na bahay niya yun?
2: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
1: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
2: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
1: So hanggang saan ka nakapasok?
2: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
1: Pero basement?
2: Bababa.
1: Kasama kotse or bababa?
2: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
1: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
2: Sa labas lang po ng bahay.
1: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
2: Papasok lang po kasi may sumalubong na po dun yung...
1: Okay. Ano so kung halimbawa, dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos
2: nasasabi yes, Your Honor.
1: Dito yung basement.
2: Yes, sir. Yes,
1: sir. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes.
3: Uy, nag-appeal di ay.
1: Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung Progressive Groups, and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. but biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to know. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
4: Si Franz Castro, Your Honor, laging gamitin niya nila, boss, sa liko, sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
1: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Nakasari sa pera sa meeting?
4: Yung wiring yun na Your Honor, yung lagi niya kasama, tatlo yan sila Your Honor eh, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa, si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
1: Okay. About yung kay Leila De Lima, sinong?
4: Si Leila De Lima po, lagi po yan sa townhouse, kamiting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
5: Kailangan natin i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit niyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
4: Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung
5: napagkamala niyo siyang congresswoman noong panahon na yon.
4: Nung congresswoman, nung panahon na yon, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero well, yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congressman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
5: Kasi bukod sa kanya, itong tunay ng mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julian Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, townhouse. Franz Castro, House of Representatives, townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Leila De Lima, townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, townhouse. Janet Garin, House of Representatives, townhouse. Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives, at townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila lang mabuti. Na parang sila ay ngayon pala eh di ko sinasabing totoo lahat ito kaya kayo nandito para pakibayan ninyo para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House. Representatives Joseph Paduano, House of Representatives, townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, townhouse and residence. JJ Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayon, Green Hills, House of Representatives. itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahat ng salapi.
3: Mm-hmm.
5: Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
6: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin, ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuha na nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila, pag nakita po yun ni Ginoong Saldico, no-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa'yo ha, etc. Mm-hmm. Pero kung kasama mismo si Ginoong Saldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
5: Hindi, yun lang mga muski na yun. Pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga tao binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
6: Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugit, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa, sa baba. And then, may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico. No? So, si Congresswoman...
5: So, lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
6: opo,
5: receive these kickbacks.
6: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
5: Yun na, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback.
6: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, eh nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na may ibibigay po namin sa inyo.
1: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin, so I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. akala natin, pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak. No? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel o bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because the progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chair.
5: Salamat, Sir SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-sama ang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera, kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-sama ang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
7: Judy Kadjaw, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Judy Kadjaw, sir. Judy Kadjaw.
5: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyan
7: si
5: na yung...
7: Si Father Flabby. Villanueva. Ano? Tapos, sir, mayroong, ano dun, sir?
5: Anong lugar po yun?
7: Sa Mindanao, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
5: Bakit po kayo nagdala ng pera dun sa pare?
7: Kasi, sir, pang, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos dun, sa 33...
5: Maleta din ba? Hindi nila mo?
7: Isang sobre, sir, tapos, doon, sir, sa 33 Clemente.
5: Baka naman sulat lang pinadala
7: hindi,
5: kayo,
7: sir. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir.
5: Sobre lang?
7: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang ano, isang maleta.
5: Kanino?
7: Kay Father Flabby, binuhat ko papunta sa sasakyan niya.
5: So may isang sobre at isang maleta?
7: Ay, sir.
5: Yun ang nare-recall mo?
7: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung load niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
5: Nung iabot mo,
7: sila kaya sa sasakyan, sir?
5: Nakasuko siya ng pampare.
7: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusot ng mga pare.
5: Paano mo nalaman na siya nga yung...
7: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung ano doon, yung sa Ijiki, na nalaman ko si Father Flabby.
5: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
7: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
5: Terry Redon, yung congressman ngayon?
7: Yes, sir.
5: Ilang maleta naman ang binigay mo?
7: Isang maliit din, sir.
5: Saan mo binigay?
7: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, pinaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
5: Siyang pumunta doon?
7: Ay, sir, kilala ko, sir. Okay.
1: Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NDI Director Melvin Matibak has revealed that NDI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines $5 million to provide, $5 million lang nakalagay, ito walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi hindi individuals dapat unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-presscon matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite, with the permission of the Chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayong ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang pumunta ka dito, pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay ututo. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa, ang mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
5: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganung kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President, 5 million each.
1: Nakita ko 5 million.
5: Each.
1: Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amina.
5: So kayo po ngayon ay narinig po ninyo ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim
1: sa servisyo. Clarify, Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-marine 5 million. So each, so bawat isa.
5: So, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor bawat isa sa inyo ay tigli 5 bilyong piso para gumawa kayo ng salaysay nito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
8: Hindi po, Your Honor. Pwede pong pangyarap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya.
5: Yun na po,
8: sa ngayon po, Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon eh yung kakapiranggot nga naipon namin eh hanggang ngayon yun po ang pinagkakasya namin at yung pagkain po namin eh nagkakaroon lang po kami ng sa ngayon nagkaroon po kami ng yung mga kunting ipon eh tawag nito yung chipi-chipi na lang po kami ngayon kasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
5: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga.
6: With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila, kung tutusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan. Halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Butuan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no?
5: Baka naman na Tony Baligod, nung kayo po ay nagtulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
6: Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI eh, dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
5: Halina na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap po kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na, I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga malentang ito ay puro pala. Pera po ng bayan para ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alangalang na lang po sa bansa. Alangalang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo kaya. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema. Ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitao na nag-inventory. Na, para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman. Mang ilang araw namin siyang hinahanap. Wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon, ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigin, kailangan pa siyang usigin sa notaryo. Nawala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pag-deliver ng pera?
9: Yes, Your Honor, good morning. I am Kursanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Godesa. Ito sir, hindi ito sundalo kami sir, hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto na trabaho sana. Trabaho na kung saan nabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling likap. So ang nangyari kay Tap Orly Godesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Godesa. Nalungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung sasabi na totoo yun? Bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago itong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldigo at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, parking, Abidja parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatira namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papako, PR, nang isuwar din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nag-meeting doon sa bahay ni Ruben Marahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa ito, Warden.
10: Pero kung kaya mong puntahan.
9: Kailangan ko puntahan, sir. Gagawin ko at i-elaborate ko kung anong...
10: Sige.
9: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin. PR ni Kung Saldi. Na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ang sasakyan, pirang laman niya sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po sir, maraming salamat.
10: Totoo lang ang sinabi mo, nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Godesa. Dahil, nagdamdam ako dahil, ang buong akala ko, sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Ganun pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun, binigyan ko raw siya ng pera, isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila, ang punot dulo lang, huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po, sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
9: Ayaw, sir, may dagdag ba ko, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, Siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalakad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na natuanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
10: Okay. Yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
11: Your Honor.
12: Your Honor.
11: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orligotesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
10: Banggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun.
11: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yun.
10: 52 maleta?
11: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi pares po kaming, na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
10: Sa pagsasalita ninyo, sabihin niyo rin, sa pagde-deliver niyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman.
11: Sa hanggang pit po lang kami, Your Honor, meron pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
10: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalan para tanggapin yung mali-maletang pera.
11: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at saka si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
10: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo na dyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
13: Ako po, Your Honor. Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concern, i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628, noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-equal niyan, sir, sa CCTV dun sa
10: sort. Nung dineliver ninyo?
13: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
10: namin. Hindi po nasama yan dito sa inyo.
13: Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
10: Ilang maleta ang dinideliver niyo?
13: 5 po hanggang 6.
10: Kanino po na-deliver?
13: Sa bahay po ni Congressman, former Congress, Speaker Romualdez po.
10: Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
14: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito, si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung nire-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayun po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po nandun sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabati ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tixay. Nung ano po yun, mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
10: Ngayong araw na ito? Kasi ang nangyari ito ni Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
14: May pera po ako, naipagunod ko na po yun.
10: Alam po namin yun.
1: Yes. Let me express lang sa aming 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kami nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag-press con mamaya. Malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No? Kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinis to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko si Senator Baton, yung lingwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lingwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, Eh, this waste technician yun, kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa, no? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga, ay yung mga mahal na ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkakos yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming nga distrito, eh, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang kita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga polis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagib, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato. Tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So, what's my point? Kasi nakalagay po dito eh. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap ng interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila, wala rin namang problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting dito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-malita implies bribery. So, it's bad to cover up EJK, but this is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganung karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. On kanina inumpisaan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Maligod, usually, kumpanyero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyan kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. Ano. But, so let's start with this table. What is this table?
6: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
1: So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para maiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilang meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo.
12: Ah, yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din, si Mark po. Then, binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Sample Holiday Inn, na evening meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po namin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
10: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at pagparot-parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee kasi nakakonekta kami sa para malaman namin isa-isa naming titignan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
1: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas.

0: sorry, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So, hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So, anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi niya para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? No. Kanina, inumpisahan niyo na yan, di ba?
1: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami ng ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
0: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
2: Meron po, sir. Bali,
0: Go ahead po,
2: sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano magdaloy? Headquarters po ng magdaloy yun, sir.
0: Anong dala mo ulit na?
2: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng process. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no?
0: And then pangalawa?
2: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
0: Oh. 6 na po?
2: 6 piraso.
0: 6 na po, po, dabi. 6 na.
2: 6 piraso okay. Na maleta po.
3: Maliit, medium, or?
2: Halo-halo po, halo-halo po, sir.
0: So, dalawang beses?
2: Dalawang beses.
0: Tapos, sir, Sir Tube, so, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
1: Yes, no? Sir.
0: Na diniliver din kay?
1: Binigay po namin kay dating speaker po yung
0: okay. Dollar. Ba't ang sabi niya, or ang sa, sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
1: Noon lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
0: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
3: Salamat po, Mr. SP. Alam po rin niyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay ito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno direktang tumulong sa kanila, hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo, ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon, hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga tweet, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panuhumanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So, malinaw po na wala talagang objectiveness. Kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
0: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa article

0: 1997 Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from the this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification, unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis, 2019. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaibang to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
1: Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na sila tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usikin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila ay mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po din sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. So bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia dahil nagpunta yata roon ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi na ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga basa, naka-anib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino ang nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan, sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin. kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta dito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader dito sa ating bansa. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. At yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldi ko, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarind Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Jose Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Cadiz. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldigo nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
2: Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
1: Pinatutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5.
2: Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan.
1: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yun, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan.
2: Forbes Park po.
1: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin, tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit, o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Jose Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street.
2: Your Honor, madagdag ko lang, pag pumapasok po doon is Nelson ko ang binabanggit ng gwardiya.
1: Ano po?
2: Nelson Go.
1: Yung Nelson Go, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate sa Harvard University. So kailangan pong malaman po nating lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong may pahawa, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Nara Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Nara Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nag-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street.
2: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
1: Ano po ang sinasabi ninyo bago kayo papasukin?
2: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
1: Papapasukin na kagad kayo?
2: Yes, yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob sa gate po.
1: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
3: Ako po, Your Honor, kinakumpirma ko.
1: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Nara Street, Speaker Martin Romualdez.
3: Yes po, Your Honor.
1: Ilan po lahat ang na-deliver naman doon sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street.
3: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa
4: simula 2022 hanggang 2023 December, dun sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos dun sa 2024 January, nag-start yung delivery sa 40 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
1: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Globe Filipino na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay kasama po ninyo ang inyong abogado at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado. Ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man, ano.
5: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang pinasayaan...
1: At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung ang kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila, hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya, at nag-privilege speech nga siya dito rin sa buluwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa'yo na hindi ka panipaniwala.
5: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay ang assumption niya ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
1: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
5: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oh, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc.
1: Ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito. Sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi po kulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag sama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman data sinigurong ganun na ganun.
5: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
1: Kunin mo yung range niya.
5: O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
1: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, meron hanggang 60.
5: So
1: 20 plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
5: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo sa tigko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 B. Opo. So, sa isang, no, so, sandali ha. 60 times...
1: Mas magaling sa'yo sa math si Senator Ramy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado.
5: 60 times, ano? Ganito na lang po, no? 60 na maleta sa, ano, 20, ah, sorry, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240...
1: Tony Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan.
5: So kung...
1: Working lunch po ito, working lunch.
5: Wala ako ah. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa, ang bawat bag. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
1: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters. At ang maleta po ay iba't-ibang kulay at iba't-ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay... nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
5: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
1: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating matitalye, mapatibayan na ang gawain ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
5: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
1: At saka yung pinaka-importante po rito yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
5: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
1: take note of that, Attorney Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating committee.
5: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and everything, every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
6: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa panel. Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
2: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Santi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
6: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
2: Yes,
6: sa tabing dagat. Eh, ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
2: Same po, pagdating namin. 2022 po.
6: Akala ko dumating kayo nung gabi.
2: Hapon na po, ma'am.
6: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
2: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
6: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
2: Yes po yun.
6: Kanino po?
2: Diyan po sa bahay po. Ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
6: Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata, hindi nasa Ilocos. Sino to?
2: Ako din po yun, Your Honor.
6: Saan yan?
2: Hindi po yan sa Ilocos. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yan.
6: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
2: Oo, wala po.
6: Okay. Bakit kayo nandun?
2: Invitation po ni kay Kong Saldino po, ni Presidente po.
6: Okay. Dati may mga picture din sa loob ng aeroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
1: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaaring nagdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano ang nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring napalantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi magkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nag-usa na pumunta rito?
5: Pwede po ang ako ang sumagot para siya, sa aming lahat.
1: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
5: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami tumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si

0: ako mo, sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contessa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at saka ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong gano'n. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero, alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yon, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Contessa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibalik na rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Contessa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestify sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
1: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagdi-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor.
2: Yes, Your Honor, pagkakapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagag ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at pangako namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18.something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno na pa sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Meron po kayong nakikita ang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
1: Hello, hello sir. I'm
0: bakit, po, bakit po nakasama ito ang private jet na yan dito sa inyong salaysay?
1: Hello sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hangar. Dyan po.
0: Galing po saan yung malita?
1: Galing po sir sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Aldico.
0: Dyan sa Pasig?
1: Opo po. Opo, Your Honor.
0: 48 na maleta.
1: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki. Kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa. Hirap
0: okay, kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang kanyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano,
1: sir, ganito po sir. Galing po kami sa Valle Verde. Sa bahay ni Boss Aldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera.
0: Yung 48?
1: 48 po na malita.
0: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar?
2: Your Honor, Mrs. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
0: So doon nyo dinala yung malita?
1: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
0: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, gano'n ba?
1: Opo, sir, si aeroplano ay. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
0: I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldi ko, saan niyo diniliver uli?
1: Dyan po, sir, naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar, sa Madsi. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
0: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldico?
1: Dyan lang kami nagdala, sir.
0: Dyan sa, galing yes, sa bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar?
1: Yes, sir.
0: Okay.
3: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako, instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Triglanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligot, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
4: On public, Your Honor, was on February 24.
3: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila sa ICC?
4: Wala po.
3: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI.
4: Wala po.
3: My fault. ICI.
4: Wala.
3: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI?
4: Wala po.
3: Okay. Kasi like si yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
4: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya, pero...
3: So wala kayong information kung nasaan?
4: Kung nasaan siya.
3: So
4: hindi ko po masabi in public.
3: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, huwag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security or VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Cutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we have to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. Maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangungurap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din. Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun, ang Alang Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space oh, para this Cayetano has palace backing, a new PTV boss. He's talking about bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano still. Malaya, business insights, Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape. Etc. No? So, what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online katumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So, yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na ito. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron na dispute. Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-aayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Diba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan, word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong nila Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan niyo kami sa committee, pero hindi niyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President. Para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, labing walo nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? So we'll sabi at the request of Senator Amy, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
5: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, sakali mas kapisado nila yung isa. Yes?
4: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saltico, nawala dito sa 18.
5: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo labing siyam na may meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
4: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
5: okay.
4: Lumabas ito sa chat group nila.
5: Alright.
4: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
5: Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to o naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
6: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito.
5: Okay.
3: Pero na-post sa chat group niya?
6: Yes, Your
3: Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon?
6: Yes, Your
5: Honor. Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
6: Sa officer in charge namin na close in ni Kong Salty na PNP na active.
5: Active na PNP?
6: Yes, sir.
5: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala niyo. O kung sinong nag-deliver dyan. O.
1: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley.
5: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa sala? O saan?
1: Yes po, ma'am. Sa sala po.
5: Sa sala, oo. Mukhang ang familiar. Opo. Kailan ito?
1: May video po yan, ma'am.
5: Ah, may video siyang kasama?
1: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
5: Ah, si John Paul.
1: Yung... Estrada po.
5: Yung tao ni Kong Salvi.
1: Eh po. Yes po.
5: Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo?
1: Pinaka mababang maleta pa po yan, ma'am.
5: Ah, ito pinaka konti?
1: Yes po.
5: Ilan ito?
1: Nasa 20 po.
5: Ha?
1: Nasa 20 po.
5: 20?
1: Yes po.
5: Okay. Kailan? Maalala mo?
1: November 21, 2023 po.
5: 2023?
1: Yes po.
5: So, smallest delivery yan, kung tutuusin.
1: Yes po, ma'am.
5: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Ito, yung sumunod. Ayun, ayun sa kaliwa. Saan yan?
7: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
5: Basement 3? Nang?
7: Horizon Homes, ma'am.
5: Ah,
7: bali, packet doon sa elevator, ma'am, papunta sa 56, sa condo unit ni Busaldi. Marami po yun, ma'am.
5: Oo, bali, napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
7: Mga 56 maleta yung packet namin doon, ma'am.
5: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
8: Yan po yung, ano, ma'am, yung may dilaw.
5: Yung may red.
8: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Tap Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
7: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
5: Ikaw yun?
7: Yes po.
5: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba? Maleta. Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
7: Yes, Your Honor.
5: Okay. So, andito na si Senator Marco Leta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang talaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan. Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
7: Yan ma'am sa, ano, sa bahay ni former speaker po.
5: Okay. Pati yung iba ba?
7: Yes po, yes ma'am.
5: Aling bahay?
7: Yan ma'am sa, ano, sa Horizon Homes.
5: Sa
7: Horizon Homes.
5: Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
9: Horizon Homes, ah, ma'am. Sa unit ni Boss Saldi.
5: Di ba? Former speaker yan, di ba?
9: Yung nasa taas po, ma'am.
5: Ah.
9: Ayan po. Number 42 McKinley.
5: Ah, sa 42. Okay. And then yung sa Horizon, ito yung ibaba.
9: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Saldi.
5: Ito yung may mga meron kayong mga dates dito na puro 2022. Ah, tapos ayan na yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo.
9: Sorry, ma'am. Ba? Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
5: polisher. Naka-stripe, ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako naman yung dalawang kasama mo?
10: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
5: Ikaw yung nasa gitna. Ito yan sa kanan?
10: Yan po si Mark Tiksay po.
5: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
10: Yung sa gitna, ma'am.
5: Hindi, alam ko. Kamukha ko nga. Kaya lang,
10: sa Quezon City area yan po, ma'am.
5: Sorry? Saan lugar to?
10: Quezon City po.
5: Ah, sa QC. Ano yun? Saan lugar?
9: Ano yan, ma'am? Sa media po yan. Pero hindi ko mabanggit. Tinakpan ni attorney. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami po naghatid yan po. May natin po kami.
5: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
9: Ayan, sa kasama po namin yan, sa picture po.
5: Ah, okay. Yung ibang

0: FM. This is Y2H Broadcasting Network.
1: At wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, eh, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Itong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan.
2: Ano yung helicopter na yan?
1: Oo, iba pa pala yun.
3: Kanino? Yung Agusta niya.
2: Hindi, kanino nga? Kanino?
3: Kay Boss Elizalde ko po.
4: And for the record, ang nakasakay.
2: Sino yung nakasakay?

0: the subpoena. Hihintayin daw niya na isubpoena tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it, dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institution. Kaya nabababoy din yung kanilang institution. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
1: Thank you. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman or kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, J. Kung Hun, Jervil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niya ba yung pinagdala ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo, meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Balikod, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na bang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
2: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
1: Para kanino?
2: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
1: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
2: Yun po. Nag-meeting po sila sa opisina po ni Bosaldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, daladala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
1: Dahil kabisado ninyo yung mga daladala ninyong paper bag, pagka na-bit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag.
2: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Bosaldi po.
1: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
2: Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
1: Sino pa?
2: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
1: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang

0: container ng pera?
1: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up man weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Juwili Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Juwili Guzman din po.
0: Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
1: Yes sir, kasi PR media niya si Juwili Guzman sir. At pagkatapos kong mag-duty doon sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Setup Taverdo, which is the same activity pa rin sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week, tapos dadalhin sa bahay ni Joey Guzman para sa media po.
0: So, ang binibigyan ninyo ay yung media?
1: Yes, Sir Honor.
0: Then, tinatanong ko, Cabinet, Secretaries, sino pa maliban sa sinabi ni ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
1: Yes, Sir Honor. Tama po.
0: Yung direktang Cabinet Secretary na nabigyan, kung meron,
2: ako po, Your Honor, si Yosik Bunuhan po. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you.
0: Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
3: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think, under new law 11362, punishable by 15 to 20 years, plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan, nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La.
0: Sinabi lang sa iyo yan.
3: Sinabi rin po pati pangalan, no?
0: Hindi, ikinuwento lang sa iyo yan.
3: Opo.
0: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
3: Nandito po yung dalawa na naka-experience. Nasama ho silang naghatid.
0: Nung
3: babae. At
0: Teka, ilang pagkakataon? Dalawa?
3: Dalawang beses po.
0: So, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
3: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
0: Namimili muna siya?
3: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
0: Yung siguro, sino na lang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po rin yun na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas.
0: Pwedeng paki-detalye po rin yun?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
0: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. nag-get po namin doon sa precision.
0: Akala ko tatlong pinagpipilihan, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
4: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
0: O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
4: Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
0: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
5: Sa akin, Your Honor, sa Team EC, namumonitor ko rin, Your Honor, kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
0: Ganun din yung pangalan o binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
5: Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito, magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, apat yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung dalawa. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung banggit ko kanina, na may tinatakot na ilang miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro, mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
3: September 2022.
5: And they took office June 30. So hindi pa siguro namang ghost project yan, or so regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only late July, kasi hindi naman hindi siya naging apro until SONA, after SONA. So August, September, so parang dalawang buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24. Bago to sumabog lahat ng 2025. No? So Mr. Chairman, I hope nga, no, that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope to be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna, yung special session or yung pangalawa nating hearing. No. But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
0: Thank you. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ng unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit tumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito? Okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa, hindi alang-alang sa pansariling interes, sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay ibes na ituloy ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, napapansin ninyo, nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan, ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawa ang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya yung kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kompleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon, kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataon kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganun po kahirap ang dinadala naming responsibilidad. Makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Isangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavit, si pagkalupo ninyo sa komite, yan po'y magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo, pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Pero ano ba ito sabihin? Ano ba ito sabihin?
5: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
0: Yes, Mr. President. As a matter of fact,
5: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
0: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Yung binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-i-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personal na nabanggit.
5: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this, ha. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate Presidency, ha. Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin 11, 12, pwede na mag-elect ng senator. Ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit to ko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
0: Mr. President, so we suspend the session until the
5: President. Until further notice.
0: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa committee kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo. Thank you.

τώρα σου μάγκα τρόπο πάντων τα για τρεις μινούτες να πας άντο αλλάς το σάπο. Και εις αυτό πόντ γκέι μου άξιον που τα καπάγκα ο ανήλα γλάκι. Right, είναι ο Μπάρτι, μπαί, να καρέει μόνο από μαχάλια που σάπ γκίκαν σα 18 και μόνο former Marines. Και μη τάμπουν καρόν αγωμπάν μαγαϊκάρα σε ατόρνη Λεβίτο Μπαλίγκον. Και μη τάμπουν μόνο κατρόπα σα hearing. Ο κοινή μεγάλη γκάλαν investigation σα Blue Ribbon Committee ελάβουν να μεγάλα σα flood control σα παγπαγαπούν σα μαλέτα τον αντού μεγάλη γκάλαν σα παγκαλάω σα even the eye ang investigation μεγάλη γκάλαν σα International Criminal Court kauban o parte ni ining tanan mga kaigsunan. Bantugra na ay di musugot, no? Kay apil na ito sila mga katropa sa matod pa nakadawat, matod pa ga maleta. Naga masayran niya. Kung kano sa ang sunod ani, kung pa nakasayri mga katropa. Sa musunod usap ng mga balita, inyong madbati ang mga reaksyon, no? Labi na itong mga na-mention, mga higala, no? Sa maong na-mention, sa maong mga pamahayag o statement magikan mga igala sa 18 na former Marines including kini mga igala mga naas progressive groups no? Ito sila Raul Manuel, Aren Rosas, Franz Castro no? Even kini mga igala mga miyembro kani ato squad com and even mga igala from the media. So kung imong tanawon mga katropa, lapad kaayo ang isgutanan sa corruption. Alas dos sa 5 na mga igalandag na sa hapon. Abi ko nila ka nagkakatropa nga rin sa lamas mga aguanta party list. Ako may nagtuko na ng aguanta party list o aguanta yun ko. And of course, may kinakini ato magpanagumanuman hatod ka rin sa Santone Plus Gold mga kaisuna. And food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit kini ninyo sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Ang Santone Plus Gold, Adrian Mangustin, Ampalaya, Malunggay, Garlic, o Spirulina. Dako ang tabang mga gala kung ma-ato kining minti daro. Dako ang tabang sa ito ang kining panlawas kung ato mga galang iminti. Labi na sa mga kaigsuunan nato niya ang mga media. Media bitis. Bueno, alas 2:05 na. Inyong alagad sa kaginag katropang Arnel Cortez. Salamat o may hapon kaninyong tanan. Dalay ko ng

0: FM。
1: Usahkan lau, lihat tu si Kapten Ludi sama Nila. Awan, sepak tabungnya sekar sada. Nali saya sejati. Ongnya Bali yang pa. Di dalam saya hospital. Unya, di pengutan saya se doktor. Ong tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
3: Exciting!
4: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Broadband Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: at mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic? Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
1: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Sauna! Pagigayoyab! So kanya na may nagkog XFM? Kwartahan ako!
8: Wow!
7: Nakapagigayoyab! Lisod po, nagmamayot ko! Ayun, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Nagrabi kayo, napilato-lato, libre o, oh. 150 lang, 150!
9: Trooper, excited!

0: was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
1: Pagtaman!
2: Marika, marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
1: Ang bata rin eh, ba? Gahit kagyog ko. Sige, panahon ang bitaw na ito. Kung si Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhan, ha?
0: Ma, pasag din nalang good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ang bata rin eh, mo. Bitaas ang pressure sa

0: Panghiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Sandong Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Sandong Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Masulod siya sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabagon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw ang premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Nga murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumanda ang premium D3, sir, ning aram-aram gito kong gibati. Ako si DIC, Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Eh, exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Supplement for men, mapalit sa mga butika.
8: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap.

0: amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay. Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit din eh. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold.

0: ihala na unsa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?

0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot mo na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bantay, pete? Nainig ka atras, pese? Ah, may pebuligin.
6: Say

0: timuhang teacher ning absen prabaka.
1: Ah? Kapitan, tagu pod ako ginan ni absen ko.
0: Oh, kaya naman.
1: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: Addiction ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subot na Santon Blast Gold. Santon Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Blast Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Blast Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Blast Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Jeep Kasubangan. Isip ko sa ka-cyclist, turn gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip kami ang ako mga tiil o gilip basta-basta ako bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3? Kaya na matikda na ako, nga di na ako ginasipon o wala na akong ginasubangan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-cheat kita ko tan.
6: Dili mo lagi.
5: Kalit mo lang nausap ang imo na una, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
6: Sa muka, uy.
5: Dumba. Gimingaw ba yata nito, ha? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usap mo din.
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni-o, imani, arong ganado ka.
6: Wait,

0: Ortega Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
2: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Ano man, wala na adik to.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
2: Ha? Pero what? Wala yun?
3: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
5: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mipasarid yung ka, bisang wakay sulod-sulod.

number ng F, ha? Kanina siya yung moon card.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumog, piging kasiyot. Nanggakog mabungog. Kasi kaayo to, di nanggakog Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus ko, dapu kayo kayuhan sa ating lawas. Dapu gudyay, isa tabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Caniero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong parates atong niyagi, wakabuan, taas kayo akong sugar. Rani, undang nako pag-inom sa kaping ang mga tamis, uban sa soft drinks, uban pang mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: May vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Inyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihaisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyason ang inyong pagsaling kumugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
2: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branch sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Kung ikaw mga kita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni Slasto. Exciting?

0: Oras ka tropa, alas 3:34 sa hapon.
1: Serbisyong katropa, maghatod o impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod o serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag o giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. O lakip na ang tabang o serbisyo, gikan sa mga pribadong sektor o sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM, Serbisyong katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
0: Bunal kay nanganal. Mayong hapon, nabukid nun. Mayong hapon sa itong mga suki tig paminaw, lakip na mga nangasukong tig paminaw. Straight on tanong programahan mga katropa, puslan man. Adlaw karon mga katropa nga Webes sa Hunyo 4, 2026 ug nadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee hearing mga katropa.
3: Sampalin.
0: Wag naman. Sa to ang mga tigpaminaw usab and ato ang mga sharers nga nagatan-aw sa tuang programa via Facebook Live sa 101.7 XFM Bukidnon. Maayong hapon kaninyong tanan.
4: Good afternoon, bossing.
0: Mga bossing nato di ang way-pahuway mga katropa. Ratsada gihapon ta hantod taon niya mga katropa. Alas 5 sa hapon. Ug hantod kanu sa tataman mga katropa. Tuwa man ni programa o magbuot ani mga katropa. Ha? Padayon ta mga katropa. Uy, kaganina sa programang Bulls ay wala ko kakatropa leta di ay. Na, pastilan mga suko to sila sa kuha. Saan siya? Nakalimot ko mga katropa kay nang lapas itong oras ganina. Unya, intense kaya itong isgutan mga katropa. Pasensya kay mga pasaylo pa ba ko ninyo? Bawi taog ma mga katropa, bawi taog ma ha. Mayong hapon diha kang Mami Josie Nabunan. Salamat kay Mami sa kanunay ni mga pag-share sa itong programa. Basin isa ni si Mami Josie ganihang nagpaambot mga makadaog og load niya pagkahuman kay wala ko nagkatropalita pasang halins tawasan. Diya usap kay Nining Martishon na Balwit, diya kang Shirley na Navora, also kang Efren na Kiaw. Dahang isalamat mga katropa sa pag-share o pag-follow mga katropa sa tuang official Facebook page ng 101.7 XFM Bukidnon. Paki-share mga katropa kay ang atuang programa dili man ni porn nga ikaw rin maglantaw-lantaw niya. Share ni mga katropa kay para daghan ang ma-inform, madaghan katropa ang ma-educate, labi na sa panghitabo katropa sa Senado. No, labi na sa gipahigayon nga hearing karong adlaw mga katropa, ang grabe kagubot sab ang palibot. Dunay nagtinuluray, dunay nagampo. Ambot na lang. Jamie Kate, Kanyeda, Charita, Ganahon, Andaliston, Nadia Kangasilia, Mardokyo, Gonzales. Salamat kayo niyong tanan diha. Mayong hapon, huwag ako makaubanan na rin sa buhat. Daking salamat.
4: Good afternoon, bossing.
0: Sa pag-share sa tuang programa. Bueno mga katropa, itong oras alas 3:37 sa hapon mga katropa. Ayaw kalimut karong kahaponon sa kainit sa tuang diskusyon, sa kainit mga tropa sa debate ito sa Senado mga katropa, init ito sa bangimang ulo. Lakip na mga katropa ang nagproblema ka tungod kay ting eskwela na, yung upakay gamit sa eskwelahan. Lesson katropa ang pag-manage, pag-budget sa kwarta katropa sa income, nga asarang gamayaw niya, mahal kayong palaliton. Ayaw pagpa-stress mga katropa. Ika ng stress, pwede ka na muhatod ka nimo sa depression nga pwede makamatay mga katropa. Utuong mong sa dili. Muna nga pag-relax, pag-timpla, pag-inom mong Santon Plaza Coffee Mix, ang kape katropa nga adunay mangosting na soya bean powder o malunggay leaves katropa. Makatabang ka nimo aron nga i-boost ang imuhang cognitive system. Kung ikaw katropa, no, ika ng stress kay imuhang panguna-una, kung makainom ka o Santon na Plaza Coffee Mix katropa, tabangan ka nga mahimong relax ang imuhang utok. Kung relax ang imong nahuna ka tropa, mas makahuna-huna ka pa og nindot nga solusyon kung ikaw adunay problema karon. Mao ka na ang Xanton Plaza Coffee Mix mga katropa. Oy, doon na natay produkto ana mga katropa, sa di madugay mga katropa ha. Umuabot ang dress sa tuang istasyon, doon na natay produkto katropa sa Xanton Plaza Coffee Mix. Pwede mi ninyo i-message mga katropa, i-text me. Ha, i-text me sa mga text line, bimingaw man ang text line na rin. 0975-474-9153. Troho na itong mga katropa kaya wala nakuha sa uban. 0975 0917-474-9153. Pwede usap ka tropa ang 0945-443-5869. Utrohon na ako ha, 0945-443-5869. Pwede po nyo i-message ka tropa ang itong official Facebook page messenger, ang 101.7XFM Bukidnon. Nakakasakit ng ulo yan. Totoo, mami. Ano yung nakakasakit ng ulo? Basta ang alam ko, maganda ako sa color na orange. Maintain taning orange nga color, nindot sa pananaw. Ah, di ba? Jono? Oh, lagi. Ah, gwapa ako tanawin sa orange. Katropa, diri kita sa tumahisgutana na karong kahaponon.
2: Servisyong katropa.
0: Unahon na to mga headlines, mga katropa.
2: Headlines.
0: Matod pa mga katropa, lalaki nga taga Bukidnon dakpan sa checkpoint sa Davao. Shabong ang isuksok sa sapatos sa na-recover.
2: Headlines.
0: Sa laing bahin mga katropa, kanhing miyembro sa youth militia sa CTG, voluntaryong ni surrender o nitugyan. Or kung nagitugyan ang M14 rifle sa Butuan. Sa mga katong dawatong taot-taot mga katropa, ang live report ni katropang Jonathan Soriano. Atong uptake mga katropang news head sa XFM Bukidnon. Kay iyang giadto sa kabanglasan ganiha mga katropa, gikuha niya og 2 minutes ang dagan. Doon na siya live report katropa, kay doon na magiginang dito katropa nga namatay. Unya allegedly katropa, kinigang

0: hirap mong mahalin Pilipinas. Ngabroad na ta? May man tong alilaon, tas laing nasod katropa, dako mo tayo swildo. Deres Pilipinas katropa, magpakahiro ka, presuhon ka pa. Samtang init kay mga katropang naitabo nga pagbalhin ni Senator Chris Escudero katropa gikan sa majority ngadto sa minority mga katropa, minority black. O galit Chris Escudero nagpagawas o katinawan mahitungod ni ini. Ato po nang hibaw uno niya itong basaho ng ihang letter katropa. Gitranslate na itong Bisaya para masabtan kay bisan ako nag-nosebleed ko aning mga Inglesiro kayo, ha? Ato nang i-discuss unya mga katropa. Ug do na tay bisita ato hisgutan mga katropa ang ipahigayon na nga usa ning talan mali man ni katropa Jao. Talan Malfi. Ha? Kisa giingon. Land Malfi 24-2026 ipahigayon mga katropa. Atong mahinabi unya ang spokesperson sa DPAUTEN Infantry Aguila Division mga katropa, Major Robin Gadot unya na. At ang hibaon, unsa ni nga training katropa kay no mag-host ang 10ID mga katropa o mga Malaysian armies mga katropa. Basi mo palakpak na puning petals mga kababainhan yang napita. Kini kay sundalo unya afam. Bantay lang mo. Ipahigayon na dito sa Davao de Oro katropa. Itong hibaw uro niya. Anong dito sa Davao de Oro na ipahigayon? Mayong hapon niya, Milani Lahiban, Iva May Hawaiian. Diausab kay Lovin, Libera Navaja, kang Berial Catherine. Marag kaila ko ane. Kang Nining Martishon Balwit, diya kay Lohani. Mayong hapon ka ninyo diya tanan.
1: Good afternoon, bossing.
0: Oh, salamat kayo sa inyo hanga paglili, pagwi-wi, pagbulikat sa tuang programa diha mga katropa. Permintihan na ninyo mga katropa. Kamora ni bulikat katropa nga lami tanawon, lami paminawon. Kani mga balita ang bulikaton kay daghang kag mahibaw-an. Noon lang, prangka-prangka lang ang pag-istorya na. Katropa, si Wai Palangailangan, ito na unahon katropa mga balita itong nakalapsulod sa 24 oras. Itong paminahon katropa kay basin o ginyuhan ng pamilya suod ng higalang nalambigit sa itong mga balita karong kahaponon mga katropa. Una sa itong balita, ang lalaki nga taga Bukidnon, dakpan sa checkpoint sa Davao City. Siyabong ang gisuksok sa sapatos na recover. Detali pinagi ni katropang Michael Ricabo na nukagikan sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Naharang sa AFP, PNP checkpoint ang usa ka manager sa pribadong kumpanya. Human kini nakitaan og mga pakiti sa gitukuhang Cebu sa Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Pasado alas 9 sa muntag, Hunyo 1. Ang dinakpan na ilang si alias Ramil, 44 anyos og residente sa Valencia City, Bukidnon. Sa report sa Kalinan Police Station at all sa Plainview Inspection, positibo nga nadiskubrihan ang upat ka pakiti sa Cebu nga gisuksok sa sapatos nga gibutang sa floor mat likod sa passenger seat. Ang maong Cebu gibanabana ang mukantidad sa 131,920 pesos subay sa standard drug price. Sa karon gipaslak na sa prisuhan ang maong dinakpan og magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Along sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: XFM Report.
0: Tiyaga salamat katropang Michael Ricabo sa mong report. Nindayo kag Davao, taga Bukidnon ka, unya manager kag usa ka kumpanya. Bisa pag-usas ro nang kumpanya, mayingon ka nga manager ka katropa, karespetado unta ka diha unya nadakpan ka tungod sa illegal nga droga, na impas gid ka. Kulang pa ba imong sweldo ni manager man ka? Sa tanan ni mo buhaton nga legal nga para mabuhi ka disente, kana pagyo nga pagbitbit og illegal nga droga imong gibuhat diha. Sorry sa kong gisulti nga na maligyag illegal nga droga ha. Sakpan ra. Kini bago paggamit og illegal nga droga mga katropa, di gini siya maayo bisan pagbaliktaron nato na mga katropa, no?

0: Kini mo'y baliktaran katropa nga wa gilami.
1: Servisyong katropa.
0: Pagtarong ano yung kinabuhi diya, sir? Inibitaw nga paggamit o illegal nga droga, mga katropa. Kung sa may naani, kung sa may makuha ni mo, bubaga ang imuhang naong. Ana ba? Di mas yung ka mahimong manager siguro kung dili ka kapabol, kung wakay pangisip diha. Tama ko.
2: Tama.
0: Muntagi pangalagaan ni mo na imong posisyon kay daghang kay nang ambisyon ni ana. Kung niya imuharang hugahugawan ni mo pangalan tungod lang aning illegal nga droga. Samtang sa laing bahin, mga katropa, kanhi miyembro sa youth militia sa CTG, voluntaryong ni surrender o nitugyan o M14 rifle sa Butuan. Ang detalye pinagin ni katropa nga John J. Librias na nukadgikan sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Usa ka 17 anyos nga kanhi miyembro sa milisya ng bayan nga nalambigit sa Communist Terrorist Group ang voluntaryong nibalik sa sabakan sa balaod og mitugyan sa iyang armas ngadto sa Butuan City Police Office ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giisip sa kapulisan ang maong lakang nga usa ka mahinungdanong kalampusan sa nagpadayong kampanya sa gobyerno alang sa kalinaw, seguridad og reintegration sa mga kanhi rebelde sa maong malampusong pagsurrender na himo pinaagi sa hiniusang operasyon o pagpalingkamot sa Butuan City Mobile Force Company sa pagdumala ni Force Commander Police Major Randy M. Asuti. Lakip usab ang kooperasyon sa RPS B Cadre sabay barangay Pianing og ang SWAT team. Matud sa taho, ang misurrender usa ka residente sa Purok 5 barangay Pianing Butuan City. Siya ang giingong kanhim miyembro sa milisya ng bayan nga naglihok ilawom sa SRSG Westland sa Northeastern Mindanao Regional Committee apan wala kini nalista sa periodic status report sa gobyerno. Isip timaan sa iyang hingpit nga pagsalikway sa armadong pakigbisog, gitugyan sa batan-on ngadto sa mga otoridad ang iyang mga kagamitan na gilangkuban sa usa ka Colt M14 caliber rifle, usa ka mubo nga magasin og dunay lima ka mga buhing pala. Atul sa gihimong debriefing, giangkon sa 19 anyos nga kaniadto siya nagsilbi nga career sa milisya ng bayan. Nahimo usab siyang public information officer sa grupong tag-organisa sugod sa tuig 19 hangtod niadtong Disyembre tuig 2023. Mga katropa, aron kanunay nga himsog ang atong paglawas og mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Mag Xanton Plus Gold ug Xanton Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. John J. Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang John J. Librias sa imong report. Malipay si Sir Rams sa Makals ani atong balita. Lipay ato mga kasundaluhan niini mga katropa kung dunay mga naaghat katropang musurrender. Mubalik sa sabakan sa gobyerno mga katropa. Imaog na ipangandoy sa mga kasundaluhan mga katropa di ila sa kasundaluhan sa tanan kila tibukan ha. Kaya kinsa gui ganahan makigirag Filipino versus Filipino mga katropa. No, dugo batok dugo kinsa gui ganahan. Labaw nang di ganahan na si Luluwa. Kumusta daw ito mga pangkulbaan kaganihang mga buhaya? Kumusta? Mao siguro itong gituyo katropang Luluwa nga kanang mag-work from home ang mga buhaya naman, ang mga senador, kay para maka-focus sila og tanaw sa gipahigayon nga hearing kaganina. Kamu ba kay ganina kay 18 mo kabuo, karon kay 5 na lang. Unsa mang yun? Paminaw mo mga katropa, talking about kini bang milisya ng bayan mga katropa. Kaganihan nalipay kay kung nakadungog ko mga katropa sa statement ni Senator Cayetano no about aning walhong grupo mga katropa uga sa mga tawo nga nagpaluyo ni ini. Kay iya maging gibutyag mga katropa nga kini bang ang ato ang kwarta sa katauhan mga katropa. Lagi kickback aning pipila ka mga representante nga supporter mga katropa sa walhong grupo. Nasakpan man gini mga katropa nga sila mismo ang nag-fans mga katropa no nagpundo aron katropa nga mabungkag gini nga pagpaningkamot sa tuang gobyerno katropa nga tapuso na insurhensya. Ato ang balikan unya aton ang hisgutan katropa kay apil magilagan yung hisgutan sa Blue Ribbon na committee hearing mga katropa. Yan, nalipay kaayo ko. Nalipay ko nga nakadungog mga katropa. Kay finally ba, finally, dunay elected official katropa nga natindog, di barog. Ay galingkod ba na ito si Senator Cayetano kanina? No, dunay elected official katropa nga nagpakita og concern. Naada elected official katropa nga dili buta sa panghitabo diha mga katropa sa Congress. Si Senador Marcolita nagsulti pud ganina mga katropa kay nakauban niya ni istorya na tunaw niya. Nakauban niya ni nga mga tawhana mga katropa og nakita niya ang ilang ginabuhat nga puros against sila sa gobyerno. Against sa gobyerno mga katropa. No kun dunay estudyante nga mapatay dito sa Negros katropa, ignore dai nila mga katropa nga kana against human rights. Oh, sige, ato na hisgutan unya mga katropa sa taong pagbalik, mag-advertise atong mga katropa kay di ta mabuigwa nitong mga advertisement. Katropa, aron nga di ka madisgrasya, hala pag tumarong Vision X Plus capsule, makatabang gini ka nimo katropa aron nga mawala nang gabon-gabon sa imong mata. Labi na katropa og abusado kay kasi imong mata kaya lagi subsob kay sa trabaho. Matang imong gamit. Posible gyud nga moabot ang panahon maapektuhan ang imong panan-aw, mahanap ka unya kung mag-drive ka katropa, delikado ka na labi na og kilom-kilom ang panahon na ngit-ngit ang dalan katropa unya na napagiulan. Mo na nga mag-amping yod. No, tomorrow Vision X Plus capsule mga katropa, samtang nga pwede pa na maagapan katropa ang imong problema sa imong mata. O kung nag-drive ka karon, hapit mga katropa sa El Elyon Shell Mobility Gas Station, kung nakagmalay-balay, nakatropas kasi sa naasa Barangay 7 mga katropa, ang El Elyon Shell Mobility Gas Station katropa maghatag og quality nga gasolina o diesel katropa tungod sa ilahang additives nga ginabutang sa ilahang petrolyo, makatabang aron nga mas maprolong pa ang inyohang engine na protektahan la batok sa hindi ba nga makadaot katropa o quality gyud pud ang ilahang krudo o gasolina mo kana ang El Elyon Shell Mobility Gas Station. Balik na tao sa programa ang serbisyong katropa. Service.

0: lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
2: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumangbun, sir. Hindi ba ako hindihuran niya? Dugo na po, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsalay, sir, nakahuro o blok at nakik na ko. Adunay, aldiyo akong pamati. Unya, lukmal akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura rin ka ng kakaunog mong gustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban mga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Visionex Plus. User, atong paminawan.
4: Ako si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay, nanay ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Class Capsule. Huwag ipalit tapos kimintain. So wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagkabon-gabon. Katol-katol. Huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Class Capsule. Huwag sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mo nga nangibati sa makanago ang Vision X Class Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nagatake o premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 gyud ko. Para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavowasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, kagat antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
11: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money tayo ipagin na sa...
12: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, ngano diri man ka magpaggas pero ni?
13: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
16: Ikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Anxiety?

0: Oras ka tropa, parihas gahapon. Mo gani orasa ka tropa, gibiyaan kasi mo hinigugma kay nganuman. Wa nay umoy na imuha, di na mutindog mga katropa. Wala nga ayaw gyud pagpasagad si mong pagkalalaki diyan mga katropa. Utan-aw nimo nagkulang ka na sa kusog tungod mga katropa kay busy kasi mong trabaho unya gikapoy na kayo ka mapiktuhan man gid mga katropa. Pag tomorrow og turbo man enhancer. Katropa ha, turbo man enhancer isa ka oras una ka maglabing-labing kang misis. Kay para makita nimo katropa ang effectivity ni ini nga muluntad hantud usa ka semana. Ang effectivity ana mga katropa kana mapamatud-an na ni katropa nga Alvin Liano. Ya sa 10 ID mga katropa. Ah, banha di ay ko ha, bantay lang ka. Banha di ay ko. Alright, so mga katropa, naana sa pikas linya, katropang Jow, okay na? Kaya nasa pikas linya mga katropa, si katropang Jonathan Soriano, kaya ni Antog ni mga katropa o kabanglasan, gibaktas niya mga katropa. Ang kabanglasan, no? Dito mga katropa, iyahang nakahinabi dito ang pamilya sa Ginang, nga matoy pag-inang namatay sa RHU kabanglasan, o walay kalabutan ni ini ang iyahang paglinya aron makakuha o farmer's assistance. Katropang Jonathan? Live report. Mayong
1: yes,
0: hapon.
1: Yes, katropang Mare, may nga hapon. Personal ta nga, may ito, ngayon mismo sa pamilya. Katropang Mare sa Mitaliwan, na ganihang buntag. Diyas sa may RHU kabanglasan, katropang Mare. Aron so taon o klarohon ang taho nga gihatag ka na to o humihog na katropang Mare. Dahil lagi kagahapong adlawa, adunay na itabo nga release sa cash assistance ngadto sa tuwang matiksyon ng mag-uuma diyan sa mga lungsod. Apan, subo katropang Mare kay kaganyan nga buntag, adunay usa ka ginan nga gisubayad pa pagdala dito sa Arisa Kabangasan, human nga matud pa gi mag-atake kini katropang Mare siyang balatian. So giklaro, walay kalabutan ang release kagahapon sa iyang kamatayon katropang Mare. Mismo ang anak-anak nga yang kauban kagahapon dito sa paglinya. Ganiman, tinuod na milinya ang maong biktima dito sa gymnasium sa kabanglasan kagahapon. Aron lagi makuha ang iyahang 2,325 nga cash assistance gikan dito sa national. Kaya kini, national nga budget na tropang Mare. So, una, tinuod na, magkakuha nga dito mga alas 9 buntag, apan na... Pagka nakakita, nilakita na katropang Mare nga tinuod man gid pod nga halos dili mahalugan og karayob ang gym kagahapon sa lungsod. Gani sa gawas padaan katropang Mare pero tinagang taas sa linya. So ni uli sila katropang Mare o diya pagka alas 3:30 mibalik sila aros pa din niya pagbalik. So na, pag-uli gani kagahapon, pag-uli na human nga nakadawat og cash assistance katropang Mare ang kining maong namatay. Namalik pa matod pa sila og mga paano pa sa lubong gikan sa sentro bahay sa lungsod. Kaya ni uli dira sa may sitio kuno on barangay ilang bagat abtik pa man si nanay katropang Mare.
0: Pero kani si nanay katropang Jonathan doon na siya ay kanang sakit nga unsa hypertension high blood.
1: Oh, kini isa katropang Mare niya problema sa kasing-kasing niya.
0: Agoy.
1: Problema doon ay problema sa kasing-kasing. Ganyan ginang buntag. So wa pa ni nahitabo katropang Mare. Si nanay, nakaligo pa, nakapanglaba pa daw. O niya, nakaadto pag dito sa usa ka sitio na sa may barangay Kapinunan, sitio Kalagutay, Montoy Giingon. Yung anak na ganiya, nakaadto pa dito. Kung natingala lang ganiya, Trupang Mare, naghawid siya siyang dughan ba? Murang ikaduha nga ni Hagok, o nga na ba? Murang ihagok, mabatayan sa mga anak. Pumoto nga, gidala dito sa Richio, Trupang Mare, apan subo nga wag yun in town matabang. O nakabsan si nanay siyang kinabili.
0: Katropang Jonathan, ibutang na to, Katropang Jonathan, nga duway kalabutan kiniyang paglinya or makuha kining farmer's assistance. Dili makaha kining paglinya usab tungod kitas taas ang oras sa paglinya unya init pagiging panahon, Katropang Jonathan. So, bisag ikaw, imagino ni mo, kapoy yod, kapoy, hangak, unya uhaw, init pag yod. Wak ba ni? Kung baga marang nakatrigger ba, Katropang Jonathan, sa iyang balatian?
1: Puro, posible kung Katropang Mareke, suma pa siyang anak lagi. Pag alas 9, gagahapon, alas 9, ni Anto sa lungsod. E pagkakita nila katropang Mare, nga daghan kin tao, ning uli sila. O niya, pag kumaan sila pag uli, ning balik sila katropang Mare, alas 3:30 na sa hapon. Kahapon, alas 3 si Pidya, murag ulan-ulan naman sa lungsod. So, di na ito masinati ang kainit niya, anak.
0: Mura ba katropang, sunatan ba nga, naipon bitaw sa isa kaadlaw nga, nahago ang lawa sa usa ka tawo. Marag na niabot ang isa kaadlaw na usap katropang sunatan nga, nanimalos ba, namaway ang lawas mo ito, nga niya nakaya?
1: Simple po katropang mo rin, kasi sumaas siya ang anak, ganyan niya. Pag-interview na ito dito kay, abtik pa man ito sinanay kagahapon.
0: Kay normal man katropang Jonathan nga di na to ma di na to ni siya ma-link sa iyang paglinya aron makakuwag farmers assistance kay wa man go dito mismo sa lugar kung asa nang hatag og assistance na hitabo ni nga pagkamatay sa isa ka ginang. So di na to na siya ma-link pero nga ko pero kung nakita ani kung na siguro ta eksperto mga katropa nga makaistorya sa kuha lang kung doon naman kung kay balatian ngayon na, ikaw nasakit sa kasing-kasing, high blood pressure or hypertension, talandugon, good ka. Talandugon, good ka. So, ang isaan, ang kausaan, nakatropang siya ka na, ma-stress ka. Stress ba? Hagoy mo hang lawas.
1: Posible po katropang Marie, posible po.
0: Kini ba nga pahitabo, katropang Jonathan, nakaabot ba ni sa buhatan sa mayor o sa organizer ni ini, kinsa nang hatag?
1: Yes, katropang Marie. So, ato nang na... na istorya po si Mayor o kaganiya, gaya ang staff po ni Mayor, kabalanon po si Ana, ya, ato pong iklaro, na hindi po si nanay nga mitaliwan, wala ni siya malakip sa mga individual kagahapon, nga di pantabang dito katropang Mari, tuhod nag-collapse, tuhod siya ka-crowded, kainit siguro sa katropang Mari, o diba, nagutom na,
0: wala siya na, dito. Wala siya na apel katropang Jonathan, kasama siya mong istorya, ning uli, mangun siya. Ning uli unya ni balik so therefore murabag dunay gap nga nakapahuway pa siya ba kay kung simbako guwa siya kauli katropang Jonathan murag dito siya matuluyan dito napita
1: nana isa pod na katropang Mari so ato lang gi klaro kay aron pod nga dili pod mahimong fake news mahimong masawsaw katropang Mari kay imagine nimo kuan god 5,000 kapin ka mga 5,623 yata to ka mga individual ang naka-benepisyo ni atong maong pag-release katropang Mari, so maa na itong mayor sa mong lungsod. So, kala, nakunaghan yun niya. Ato, isa kaadlaw lang, yakin siya na kabarangay ang lungsod sa Kabanglasan. So, naghantog ni ani po itong mga negatibong kuminto kagahapon, ang pagpagapod-apod siya mong assistant sa katropang Mari, kay Gihurot Ramanok sa kaadlaw. Wala daw maanay, wala ma-organize katropang Mari, yung ato ka-crowded, katropang Mari ang paghatag sa mga assistant. So, ang tinuod nun din po, medyo wak nito naanay katropang Mari. Kung ako pabuton lang ato, sa kadako o sa kadagang mga beneficiaryo sa maong assistant sa katropang Mari, pwede man ito i-divide o pwede siya pagpanghatag sa maong ayuda.
0: Tinuod.
1: Sa kabarangay, i-divide pa by 5 to 3 days na schedule katropang Mari. Uli ba ka si Kabanglasan na ang mo kuha o mo distribute katropang Mari, download ang budget niya. Okay. Sumaha pa sa itong naibawan, ang kwarta, wait, ako, nga na ako'y uma dito, makadawat ko ang kwarta, naka, dili naman ingon nga, usuklian pa taka, kay 2,325 naman ang madawat nako, naka, plus ka radaan ba, wala, suklian, igno lang ka, mag-validate ka rito, i-verify nga, tinood ba ni nga, ikaw ni, sumo, isa sa nakalangan na katropang Mari kagahapon, nga noong ato, kadugay na human, mga alas 9 na kape na human, mga alas 10, katropang Mari tungod kay ang mga gabalik-balik ba kay i-validate pa ka sa gawas pag abot sa sunod i-validate ang bugal balik so nadubli katropang Mari niya
0: mura ba tao ka katropang Jonathan mura ba tao ka na ni balik bitaw sa Stone Age bitaw ha nga
1: karong magod nga.
0: Yes karong panahon na magod katropang Jonathan digital na magod ta digital na taba unta sa isak sama ra guna sa nagkuha ka og national ID nga kinahanglan pag check sa imong national ID na natanan diha nga mga detalye about sa imong kung kinsa ka or unsa na di ba saon man
1: so dapat na to sa tinuod lang katropang Mari suma pa po ni Mayor Castellanes one week before ang pag-release sa katropang Mari kadihan gina nila labi na nga ang buhatan sa HKD ang ni Congressman Janjan Flores, ano na sila gibuhat para mapadali. Ang hindi, ipod na tropang Mari, napod sila gibuhat para mapadali. Apan, murag nausap batod pa ang linyada anak, ano na ang national budget, mag siya. Ang national budget na tropang Mari, murag ano na sila ipapil po, nga mauto'y sundon. So, nagkalandarakas na tropang Mari. Ibig kong kato ang plastada sa gihimo sa mga staff ni Sikan District Janjan Flores, posible katropang mo nga dito nga ato ka crowded. Dito nga ato ka dugay nga pagpanghatag. Ang nasunal manggol siya, nasunal lang gisunod.
0: Pasang luya. Astang luya katropang Jonathan. Kay pila 2,000 ka pinrekuhaon niya ingunana nang hitabo. Daghang ipang tabang.
1: Yan ang yun. 2,000 katropang mo eh. 2,325 lang ang kuhaon. So katong total gagapon almost 13 million kapin to katropang man eh, pero wala gito igong totali nga nahatag talang kay ang uban na may mga kakulian niya, wala na kuwa ba? Na mga kuwa to katropang na marito. Karon, naman ito eksplosibong pagkakinabi sa mga mayor ana. So, uba,
0: ato na ipagawas.
1: Kung pagawas ito uba katropang mari. So, muna no, makaingon naging na ako sa mayor na ganyan, nga grabe mayor. Pag ang katauhan, ang tagal, ayuda, aduna pa'y halos kinabuhi nga makalas, aduna pa'y pagsakripisyo apat ang mga kurakot na naglingkod sa panggobyerno. Dilpiran dalia, kawato, ang kwartas,
0: kabal, katawan. Giatay ko, dasay!
1: Anong ngingon ba nga? Pag-ayuda gani ang atong ihatag sa gobyerno at sa mga katawa, nabuhis mo talaga sa katawa, pirtig yung misura ko.
0: Tinood!
1: Tinood yun, ito kumulo ko, hindi nga, kung ako lang naikwarta, bitaw, simba ko, gaya mo, hospital sa kong pamilya. Digil ko mag-usik, isin kong uras na maglinya diya para mga itabang. Kamulog yung unsa kalisod, katropang mo na yung mga yung tabang.
0: Tinood!
1: Digil ko na mga itabang, katropang mo rin. Mo na ang ingon sa iba
0: nga. Manunta nga tabang, nga kanaunta nga tabang, nga ilahang giingon, katropang Jonathan, nga tabang! Di manunta na mahimong tabang, katropang Jonathan, kaya na is due to people, mangit po na siya. Kumbaga, ibalik sa mga katawan, baka ito ang mga po ng kwarta, o dapat lang ang gobyerno maghimo og programa para ni ana. Nahitabo man gud murag na malimos ta unya pili lang. Ngano mang dili ngano bang yes, ngano di man makakuha daw ang bana katropang Jonathan nga bana man na siya sa nalistang asawa.
1: Isa pura sa lima katropang Mari. Need to kung matud pa nga naman to ikuan diri o nga dapat yun ang asa ang katong yung gilista may makuha katropang Mari. Exit na lang kung bidridin. Mga bidridin daw.
0: Kauban raman na sila og kauban na sila og balay kauban gikaon unya kanang ilahang trabaho kanang dapatan anang farmers assistance ilaham gyud pula duha oh ina na kalisod mga katropa kinahanglan nga nakalista kay mo gyud pangalan pero mga kurakot galing politiko katropa ang Jonathan bisan pagwa na lista number 1 sa number 1 nga matagaan diba mukiri kunta na sila
1: oi pero katropa mali. Katropang Mari, ang assistance na gahapon dito sa kabangsan, wala tayo pili, makortahan ka man or mapobre, basta na at kayuta na nakalista katropang Mari dito, nato'y nga nag-term senior na ganiya, automatic ang katropang Mari, pero wala siya nag-matter na pila ka hektarya, kala ka lang kung naakayuta, mawag ginayin mo nga daw, sa pagdakay 50 hektaryas, kala lagi yung 2,325 yung madawat sa Trupang Mari.
0: Para unsa man daw ng 2,000, Jonathan?
1: Paano na sa Trupang Mari? Gibali ba nga, abang sa ato makiksuna mag-uma kaya napiktuhan lagi itong kastaas nga init, na sinasok mo itong mga pipila ka mga buwan nga init sa Trupang Mari. So, pangkuan ba? Pangpalit na lang po siguro. Ganang,
0: asin, asin. Mag-abag, pangpalit o asin, suka.
1: Kumbaga katropang Mari kung sa driver ka nakay fuel subsidy.
0: Mao ba?
1: Kung katropang fuel subsidy kumbaga. Pero kumbaga rin lagi kay
0: kapobre katropang Jonathan mura raman ta kana imagine na good mura ka ganang amigas gahangad katropang nagpaabot og tulo sa tubig.
1: Ano ba gid? Ano gid ang atong nasod Pilipinas? Dinagyo nato ni pwedeng ma kuan katropang Mari, hindi niya na ito pwede nga, winunta nga, tapa ba ikuha ganin? So, mao na gini. Imagine ang gini mo karon.
0: Kabalo ka ha? Kinilang, nakita na ko sa video ba, ningagi sa kong news feed. Dunay bagyo nga pa, nga muabutay, dito sa usaka hilit nga dapit sa China. So, para maluwas sa farmers ang ilang mga tanom, ang gobyerno katropang Jonathan nagpadala og pastang daghan ng traktor para tabangan nga ma-harvest og dali ang mga humay nga tanom sa mga farmers katropang Jonathan. Ingon ana.
1: Kung ana lang ang mindset sa tong panggobyerno, although katropang Mari dili man gitanan pod nga naas pang gobyerno ka sa tong nas Pilipinas, kurakot di man gitanan, nagamay lang uban kay panggobyerno na lagi. Kung ana lang ang sistema katropang Mari para sa nasod, siguro gamay ra ang tao sa atong nasod Pilipinas ay naglisod karon katropang mare.
0: Siguro.
1: Ano
0: ang ato ang mga mag-uuma siguro. Makaingon ta nga isa sa mga kwartaan kasi laing nasod ang mga mag-uuma mga kwartaan katropang Jonathan.
1: Dire po sa to sa dire sa to ang katropang mare sa Pilipinas, so labi na po sa bukid noon. Ano mga itay mag-uuma pod katropang mare nga kwartahan pod.
0: Mm.
1: O mga kwartahan. So, sigurito lang, pero nandun na ginasasapi katropang mare. So, or ano? So, at least katropang mare, ito nang gitinaw ng info kay lagi nakita o ba niya nga, kinikingon sila nga, mga hinungdan. So, basi, ando na yung contribution lang. Pero, di ko na ito gitingon sa directly nga makunik kay wapan sa dito na itabo. Good. Dili pa ito na itabo sa Don Carlos ba nga, sa Don Carlos ang katropang mare, mag ningin niya dito sa nantik nito, itong ginang ba nga namatay.
0: Mm.
1: Moto nga,
0: bugas ko to, bugas.
1: Tungkol sa 20 kilo bugas na nakita ito ni Mirmay o Kinlay, nasakitan sa ito ng tropang mare, nga no, ingatoon pa man nga, ano na pa'y kinabuhi nga, kanang makalas, tungod lang sa paglinlinya ng ayuda na tag 20 ka tropang mare.
0: Nada ba ko'y nahibawaan na ba about aning bugas nga baligya sa NF, sa kuan? NFA? Nada ba ko'y nahibawaan na nakatropang dyan? Isturger ta na. Sige lang. Sige, go ahead ka tropang Jonathan.
1: Okay, so, okay, so muna at katropang nga mara itong nakuha dito sa lungsod sa kabangasan, kalabot sa mga taho lagi na adunay namatay katropang mara ito nang iklaro aron na sigurado. So itong mga katropang na minaw karon, medyo taligsik, pagikan o kabangasan katropang mara, gibuno kung manula nito ang pipila ka mga barangay.
0: Mm.
1: So this is sudad sa malibalay, taligsik na saan katropang mara mo na nga kinahanglan na ito magpalig-on kanunay sa itong inyong system. Magtumar o santon vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, programa Gatsirbisyong Katropa.
0: Siyaka salamat katropang Jonathan Soriano sa imong report. Atong oras alas 4.21, padahin ta katropang Jow. Atong tawagan ng ato ang guest karong kahaponon katropang Jow, no, para ato mahinabi na. Mayong hapon diya kang Sunrise X. Diya kay LJ Nadaya, mayong hapon, JR, kay Atelia Ginala. Aha, salamat kaayo. Uy, daghan kaayo o share and reaction si LJ Nadaya. Daghan kay salamat diya katropa, ha? Mayong hapon ka nimo diya katropa.
2: Good afternoon, bossing.
0: Ay, nagyaw-yaw na pod ka diha. Saba daw kaayo kaingon si Alvin Liano. Sige lang, good. Diya usab kay Juala May, cute kaayo ang imuhang bang sa manager. Ayaw ba?
3: Ha? Ah, sige.
0: Ayaw ko hilap ti ba? Diya kay Christian Mermal, mayong hapon usab ni mo din nakatropang Christian Mermal, ha? Salamat kay Christian Mermal sa imuhang pag-lili sa tuang programa na hinaot ko nga okay ang tanan. Huwag nang hinaot ko katropang Christian Mermal nga okay pang mga isda dihang dapita. Salamat sa inyong pag-share diha mga katropa sa tuang programa sa XFM. Melissa Villagracia kang kasi sa Gayok, diya kay Claro sa Gilo, Nasha Quintana kang Imor Banet. Salamat kaayo mga katropa sa inyong paglili, pag-follow sa itong official Facebook page, ang 101.7 XFM Bukidnon. Diya kayong salamat mga katropa. Alright, so way pag-dugay-dugay mga katropa, ato na yung makauban na karong kahaponon. Ang ato ang tigpamaba mga katropa sa GPAW 10 Infantry Aguila Division. Mayong hapon, nag-welcome sa ito ang programang servisyong katropa, Major Ruben Gadot, sir. Mayong hapon ka ni mo niya, sir.
4: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan.
0: Welcome sa ito ang programang servisyong katropa. Live kita dari sa XFM Bukidnon, Sir Gadot. Sir, ato ang pag-ahisgutan garong kahaponon kining mahitungod sa ipahigayon nga Land Malfield 24-2026 na ipahigayon sa Davao Region na Major Gadot. So, nalang ko yung mga basic nga mga pangutana, general information, para po mahibawaan sa tanan, sa kadaghanan, unsa kining mahitungod sa Land Malfield.
4: Una sa tanan ma'am no atong tagaag gamayng background para dili pud matingala kung ang atong mga listeners ngano natay mga aning mga activity.
0: Mm-hmm.
4: kay ang uban sa ilang pananaw, first time pa lang nila itabo. So, atong i-explain gamay ang gamay nga background, no? Ang land malfi is actually dugay na ni siya nga bilateral military exercise, no? Between the Philippine Army ug sa Malaysian Army. Again, akong uliton, ang land malfi is sa army lang ni siya nga mga counterpart pud nato, no, sa Malaysia.
0: Mm-hmm.
4: So naapoy gitawag nga laot malfi, so sa Navy po to, but we will not talk about that non diri karong adlawa.
0: Mm-hmm.
4: No, so ang land malfi dugay na nato ni ginabuhat, no, gidesign ni siya para pakusgan, no, ang ato ang defense cooperation sa Malaysian Army, of course, then interoperability sa ato ang mga troops.
0: Mm-hmm.
4: Apil na po diri ang professional military relations, no, kay mostly na po din sila yung mga officers diri nga gipadala ug ang mga subject matter experts sa mga lectures pertaining to military operation.
0: Mm-hmm.
4: No, and of course ang isa sa pinakaimportante po ang mutual understanding ug ano partnership po nato, no, sa Malaysian government o sa Malaysia as a whole.
0: Mm-hmm.
4: So matrace back nato ni siya way back pag yun, 1994, no, sa pagbuo atong memorandum of understanding sa defense cooperation, no, between sa Malaysia o Philippines. So again, 1994 pa lang na natay memorandum of understanding or MOA pag-abot sa defense cooperation sa Malaysia. With that, nabuo ang Malaysian-Philippine Military Cooperation Working Group or MALPMCWG.
0: Mm-hmm.
4: So dito na to na-conceptualize ang through time, ang evolution sa exercise. So, na mahimo na siyang alternate na ang pagkandak. No, Pilipinas karon ang host. The next year na po, yearly siya. Next year, ang Malaysia na po ang mag-host.
0: Mm-hmm.
4: No, so, ana lang siya, no, puli-puli.
0: Yes, Major, doon na ba ta exact date? Ani, pila ka days po na siya nga ipahigayon o asa da pita?
4: Yes, no, na atay, ano, nagsugod na actually katong June 1, no, hanto June 12 ni siya. 12 days ni siya nga activity.
0: Mm-hmm.
4: 12 days na to ni siya nga activity niya. Dire lang po ni siya sa sulod sa kampo sa 10ID, no, diri sa Tuburan Mawab.
0: Mm-hmm.
4: Pagaymoon, no, to mostly ani ang mga exercise, ang mga ano ani, ang mga mahitabo is natay mga subject matter expert exchanges or kining magtudlo ta sa ilaha.
0: Mm-hmm.
4: Then sila lapoy mga subject matter experts magtudlo pod sa ato ang mga kasundaluhan, no.
0: Mm-hmm.
4: In particular mahimong mga lecturer, no, or mga instructor while ongoing ang ato ang land malfi exercise. Anyway, pang 24 na ni siya sa record na to, no, since na tugdan ni siya ng mga klase ng exercise. So ako lang ginapasabot nga dili ni siya pareha atong sa balikatan, no, nga dinagko ang mobilization o ang deployment sa matag sundalo sa US o sa ato ang Philippine forces, no, ang dibuka-dibukaanan sa AFP. Kani siya more on mga subject matter expert exchanges, mga cross, mga tabletop exercises, staff exercises, command post exercises, kung imo tanawon, battalion staff planning, combined arms operation ng mga lecture o territorial defense planning. So mostly planning exercises lang din siya, sharing of best practices sa matagnasod pag-abot sa operation sa mga army operation, no.
0: Mm-hmm.
4: So mao lang siya ang mahitabo. Actually man nasa 20 participants ni sila.
0: Mm-hmm.
4: So mga ano ni sila, mga planning di ilado po ang ato ang sa ato ang Philippine Army manual, sa field manual nato na ato ginatawag ng military decision making process, part na siya sa mga officers, no, nga ginatudlo pag-abot sa paghimo og mga operation order, no.
0: Mm-hmm.
4: So kung paunsa ta mag-operate, so maura na siya, no, sa exercise siya through mga intensive ng mga planning sa pag-mobilize og mga infantry battalions and even combined arms operation kanang dili lang infantry, naadra ang mechanized, no, naadra ang armor operation to ana, no, sa mostly sa planning lang siya ay tabo.
0: Dunay pangutana dere major, kanisya very timely ba nga napahigayo nato ni diin na dunay mga kagubot sa tuang nasod karon politically, duna ba ni murag kalabutan ba, pagpangandam ba ni or unsa?
4: Again, so kung tanaw na to ang logic, no, 1994 pa lang nagsugod na ni siya, pang 24 na ni siya, so dili ni mo matawag nga very timely. Kaya irregular exercise ni siya matatag tuig.
0: Kaya doon naman ko'y pangutana, kaganiha, ga-raise o question ba, kay nganong Malaysian man, nganong dili mga American?
4: Malaysian, kay again, nanatay memorandum of understanding, no, nga naitabo sa, nanatay defense cooperation agreement sa Malaysia since 1994. Kung ita ni siya sa ato ang pag-maintainar, ato ang defense cooperation. Of course, para mapakusgan nato ang, again, interoperability o ang operational coordination sa ato ang forces. So, dili man lang ni sa Malaysia, na maputay mga activity sa Indonesia, na maputay sa United States, no, of America, na tay EDCA, no, Enhanced Defense Cooperation Agreement, sa US po na siya. So, magkalailang isang purpose, no, pag-abot sa Indo-Pacific region, kung atong tawa, tanawon, no, dira, sa area sa West Philippine Sea, dito sa Indian Ocean, no, sa Indo-Pacific region, natay ka bilateral agreement diya, US pod. So, napod diri sa ilalom, napod diri ang Malaysia, para po na sa contribution po nato sa Southeast Asian region, no, lay-lay nga parte sa ito ang regional area, no, regional means dili ning regional sa tuwa na ha ng mga per region, ma'am, kaning regional means kining sa ato ang global ano regional area. So sa Southeast Asian, sila Malaysia po na ato ang partner.
0: Kining training, sir, medyo taas-taas ang ihatag na to aning higayon. Kumusta man ang ato ang budget, ani, is it shared cost or ang nagastoan is kita, ang Pilipinas?
4: Dili na ko matubag ang budget pertaining pag-abot sa dito sa taas, no, kay gi-download ra pud ni siya sa mua. So, wala ko idea kung solely sa Philippine Army ni siya nga budget or shared budget ni siya, no, but for the sake of discussion, i-assume nato nga sa Philippine Army ni, since kita ang host karon, no, again akong utrohon, alternate ni siya nga activity annually, kita ang host, then next year Malaysia na pud ang mag-host dito po sa ilang lugar.
0: Sir, ang kining Land Malfi, I know for sure naka-focus ni siya sa kinibang counterterrorism, hadar o dili territorial dispute, so klaruhon lang nato, wala ba dili ba apil ang AFP ani sa Sabah claim?
4: Pa-utro lang ko, ma'am, kaya kay medyo nagkurog ang imuhang ano signal. Gipugos lang ako sabot, medyo na wagi ko kakuha sa pangunta naman.
0: Oo. Kining joint training, sir, ba? Basin o gaduna ba'y, doon na kahadlok ang mga katawhan kay basin o gaduna ay kalabutan ni sa Sabah claim?
4: Na ay kalabutan sa?
0: Sabah claim.
4: Sa Sabah claim?
0: Yes, sir. Yes, Major.
4: Ah, yes, ma'am. No, kung atong tanawon, very unlikely po na siyang perception. Kay, again, separated man ang issue sa Sabah claim mo niya. Sa una pa man yung ginahimo, no? Anong karoon man lang siya ma-relate niya, no? Even without that issue, nagpadayon man niya. So, rooted from 1994 hantod karon, so medyo dili na mo ma-accept ang anang respeto na to ang
0: yes.
4: Ano ang mga perception sa matag katawhan sa tua. However, atong ginaklaro nga kani siya walay kalambigitan, no, sa unsa man nga mga issue pag-abot sa territorial dispute, no? Kini siya is an bilateral, no? Kung imo tanawon, in contrary, kung ay dispute, why these two nations agreeing to have in joint exercise?
0: Mm-hmm.
4: And that annually pagid siya, no? So it does not follow kung tanawon ang logic. But mm-hmm. then again, from our side, as a spokesperson, no, diri sa tuang country division, ato ang gina-insure mm-hmm. na wala kalang bigitan ng issue sa Saba claim pag-abot sa anong exercise. Plainly and regularly, Malaysian Army and Philippine Army exercise ni siya
0: mm-hmm.
4: to enhance interoperability and to strengthen defense cooperation within countries ni siya.
0: No?
4: To protect, of course, to ensure stable Southeast Asian region, no? Pag-abot sa problema na to sa territorial defense, sa mga terrorism, sa counter-insurgency, no? O sa atoang, of course, atoang mga military operations
0: mm-hmm.
4: na ma-share ang mga best practices para mas mapakusgan pa, no, ang ato ang pagpildi ato akong mga nahisgot ng mga potential ng mga threat.
0: Mm-mm. Salamat kay sa information, sir, kay importante gid nga to na mapaabot sa katawhan sa tuang mga listeners. Kay karon mga panahon na manggod sa nahitabong kagubot sa tuang nasod Major Gadot, di na to malikayan nga ang atong mga katawhan mawad-an na og kana ba nga pagsalig og puros na doubt ang silang huna-huna. Muna nga gamay kasa lang kung doon natin mga langyaw ng mga sundalo kung maabot din so lahi ng ilang huna-huna so mas maayo nga mapaabot yun na to sila. Sir, kinilang sa kanina ipahigayo na to ng joint training sa Malaysia o sa ito ang kasundaluhan sa Pilipinas, unsa ang ato apong nahimo bitaw nga tawag anak ka ng na-share na to sa ilaha unsa nga mga skills, unsa nga mga kakusog sa ato ang kasundaluhan sa Pilipino ang na-share nato sa kasundaluhan sa Malaysia.
4: Yes, ma'am, no, kung ato ang tanawon, no, ang ato ang army, Philippine Army, no, ginatanaw po nato siya nga tinahanglan po di consider, no, sa ubang nasod, like for example na atay mga higayon nga makitaan din sa dili lang sa ito ang mga katawan kung dili sa tibuok kalibutan kung giunta na ito pag-perform as defense force, no, sa ito ang nasod, no, naadra ang Sambuanga siege, naadra ang Marawi siege, and then until ang recent karon, no, ang degraded nga problema na to o suppression na to sa insurgency free, although niabot ni siya 50 kapin katuig, but mm-hmm. dili na to ma-deny ang fact, no, nga from the establishment of the National Task Force ELCAC way back 2018, no, in less than a decade, nahurot na to ang mga guerrilla front,
0: mm-hmm.
4: no. Ang point na ko is atong ginapakita nga naatay mga best practices pag-abot mm-hmm. sa pag-suppress na to, not only sa terrorism but sa insurgency. No?
0: Mm-hmm.
4: So terrorism sa mga Marawi siege, then insurgency is kanina to ang pag-pildi sa to ang ano, sa to ang confronted threat sa internal ang communist terrorist groups. No? And kung atong tanawon, ang sa NID, kung untang anong naa sila diri, I presume na kita ang napili nga maging kapartner nila sa 2026 nga land multi-exercise is tungod po sa ito ang situation kung asa dili lamang wala na NPA sa ito ang area or any armed threat groups pertaining to local terrorist groups and communist terrorist groups. But
0: mm-hmm.
4: ang ito ang area, katibukanan sa tuwang area of responsibility, ang AOR was declared either insurgency free and NPA free, no, sa North Cotabato
0: mm-hmm.
4: area.
0: Tama.
4: So with that, credible ta para mag-share og mga mga best practices po nato. Mm.
0: In short, so, Major, ang ato ang kalampusan pagkabot or pagtapos sa insurhensya sa Davao Region, kana palang daan na dako na kayo kana nga plaque or trophy para ato mapakita sa ilaha ang capability sa ito mga kasundaluhan sa 10ID. Daghan sila makuha ang pamaagi or ma-share po niyo sa ilaha ang pamaagi kung iunsa ninyo pag kabuot ka na ng mga kadaugan.
4: Yes, tama ma'am. No? Munang ang mga lectures kung atong tanawon ay mga prevention and countering violent extremism, no? Kay nag-lecture ta ani, gipangayo nila ning lecture sa to tungod ni siya successful conduct og mga military operations against local terrorist groups apil na dito sa Marawi Siege kung atong tanawon, no? Sa Buanga Siege, piaga po kung asa pa dira ang mga ano sa mga terorista sa mga Abu Sayyaf sa una, BIFF, no? So at the same time naapod sa communist terrorist groups, no, na ay mga best practices sa internal security operations, no, naadira ang mga infantry battalion operations po nato, no, to daghan pa ang pinaka-importante gyud kung paunsa nato ni siya gina-execute. That's why nga ang gina-pukusan nato sa mga aning exercises, kit ang planning procedure, no, so kita atong ma-impart sa ila unsa atong ginahimo pagmukandak sa og military decision making process. Kini atong gitawag nga MDMP, no, mo ni ang core, no, sa tanang officers og mga non-commissioned officers sa army prior to the deployment and execution kining military decision making process. Importante kay ni mo ni siya ang ato ang burag sentro to any crafted ng mga operations order, no, kanang mga papel nga ginadawatan sa mga line units sa mga batalyon nga i-execute ang isa ka operation, maggikan ni siya dapat sa military decision making process, no. Naglumda din na ko may isa na dira ang mga detailed mission analysis or DMA, ano,

0: closed area, indoor area, planning together and simulating scenarios with ang output nga gina-expect no as far sa deliverables is ang complete plan. Mm-hmm. No, para mahimo ang isa ka operation order. Mm-hmm. So mao na siya mamang ilang diyan today.
1: Akong isa nga nakita po the Major Gadot nga nung napili nila ang Satan ID tungod kay ang ato ang division manggon. Kumbaga very unique ba ang gipang atubang bitaw dili lang ta dili lang ta nakabangga og NPA. Duna usay na bangga nga BIFF. Daula Islamiya diin makakuha sila og lain-lain nga mga strategy. Kay kini sila mga grupo la ilahi man puno sila og atake manggod pod.
0: Yes, again, no, part man na siya, doctrinal, no, even without that, no, naatay mga manuals, mga doctrines, pag-abot saan na, coming from the Philippine Army, mauna nga ito ang gina-impart sa ilaha. It so happened nga, na sila sa actual infantry division, kung asa, mas mapalaluman pa ang mga theoretical, ang mga doctrine nga nasa libro, madungagan pa og mga practical application o mga best practices sa particular infantry division nung auto na to execute to manasag mga libro into a plan and eventually into a operational order.
1: Major, bisan nagula pa man nahuman ang training, kumusta man? Unsa man ato ang evaluation so far?
0: Hello. Ma'am, pa-outro na ko, ma'am. Medyo...
1: Wala-wala. Bisag wala pa na humana, Major, ang ato ang bilateral training diha karon. Kumusta man so far ang atong assessment sa atong ipahigayon nga kaninga training?
0: Unsa ma'am, ang sa katong last part, ma'am?
1: Kumusta ang ato? Unsay ato ang assessment? Kumusta atong assessment sa ipahigayon karon nga training? Bisan og wala pa na human. Kumusta man?
0: Yes, ma'am. No, ano naman, no? Very participative naman. Nindot ang ato ang exchange of mga subject matter experts, nagkantayag mga natunan, ang ato ang mga participants, particularly ang ato ang 66 Infantry Battalion. And of course, sa ilaha po, very appreciative sila sa ato ang mga gina-present po sa ilaha.
1: Mm.
0: Then, with that, dili lamang sa malublog po sila sa mga ano, mga planning kay para dili po sila medyo maloaded. Dapat tayong mga extracurricular activities na no, mga like for example mga sports activities no, pag naay mga open time, may bakante, ginabutangan nato, ginasingitan nato sa isa ka adlaw nga naay mga friendship games no, sa volleyball, basketball o guban pa nga mga sports activities para mas mapalaluman po nato ang good relationship sa ilaha no, dili lamang sa kinabuhi sa pagplano-plano kundi ang actual na relationship sa ato ang mga participants.
1: Mm-mm. Major, kabalo kong kini-out na ni sa ato ang gisgutan nga topic karon. Pero kung nakapaminaw ka sa Blue Ribbon hearing ganina, Major, gibanggit ni Senador Marco Leta o ni Senador Alan Peter Cayetano ang mahitungod ni ining mga naglingkod sa gobyerno, particularmente sa Congress sa Major nga nagadawat og kickback unya maupod ang ilahang gina-funds ining mga walhong grupo o kini mga nagaprotesta, mauna nga dugay og lisod kaayo nato makabot ang kinibang panaghiusa tungod ani nila. So ako ganiha Major, nalipay ko nga nakadungog nga duna di ay tay mga elected officials nga nakita sab na nila ugali giaghat ni Senador Alan Cayetano ang mga nasa intelligence o lain pang otoridad nga kini imbestigahan. So pwede ko mangayo sa imuha og gamay nga statement lang mahitungod ani unsa imuhang ika-comment ni Major?
0: Yes, ma'am, no, anytime naman nga kuna na may munaog sa MUA sa 10th Infantry Division nung sugo gikan sa chain of command pag-abot sa mga aning mga tasking. We are more than willing food na i-execute na so long as it is a valid order coming from the chain of command. No? So kung atong tanawon, dili na to, libugo na atong kaugalingon, dili po kung mo-delve kayo na sa politics, no? They are the policy meeting body, they are doing that siguro in terms of the legislation. But ang point sa produce ng military is just sa katong point na naipagabuhat.

0: Tapos ganun ang pag-gather of intelligence, no? So if ever na imuabot mo ang sugo, and with that go action ang pen ID at usual no nga mga ginabuhat nato to
1: kininga,
0: we are very much willing.
1: Yes, kini nga reaction, gusto ko mangayos sa imong reaction, Major. Kini nga statement ni Senator Alan Peter Cayetano, ingon pa siya, napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit ang nakaw na pera, tapos ang mga individual nito ay ina-advocate na mawala ang NTF-ELCAC. Kung sa imong ika-istoryaan eh.
0: Yes, again ma'am, no, kung naisugo sa mga nga ma-intensify ang mga intelligence gathering to makontribute pa diha, ay mo na ito ang mandate na ito mano ng sugo sa chain of command.
1: Mm-hmm.
0: No? So, makita man ito ganina, it is na statement, no, or maging part of investigation. So, hopefully, maging part of investigation, no?
1: Mm.
0: Pag-abot sa, anyway, they are the policy-making body. And ang ato ang kasundaluhan, magatunod rin na siya kung unsa man ang balaod niya mabuhat, kung aid of legislation na siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung unsa man ang balaod niya mabuhat, na kalambigitan ng sundalo, na yung share function to contribute, no? Again, I think ang 10ID, ready na siya mo action kung unsa man ang uman, no? Pag-abot aning sa mga topics about abolition of National Task Force ELCAC, ato gihapon ang ginabalik mga policy making body.
1: Mm-hmm.
0: They have all the right na magkandak ng investigation kung asa man gid paingon, kung i-retain or i-abolish, to nasa ilahana as sole authority ng mga policy making body kung magpadayon or dili ng ELCAC ang ato. Ang ginainon, since na buo ang National Task Force ELCAC under the Executive Order Number 70, ang atong ginaingon na this Executive Order, in particular ang pagbuo sa National Task Force ELCAC o ang mga mandato, maoy dako kayong contribution, if not all, no, but almost, ang mechanism sa ELCAC ang itiwas, no, sa ato ang problema sa insurgency. Kung authority lang, isa level sa PNID lang, at an spokesperson, dako kayo nag-contribution, no, diri sa Davao Region o sa ato ang silingan.
1: Mm-hmm.
0: But then again, kung atong tanawon sa katibuk-anan sa Pilipinas, tungod ana nung mga mechanism sa katibuk-anan sa Pilipinas from 2019, no, na atay 86 ka guerrilla front, no, imagine kung unsa na kadaghan, no, no, na and by 2025, more or less 6 years, no, nga sa ELCAC mechanism, nahurot na sila tanan, no? Imong i-compare ang proportion sa 57 years na problema na to sa insurgency, how come na within 6 years nahurot na to sila? And ang 50 plus, wala na to sila nahurot. So, dako diri nga factor ang mekanismo sa NTF. Again, wala may sa tungod kung suporta o dili pagsuporta, kung kaman mo rely ka sa ato ang mga proper authority, especially the policy making body. So,
1: mm-hmm.
0: Kung kaman na siya, I think the 10ID through our chain of command mutuman sa mo ang mandato.
1: Servisyong katropa. Major Gadot, sa imuhang final statement.
0: Yes, ma'am, no, ang ato ang ato ang 10th Infantry Division, no, sa pagpanguna sa atong Division Commander Major General Alvin Luston, no, nagapanawagan gihapon ta, no, sa ato ang mga katawhan. No, yes, we are insurgency free and PA free. We don't have any armed threat groups sa atong area, and we are already immersed into external security operation because of our stable situation sa internal security operation, no? Baka nakuranta. But then again, we are calling out sa ato ang mga katawahan, especially dito sa mga vulnerable areas, no? Mga former guerrilla base sa communist terrorist group na na-clear na nato and now developing, no? Ang mga dating conflict affected areas ng mga karon, mga resilient communities na, no? Nga ato ang panawagan nga maging vigilant ta atong obserbahan ang ato ang mga komunidad, particular na gyud kung naay mga tao nga moadto dira sa atong mga lugar, mapa-individual man siya or nasa guys sa legal legal organization, no? Taga na tag-istorya na dunggan ug nakit-an mga testimony sa mga former rebels, sa mga buyok ug sa mga uban pa nga mga testimonya nga naay mga aktibidade nga naay mga nga mahimong modus operandi lang sa communist terrorist groups nga maka-infiltrate na po sila.
1: Mm-hmm.
0: So kung naatay mga mahiringan na po yung mga nagapasikrito o mga papulong, nag-recruit, nga dauton ang imahe sa gobyerno, no? Walay mali sa mga pag-criticize sa atong gobyerno na aman na siya di atirmi. But then again, ang pag-recruit to support the armed struggle, no, sa in particular MPA, ang pagpatuloy, ang pagpatulog, ang pagdayon sa mga armado, no, atong ginarimay ng katawahan nga i-report nila na sa proper authority, or kung di nato na mahimo atong timan-an na atay existing balaod, no, ang anti-terrorism law of 2020 kung asa sa section 12 nga provision stating nga a definition sa material support. Anything nga inyong itabang, inyong patulogon, mapaagi man nag-transportation, food supplies, financial, considered as immaterial support. Under the anti-terrorism law,
1: mm-hmm,
0: you can be punished, no, as if you are the principal perpetrator. And the ang verdict ana or ang degree sa imprisonment ana is reclusion perpetua, no?
1: Mm-hmm. So,
0: atong tanahon, basi abi nimo nagpadayon lang kada, wala siya problema, kana hadlok lang ka, sige madlok ka sa ila, wala problema. But then again, kung madakpan pug ka ug mapatunayan nga nagtabang ka sa mga NPA to commit a terroristic activity, wala ka kabalo, mas worse pa dayang mahitabo sa imo, kaya mapriso ka.
1: Mm-hmm.
0: No, so ato lang ang panawagan nga daghang paagi nga mapaabot nato ang tamang ano, ang tama impormasyon sa tamang awtoridad. Okay, then again, nagsugo ng NPA sa gamay.
1: Mm-hmm.
0: Anton ni daghan. So kita wala na ta NPA, pinatusugtan nga makasugod sila maski gamay para kining ato ang situation.
1: Mm-hmm.
0: Magdiri-diretso na, no? From peace na nadra ang musunod na ang development. Daghang salamat po, ma'am, sa imuhang yatag sa mo ang higayon nga maka-update sa itong katawan.
1: Og dili na tutugutan nga kining kagubot sa ito ang gobyerno, mahimong rason aron nga malaylo na pod og maaghat sa walhong grupo. Major Ruben Nagadot, sir, daghang salamat sa imuhang panahon nga gihatag ka namo, sir.
0: Yes, ma'am. Daghang salamat ug mabuhay ka ug ang imong programa. Mayhapon.
1: Mayhapon. Servisyong katropa. Mga katropa, ang tingog pagpasabot katropa ni Major Ruben Gadot, katropa at ipababa sa 10 Infantry Aguila Division. Klaro tinaw mga katropa, tataw ang purpose. Nga nung doon ay gipahigayin katropa ng Land Malfi 24-2026. Di taangay mabalaka, di angay mabahadlok mga katropa tungod kay kini nga bilateral training katropa, gibuhat kini tinuig. Aron kini katropa, mamintinar na to ang ato ang nilut nga relasyon sa laing nasod usab mga katropa. Oga, kita makashare na sa itong kahibalo dere at itong makasundaluhan, makashare. O the same time mga katropa, makakuha usab itong makasundaluhan katropa oga mga bagong kahibalo gikan usab sa laing nasod. Ayaw na ka-importante na mga katropa. Salamat kaayo, Mr. Again, once again, katropa, Major Ruben Gadot sa imuhang panahon. 4:56 atong oras katropa, balik tataod-taod katropang Diyos ka ato aning i-play ning kajut lang ato i-play niya taod-taod katropang Diyos tong pagbalik atong nahitabo nga kagubot dito sa kwan Senado. Katropa, ha? Ayaw kalimot sa pag-inom kanunay sa imuhang food supplement, ang Xanthon Plus Gold. Dili ka, katropa, ang Xanthon Plus Capsule. Aron, katropa, matabangan ka, malikayan, kining mga grabing kadaot sa imong lawas. Kabasi nagtuo ka, katropa, nga karon wa ka pa'y gihambin niya balatian, okay pa ka. Ha? Okay pa ka, pero di ay katropa, nagahinay-hinay na katropa o kadaot ng sulod diha sa imuhang lawas, mga katropa, o manganghana lang ka one day. Nagitaningan ka na. Muna nga, mag-tumar kita og Xanthon Plus Gold, og Xanthon Vitamin, o kung Xanthon Plus Capsule, katropa, nga adunay mangustin, kini katropa, nindot kayo ni kay anti-inflammatory compound ni mga katropa, maiwasan gini mga bukol-bukol sa tuang lawas or cyst to form, nga pwedeng muhatod ka ni mo mga katropa sa komplikasyon, nga gitawag na to og cancer. Xanthon Plus Gold, undi ka ang Xanthon Plus Capsule, mga katropa.
2: Servisyong katropa.
1: Balik na taw-taw.

0: tagod ko kadula sa akong mga tagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Santong Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukuan, kubulikon pa jud kini.
1: Santong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santong Vitamin C.
2: Santong Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Carlitos Haitarios, Barangay Science, Matisipi. Sobra na kong uric acid, ngayon pag lipong-lipong, paan ako'y kusog sa kundawas. Ngayon sa gamay na ganit ng kulitan, mabuhian na.
2: Zaton Plus Gold.
3: Si Mama na Barangay, pagkapan na ito, okay na kayo kong bumati sa kundawas. Ngayon kusog yung mga lang mga tao. Kadawahan nga, nanay mga dagong mga balatian sa ama na ito. Ano natin ang insaktong pagpanambal na ito. Kita yun na ito dahil ang alibyo.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dagong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Sister Pain.
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant na nagapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit.
1: Sister Pain, ang
5: galang
1: pain. Fast and safe.
5: Sister Pain. Symptoms
6: persist. Gilberto, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
1: XFM.
7: XFM.
1: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Servisyon Katropa.
1: Alas 5:04 itong oras sa mga katropa. Lami ka ayo mga katropa. Magpamasahe sa imong asawa, sa imong misis. Labi na gikapoy ka. Gikan kang trabaho mga katropa. Kapoy ang imong lawas. Magpamasahe kung gamit katropa ang Xanthan Plus Herbal Oil. Ang Xanthan Plus Herbal Oil mga katropa. Kini herbal gini siya. Herbal oil mga katropa. Huwag gini siya ka ng kalitong dautan katropa ng effect sa imong lawas. No, nindot kayo siya mga katropa kay since herbal man ni siya, so dili ni siya harmful sa imuhang skin, lagip na sa imuhang lawas mga katropa. Kaya tanang ipahid mo sa imuhang panit, no, na katropa, musulod ka na, no, sa gagmayng buhok diya sa imuhang buhok sa imuhang panit, i-absorb ka na sa imuhang unod, delikado ka na mga katropa. Mo na nga, piliun na to ang Ha-Plus, nga healthy, mo ka na ang Xanthan Plus Herbal Oil mga katropa. Nalimtan ako katropang Jow. Doon naman ko igipagawas nga katinawan si Cheese Escudero katropang Jow. Kakiniinit sab kayo ni para pud madunggan sa mga katawan. Nga no, unsay rason nga no ni ambak siya. Ni ambak siya mga katropa ngadto sa minority gikan sa majority. Ang minority karon gitawag og the new majority tungod sa iyang gibuhat nga pag-ambak. Ah, matud pa mga katropa, paminawan ninyo ni ha. Ang kasamtangang panagbangi o pagkabahin-bahin sa Senado, dili na madala o dili na madawat pa. Kung ang mga kalainan sa politika mahimong hilabihan na kagrabi o makababag sa atong mandato, kinahanglan nga adunay kaisog ang matag-usa ka nato sa paghunong sa makadyot, pagtanaw sa mas halapad nga kahimtang, pagpamalandong, pagpangatarungan o pag-ila, nga kinahanglan natong ibutang ang Senado isip institusyon nga atong gialigaran labaw pa sa atong o gialagaran labaw pa sa atong kaugalingon. Matod pa ni Cheese Escudero mga katropa, dili kini usa ka politikal nga panagbangga o bangi. Wala ako mupabor sa bisan unsang kampo sa majority o dili baka sa minority. Ang akong gibarugan mao ang Senado. Ang akong pagka matinud-anon, dili alang sa bisan unsang paksyon, personalidad, grupo o alyansa. Dili kini mahitungod sa pagka maunungon, pagbudhi o pagpili sa usa ka grupo batok sa laing paksyon. Kini nagtumong mahitungod sa katungdanan. Dili kini hisgutanan sa politika, wala ako naguban o mubiya sa bisan unsang grupo, pundok o paksyon. Wala usab ako nagyaingon na nga adunay sakto o sayop, o adunay nagkulang o nagpasubra sa bisan kinsa. Apan dili mahimo nga magpadayon kita sa ingon ani nga sitwasyon. Ang naapektuhan mao ang mismong kapasidad sa Senado sa pagpatuman na sa iyang responsibilidad o katungdanan ngadto sa nasod sa katawhan. Mao kini ang hinungdan sa akong desisyon na natong adlaw nga pag o nangayo ako sa inyong pagsabot o suporta uban sa inyong mga pag-ampo alang sa inyong Senado aron malampasan kini nga hagit o mapadayon kami sa pagtuman sa among katungdanan alang kaninyo o sa tibuok katawhan. Mao ka na katropa ang statement ni Senador Cheese Escudero mga katropa.
0: Servisyong katropa.
1: But pasabot niya mga katropa, wa siya'y gilabanan. Ang iyahang pagtungha mga katropa dito sa Senado, dilibot pasabot nga iyang gibiyaan katropa ang majority o niuyon siya mga katropa sa minority. Ang iya katropa, nintindog siya sa iyang kogalingon kung unsa ang tama para sa katawhan o para sa nasod. So, wata kahibalo sa umaabot katropa kung unsa pa mga plano ani nila. No? Atong paabuton lang mga katropa, ito ang tanawon kung unsa ang muabot ini nga muabot ni ini mga katropa, no, sa iyang pagbalhin or sa iyang pag-abot dito sa Senado mga katropa aron nga makurum tong 12, no, basin og doon nagpo siya katuyuan mga katropa, no? Yung lang sa pud nato i-judge mga katropa kay lagi kini magod ang ato ang pagka-judgmental, kini ato ang mga pulong, ang ato ang mga posts, ato ang mga comments katropa, usap pud ni nga makahatag bitaw og kanang dila abasa kanang bitaw nga nagsigana ng mga katropa nga panghitabo. Musamot og kadilaag ko ato apang i-fuel mga katropa. So ato asan ni sila nga pasagdaan sa ilang mga diskarte. Tungod kay sila katropa, doon naman sila kanya-kanya po nga kanabang baruganan. Ato na lang suportahan, iampo mga katropa nga kini sila mahiusa o balik. Atong iampo katropa nga malamdagan o syempre ang ilahang tumong karon na ang kininang kaayuhan sa katawhan o sa nasod na Pilipinas. katropa, no? Karong adlaw, ipahigayon yun, mga katropa. Gidayon yun ang Blue Ribbon Committee hearing, mga katropa, sa Senado. Taliwala pa man, katropa, sa pag-act ni Senator Sherwin Gatchalian, katropa, isip acting Senate President pro tempore, mga katropa. Oh, nahitabo na kagahapon Hunyo 3 niya gali nagsulat siya, mga katropa, alang sa mga senador nga karong Hunyo 8 Lunes, katropa, ipahigayon ang gitawag nilang Blue Ribbon Committee hearing. Apan syempre tindugan gyud, mga katropa, ni Senate President Alan Cayetano, mga katropa, nga siya paghihapon ang presidente, siya paghihapon, katropa, ang magbuot. Majority gihapon sila, mga katropa, magbuot kay manawala ang duha. Ha? Nagtago lang ang isa o nakonbekto lang ang isa. Therefore, ilang higayon, katropa, gipadayon ng mga katropa ang planong pagpahigayon o hearing sa Blue Ribbon Committee karong adlaw, June 3. Kini ang katawanan pag-abot. I-play daw to, katropa, nga jaw. Pag-abot ni Senator Rubin Padilla, kauban si Pia Cayetano o kauban ang 18 Brave Marines, mga katropa. Ha? Mao kini ang nahitabot nga kagubot dito. Ito ang ipadungog sila, katropang jaw.
2: Sa nangyaring
3: yung kitan
2: kanina habang papasok
3: po
2: yung
3: Brave 18. Sir, is it your intention to block the 18 Marines, sir?
2: Especially sa Sir Pia, nagre-reklamo po siya, Sir Robin, kasi inaharang niyo po.
4: Hindi nga, palabagis nga lang ako, di ba?
3: Opo.
4: Ay, din ka pa niyo, palabas na ako. Just sort of, just bigyan mo lang, ahong, gano'n, I don't have any security with me, nothing, sir. Kasi ako, sa kaya ko black, ay, kaya ba, black ko naman.
3: Okay. Thank you, sir. Same sa akin.
1: Mao ka to, mga katropa, no? Dili kay maklaro ninyo apan amuan ning gipaminaw kay ganiha, mga katropa. Matod pa niya, mga katropa, wala daw niya gitunod time sa katropang jaw. Wala daw niya ayaw sana, katropang jaw. Wala sana. Wala daw niya gitunod, mga katropa, si Senador Rubin Padilla. Mao na statement, mga katropa, ni DILG Secretary Jovic Rimulya. Oh. Ay mo man na magipakita, katropang jaw, nawala ang kuan, katropang jaw. Wala daw niya gitulod, katropa, o wala daw niya gipugngan ang 18 ex-Marines nga musunod sa Senado. Oh, yan siya, kita nyo, nag-iisa lang ako. Ah, pasyangin lang man ko ninyo. Ah, ako mangali ang iyahang giwahing. Pagawas sa maunod ako sa Senado, kay mo pauli na kuya, man kong gitagbo. Oh, sabi ni saya pa ba, mauna iyang istorya, mga katropa. Wala daw niya gibabagan ang mga senador, wala niya gibabagan ang 18 Marines. Lagi, karong adlawa, ipatuman gid nila ang committee hearing sa Blue Ribbon, mga katropa. Kunya na si Rimulya dito na katang.
5: Ayoko!
1: So, tinuod bagyod nga wala niya gitunod si Rubin Padilla? Ha? Ikaw diha, Josephine Sibunga Salveron Palconete. Nag-react man kag-heart din, ha? Tinuod, mutuo ka? Mutuo ka diha, katropa nga Rino Romero Ibao. Ikaw din, ha, Odessa Hulapon, mutuo ka kang wala niya gitulod. Oh, atong tanawon, mga katropa. Oh, sige daw. Hmm? Atong tanawon, katropang jaw, kung wabagin niya gitulod si Rubin Padilla. Sige, pakiplay daw ko, anak, katropang jaw, kanang sunod na to nga video.
6: Tandaan ninyo kayo. Minahal ko kayo at pinagsisilbi.
1: Usa, lahi man na. Oh. Kung sa man ang nag-play niya, katropang jaw, minahal ko kayo at pinagsilbihan si Duterte man to. Wala, dilimaw ang nag-play. Basta na yung nag-play niya sa Picas Computer, pastilan. Sa muta, kalangay ani ron. Ha? Hmm. Ha? Sa man na? Wala, dilimaw ang na-play. Ang video mo ay na-play, pero ang audio, mali. Ha? Oh, sige, ana na lang. Oh, tanaw na to, mga katropa. Oh, tanaw na to. Unsay nahitabo? Wala ba gid niya gitulod? Wala ba gid niya gitulod, mga katropa? Ah, mao gid ito audio.
5: Ayoko! Matapakot! Ayoko!
1: Kana nga ire. Balik na kana nga area. Kana diha nga video, katropa, nga jaw. Tanaw ni mo, wala na gitulod. ang kamot ni Jorvay Krimulya katropa ni dapat sa lawas si Robin Padilla iyang ipunggan si Robin. Oh, or basin, katropang Joe basin nag-ilog lang sila sa portahan. Si Robin Padilla gusto mo sulod o niya si Rimulya gusto mo gawas. Oh, makita mga ginato na, oh, di ba? Hapit maghalog na mga inang duha, oh, hapit na mga inang mag-lips to lips na sila. Hoy, hapit naging magbailoog na mong Jow. So, come on na ang magsulti, anak. Oh, kinsa nagstorya sa tinuod? Oh, gitulod ba ni Rimulya si Padilla o wala? Ikaw, Jow, gitulod, Jow, wala? Ha? Gitukuran ra, nga naman. Gitukuran para dili mo sulod?
5: Ayoko!
1: Maura, gihapo! So, gibabagan niya? Gibabagan niya nga dili mo sulod?
7: Ewan na ba?
8: Uy, sana!
1: Ay, nako! Oh, gipunggan lagi. Ganun, gipunggan man. Ganun man, si Robin Padilla ni atake? Nganong pugan, nganong pugan man ninyo ng taong gusto musulod sa CR? Sin kalibangon to? Ay, nako! Basta ang gubuta, mga katropa. Well, successful ang gibuhat ganinang committee hearing sa Blue Ribbon, mga katropa, kay nakalingkod ang mga senator. Nakalingkod ang 18 Marines, mga katropa, pero nagpagawas, mga katropa, og letter oh, para sa tanang empleyado sa Senado, mga katropa, si acting Senate President Pre-Tempore. Libog na niya akong dila. Sherwin Gatchelian, mga katropa, matod pa sa ihang sulat, pamauli na mo kay wak may hearing karon. Way trabaho karon. Di ba ba among pa mga trabahante? Pati mga trabahante sa Senado maglibog kinsa mangyo dere ang masunod. Naunsa naman, unsaon na to pagrespeto sa to ang mga lawmakers, mga katropa, kung ultimo nga to mga senador, way respeto sila mga kaugalingon.
0: Servisyong katropa.
1: Di man din ni Bullseye. Ay, mangundang na ta. Hapon na kayo mga katropa, alas 5:16 na sa hapon mga katropa. Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na ako. Padayon taog mga katropa sa programang Bullseye, kaya ako gapoy mag-handle ugma. So, ato ipadayon ning topic mga katropa, hisgutanan diha ha. Sa nitabo sa Senado. Announcement mga katropa sa ato ang mga class members, class officers na tunulan na tuog tabang mga katropa ni atong Mayo 29. Mga katropa, ang namatay nga si Armando Liebres nga taga Purug Uno, Violeta, Malaybalay City, Bukidnon, 69 anyos na ni mga katropa. Ang coordinator ni ini si Lina Lantin. So ang namatay si Armando, makina to ang miyembro mga katropa. Again, salamat kayo sa to ang mga coordinator sa ilang effort katropa sa pagpaningil. No, bisan ulan init mga katropa, kana di kabayran ninyong kahago mga katropa. Utang kabubuton na mo nang amuagi na tanawon hangtod-hangtod mga katropa. O siyempre, salamat sa itong mga miyembro huwag po ang suporta sa itong programa sa class. Bisan pa man mga katropa, huwag nagkalisod-lisod atong panahon na panggunuhunan nyo mga katropa. Ang mas importante ang mutabang kaysa kita ang tabangan. Daghan kayong salamat ni Ana. Katropa, daghan kayong salamat sa iyong pag-uban ka na ako sa surod sa duha ka oras sa itong programa ng servisyong katropa. Huwag na po mga katropa, susamang oras, susamang programa. Direk hapon na sa XFM. Ako yung kauban na katropa nga Marie Codino, kini ang servisyong katropa. Service.

0: kay kalahian sa una o karon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyapan tayon.
0: O niya, karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayon. Exciting!
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa atong rins bitaw, nga ay mga bubong wakabaw, marad na kong koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa, nilayo nga siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,
2: kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Yes to Health Incorporated, maghatod na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod na to og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magkakalala.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
4: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Saan na agad ito?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Pero what? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
5: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
1: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Mauna diya, Amade. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Good morning, Father.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
2: Oo, oh, oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. Oglabada. Padre?

0: Gold Gizzard. Atong paminawon.
1: Apa

0: taruhan apa bahan terbaru atau bahan digunakan lalu Santon Plus Gold Your Plus tetap malau balau itu.
1: Santon Plus Gold tetap yes to health. Santon Plus Gold mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang hinumog kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, hili makahadlo. Akong hitay, lamig kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
2: Santon
3: Plus Coffee Mix
2: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Jeremy Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, panan-aong pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kilabuhi. Ako karong mas mapanatan o mas sing-aw ang ako panan-aong sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alam sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang armalikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragida nakapalagsik ako balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo,
9: turbo.
8: Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutog sinyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. At dati, ang pinag problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Karunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika.

0: Kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwede himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: 0917-827-6117. Kapulisan sa Malaybalay, 0926-821-8803. O sa BFP Malaybalay, 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to. Sayang saat? Hoy, wagay na to man!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya man ding uban?
0: Wala na, nangabayot na.
1: Exciting!

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: butika nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapman og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni mo ni Ana. Remember, ayun tibi ako. So, bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa umpana. Ang Sanfon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Sanfon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguni Sanfon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanfon Vitamin C.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanborn Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanborn Coffee Mix.
2: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, basta na-addict ko.
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo, day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
9: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silo. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.
12: Exciting!
13: XFM.
14: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
15: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

0: nagapakyasunan inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya akong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter ug kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances ug charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

0: cocina.
1: Oh, alla bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man ka mo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Kaya niya periyon, tatatitikin. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorea.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Atak ka,
6: iskunta. Ang ibang bawang ng kwenta. Katagar ka ni mamay mo?
5: Upo, papa. Putang mami sa.
6: Uy. Ay mo vitamins, lagay naman ka.
5: Satan, pwede na siya? Hala, himot ka?
6: Nasa ha, kaya ko, okay? Ayaro. Unya, kagdaan sa kanong tubig daan. Ayun na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B! mana ko hinom!
6: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kaya makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o kalitura. Kaya maka-imbost na kini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko yun.
7: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa
10: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist after doctor.
12: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
13: Hi, Moni, laay ka ron. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
13: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, marato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanan hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian

0: pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
2: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, Madi, kanang uban niya, gamay lang alikay ang away, nagpulang dayon. Excited?

0: Rudy.
1: Oh, siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urag masuko kong mangutan ako.
0: Ni exciting? Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubog ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Ay kayo, wala pag bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
7: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
7: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Murumag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
7: Kawa na?
6: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
7: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kayo akong pumati dyan.
6: Katong mga kariyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag
12: Sanfon Plus
13: Herbal Oil.
14: Egal, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sanfon Vitamin C.
16: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tapang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit makapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
2: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya katulunan akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor.
10: Naita ka ba o photography services nga barato, pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
13: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin sa...
18: Hala, ngano ni? Pagbabagani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
19: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank?
18: Uy bay, ngano diri man ka magpagas pero ni?
19: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
18: Sige daw, o Voltank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
20: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
22: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na-trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
25: Exciting!
26: XFM.
9: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Capitán Lode.
1: Ache.
0: Kapunto sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudaga ng mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na katinilyo. Hindi na sabihin niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ako kay hindi magpapatulog o bayo. Huwag makamatulog o dugo na sa pagbalik katulog. Huwag manatili ka tuwid na din ko makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gugo. Kaya ito bili man. Masama ginagod Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Kalusugan Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Ha? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi bala. Hintagali mabayad sa presyon mo.
1: Oh, gali, diri yo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one
4: sa pre-

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Ano man, usan na adikto?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyan?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wi ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
1: Siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Madi! Kumang laki gani ka! Bayadaan bago tula! Exciting!
8: Mga katrupa, excited!

0: Si Anthony mo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na may akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, atalaya, garlic, ug spirulina. Xanthan Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa ko pagniwang.

0: coffee mix.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki. Mag-city anyos, lumulupya sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa rin ang usumbol kayo, Pemi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamo diha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malipayan na makabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Sir ko, kung nag-absent sa trabaho, sir, kung hindi naman kaya na binaon doon ay batigong salawa. Dakong tabas sa ko ang premium beef kung kay sukat nga nag-aintayin ko ani, namatik na ako ang mga relaxing premium nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium beef.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nag-ipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko tan.
6: Bilin lagi.
5: Kalit mo lang nausap ang imo na una, oy. Dali man naman ang atong sabot. Nausap man ka.
6: Samuka, oy.
5: Nung ba? Gimingaw ba yung panipo, ah? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usap ang gil.
5: Nako, turbo dietary supplement for men. Ah, niya, imani. Arang ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kay Kugabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga jowong kalawasan.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ang amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, may dakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Bay?
1: Wala pala yung kamasayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwede hinuong pang sticker kung panahon nga mag-isplay ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: O ba'y. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Arunsad, makasakinan kong Gold.

0: aton sa maningakong multigab nga lahi na manigting og si makina. Bako manunta ni gasolina, malawag po may kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa barangay...

0: paabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines ug nanginahanglan og rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po to lang ka?
1: Ingun ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Noong nang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: May vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Salvo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Salvo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Salvo Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang iyong bawang may kwenta.
4: Katagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mami sa...
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainan na ka?
5: Satan, pati na siya. Hala, himot ka.
4: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, ignaan sa ganung tubig daan. Ina, na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
4: Time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay makaibos na kini sa atong immune system. Mayroon sa gani ko ino.
6: Santo Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call the doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Ano man, usa na adik to?
13: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Pero what? Wala yun?
13: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
12: Salamat kayo, day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
14: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
15: Alang sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
18: XFM time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
19: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Oi, balut! Oi, balut!
1: Kitin!
0: Nah, kaya sindi, ha?
1: Nah,
0: ah! Iya, bel po dong siya, gin!
1: Asin! Ah!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Sumay akong gamitin, boss.
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukat nga na may nakong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Oblig kayo, yeah boy. Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kaabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaabayan ha, para makasigurado na ang atin pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo pong mga text messages. Ang atin pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang pakikinig po.
4: Isang maligayang pakikinig sa lahat po nating mga kababayan sa buong Pilipinas. Siyempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
3: Sa mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakaloob natin ito ng libre ha. Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang iyong nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot ano, na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman. Ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto at ganoon rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ang mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ay paabot sa atin pong kumpanya mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan ha, mga kaibigan na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw eh nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bili na rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there. Itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
4: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis. Na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo. Kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo. Mm-hmm. Pwedeng good or bad bacteria. Ano? Na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po ng pagkakaroon nito ay ang pangangati, yan, na most commonly ay nirereklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, mm-hmm. yung hindi prescribed, kasi alam niyo, antibiotic pwedeng makabuti, pwedeng makasama, mm-hmm. kung hindi tama ang paggamit dito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Mm-hmm. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. Ano? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan. Ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area. Okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit, napapaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that. Paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Observahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din ano yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas ayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Kaya sa mga kasamahan po natin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha. Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano sex organs, ano. O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano, or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? So, huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naitutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige, Doc.
4: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Ang langis ng nyug ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Mm-hmm. Ano, proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problemang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
3: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, ayan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bago!
5: Ako si Cathy, tapos kung naglabahalas, hindi ko na mabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap. Nag-take ako ng Premium D3, balik ulit ako
2: mas
5: sa normal.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
3: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po kayong mga tanungan, just text lang sa ating numero. At ipon text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen,

0: ang mga fungi sa at sa iba't ibang parte ng pangkatawan po natin, lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo o magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3, dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yung nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan, dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
1: Oh, kasi yun yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
0: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santone Plus Gold, na meron po yan siyang mga content, isa na dyan yung garlic, ano, na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
1: No. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. Ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
0: Okay, ha? So yan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magpapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino pwede po makainom yan, basta nakakalunok na, ano, ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So yan, ha? So, mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago

0: City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Yes to Health Clinic, puntahan po mga kaibigan para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Pong matakot na magpakonsulta mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po mga kaibigan. Kasi minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
3: Kaya minsan makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ang nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
2: At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan, no? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, maaari po natin maiwasan ang sandamakmak, no? Na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Tulad din itong isang texter natin, Dok, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin, 1 year na. At nire-request nga niya, no, na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales, Dok.
3: Sambales, no?
2: Malapit-lapit siguro, pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan, no? Ang sabi po niya, Dok, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
3: Nakausad na kayo. Kailangan pang tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
2: Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar, para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kababayan natin nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman, sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, no? Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong kolesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan. Ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo mga kababayan. At yung fatty liver din Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din. Kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano, yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano, malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
3: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun eh, ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yun, ay may solusyon mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Oh, kasi wag niyo tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila. Hindi sila gumagaling. Even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
2: Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman. Ha? Okay, so mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh. Wala akong ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop,

0: as marketing o terminal pa kanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Sorry, B. Oh, I've been like consistently playing the song every now and then. Sakit mo good kay sa dughan good. Kanang to the highest level good kay ihang tama sa ko mga himayang nahunlak. No? And I really do apologize kung medyo nagakabungol na mo sa iya. I so love the song. Personal request na ko to. Dili pwede. Ha? Dili pwede nga akong i-play akong request. Yung gano'n pala sila nga, ah, di man gayon yung mo gina-play akong request. Gina-play mo, good na ako. Sorry na. Hello, V! Mayang gabi. Ha? Huh? Unsa? Ha? Huh? Hello? Unsa ang? Unsa wala na... Samok na. Na, actually, sending ko, kaya lang murag, I don't know, unsay na sa ano ko. Nag-record ako, gay na. Sending na siya, pero wala ko kabaloon siya problema. Dili siya naga... It's already here. Promise. Na, lagi, I swear. Wala ko kabaloon siya na sa kuan, bay. Oh, alam, wala. Mag-usab na lang ko. Sabun na lang na ako. Okay, marag, wala gid siya na kuan. Wala siya na push. Pero nakita na ako ko ang kuan. Akong assignment for today. Dito, oy. Mayang gabi, once again, welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. And of course, ako po yung makaubang karong gabi unang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po, makaubang ninyuhang tulalas 11 karong gabi una. Ug madungog ninyo sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Bito, Bioy, kumusta man ang inyuhang mga buhay-buhay din ha, akaroon? Inspired pa ba? Wala ba talaga ka broken karon? Aray? Kaya basi ko niya, uga hilom-hilom ka lang din ha, o niya, broken na di ay ka na, di kayo mga tinaguan na problema, o niya, di ka magsaba sa mua niya, grabe na di ay mong depression di ha, kaya pinagpalit ka lang naman sa, ano, sa simba, sa tawag na, sa kapitbahay. Kasi wala ka lang sinasabi, nabaon ka na pala. Baon ka na sa utang. Oy, okay na na, oy. Okay na mangutang tapos ang importante mabayaran lang yun, ha? Grabe yung pagpait sa kalibutan karon no niya. Nagkagubot-gubot na. Oh, Diyos ko, Lord. Wala ko kasabot. Wala ko gatanao sa TVB. Hindi na ko nagatanao og balita kay wala ko kasabot sa mga panghitabo sa kalibutan. No? Ilabi na diri sa tuang nasod Pilipinas. Ang hirap naman po. Anyway, we will chismis kita karong gabi una nga to ang Sir BB question unya ta odol atong i-flash sa to ang screen. Syempre ang to ang programa hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. And of course, kung pampalig-on po sa immune system ang to ang gipangita, ayaw baya kalimot gud bi nga inumon dapat nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect na combination po para mas mulig-on gyud ang imuhang immune system, ilabi na sa hagit sa panahon karon nga dili masabtan init og ulan, aduna kini say bit-bit nga mga sakit-sakit na delikado og maapektuhan ang imong kalawasan, ug kung breadwinner ka, bawal ta magkasakit. So kinahanglan nga mag-inom gyud sa tuang amazing combination. 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa tuang Sir BB question for tonight! Arapid! Nakakabingi ka naman, te? Dobby, ano bito ni siya, no? Ang atong Sir BB question once again, hatul-usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag tapo gasolina nga dekalidad o pang-international na brand, ang inyuhang gipangita nga ampingan ang inyuhang mga makina sa sakyanan o motor, pangita o pili agyod ang El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Ang sa Malaybalay is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall, kung ilahang gitawag usab na Shell Kasisang. Unsay naa sa imo? Ha? Unsay naa sa imo nga wala sa ex sa imong partner. Sa imo di ay to. Numali lagi ko pag mali akong na-share. Oh, tanaw na ko bi, sa ako ang caption at murag na misunderstood na ko ako ang gi-share. Wait. Unsay na ay buang. Ako sa ni move to trash ha. Mali akong caption. Unsay na sa imo nga wala sa ex sa imong partner? Damulag kakahulog ning akong parison na naman ng mga minahal sa buhay. Kalain. No? Murag ako an ba kanang nanapuntaan ni mga ingon ani good being kanang usually kanang mga ingon ani good question nakuha lang pud nako na siya sa ako ang nakit-an no? Pero kanang mga ingon ani nga question bitaw usually nagakahitabo ni siya kanang it's a comparison between you as the present and the ex of your partner. Usually kapag kayo na ni bitterness inside eh. Nga nabitaw na no, nga mas bitter pa bayaan ko ah. Mas bitter lagi ning present kesa sa past. Ha? Basta ka muna lang itubag, ana, ha? Sa inyong mga reaksyon ka ng gabiuna, pwede mo nga mag-message to us itong official hotline number 0975-474-9153 or pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon nung makita nga ito ang Lady in Red. Char lang kaayo. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag usab ko, pa-follow, pa-like, ug pa-share sa to ang page. And ingon man sa to ang isa ka page pod live kita makita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital and karon sa radio station nato sa dial sa yung mga radyo sa Davao City madungog kita sa 89.1 XFM Davao City. Makita usab kita sa Facebook page sa XFM Cotabato City, Pagadian City, and of course, Ipel Zamboanga, Cebu Guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayong gabi po sa kong manghod na nagtanaw karon sa to ang live si L. Jane Adaya. Mayong gabi din ha, and of course, kay Romeo Jimenez Gabutero. Nice! Oy, salamat kay. Salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Pit-pit digal, mayong gabi sa imo ha, baby. Thank you so much. Kaya naagad gihapon present, kag gihapon no, maski na busy kay ang kinabuhi. Hi po, kang Ivan Troy Balida Octaviano, all the way from Kabanglasan, Bukidnon. Thank you! Oy, nagang salamat kay sa mga taga-Kabanglasan ha. Ilabi na din ha sa may Valderrama. Kay Ate Darwinda nga nagnaminaw karon sa toang programa ang simuhang pamilya. Mayong gabi ipo sa inyuhang tanan. Oh, I hope nga okay lang gid kaayo ta din ha ano. Perlito Kasono, maayong gabi bebe. Thank you. Salamat kay sa imong pagsilip pud sa Facebook Live ha. Pero bitaw no, kaning question ba nga unsay naa si imo sa imo nga wala asa naman to? Galit lang, tepa. Unsay naa sa imo nga wala sa ex sa imuhang partner? I think there's a lot of things. Dili man nato maingon na, ako kay kuan ko saya kanang mas labaw jud ko sa ex ako ang partner karon kay. Ako na gud ang present. Kabalo ka ba, kanang miiyon ani, iwasan gid unta nato ng mga comparison between the ex of your partner and you yourself. Kaya from here, basing manggod og mas better pa di ay si ex. No? Mas better pa di ay si ex kaysa sa imo. Pero syempre, since ikaw naman ang present karon, so basig ang mahulog din ha, pagganaganahan gid kag istorya sa imong partner kay para dili pud ka mag-overthink. Wala naman akong sinasabi. No? Ako lang is I'm just trying to set your expectations na possible gining mga ingon ani nga kumbaga sa laktod nga istorya ba palami-lamian kag istorya sa imuhang partner, imuhang uyab ba karon, uyab na lang. Imuhang uyab ba karon because gusto niya nga itagaan ka og assurance nga ikaw na gyud pero ang tinuod gahuna-huna gud na siya sa iyang ex. Tinuod. Gakahitabo na siya bimo nang you have to be very careful. Kabalo ka. tanang tao sa kalibutan, malalaki man or mababae, we were born unique. Naagit yung mga kanya-kanyang mga characteristics sa to ang pagkatao nga dili na to pwede i-compare po sa lain. Mayroon ka nga, ala, nganong taas siya buhok? Ala, nganong taas siya ilog? Nganong ako lagi? Kimurag palwa? Kahit na, maskin pagmura nagpalwa ang imuhang ilong, you were born with purpose. Basin da isimba ko, mahitabo nga, naay usa ka scenario ba nga, kinahanglan ni mumuagi sa gamay nga bangag, unya, dili masigo dito, ang kanang mga tag-as og ilong niya, ikaw rin masigo kay Platsman. So, kanina itong mga ilong, maskin paggagmay, kanina itong mga ilong, maskin pagmuran niya, kanang mga kuan sa palwa, kanang ulo-ulo sa palwa, be proud. Dapat maging proud sa to ang mga ilong, kaya pinaghirapan nating saluin yan. Hello, mayang gabi po sa Aracelia family of Simaya, Malay Balay City.
1: Thank you!
0: Salamat kayo sa inyong pagpamina sa toang programang Putahe sa Gabi. Thank you, good kayo, ha? Hello, Disney Princess, I'm present. Mommy Divine, ay ni. Paplay na nga favorite song, My Love For You Is Real by Eric Santos or Blue by Young Kai. Hello, Mommy! Mommy Divine, mayang gabi din, ha? Sa imo, I miss you calling us me. May gabi, hindi mo din ha, Armand ng Bohol. Good evening po kay Bongbong! Si Bongbong ng Bohol. Bong, kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot na ang Pilipinas, Bong. Si Bongbong ng Bohol. Nagkagubot na ang Pilipinas. Si Bongbong ng Bohol. Nagpuyo lang yapon. May gabi, hindi ha, Abong. May gabi po kang Clemente Bendanillo Mage. Ay, may gabi, salamat kayo. Si Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong, Mima, yung gabi. Thank you, always me.
1: Thank you.
0: Sa imong always nga pag pagsubaybay sa to ang programa, maskin busy kayo ka din ha, naalanggid ka permanente sa to, ano, naa sa to ang permanenteng tapad, nagapaminaw sa to ang mga kabuang din niya. No? Si, no? Nanatay man ni Risen. Hi kay Uncle Dars, all the way from Hinatuan, Surigao, Dasur. Thank you, Vivi.
1: Thank you!
0: Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon ha, medyo okay, gid kayo nga to ang weather condition, kay medyo tugnaw, nga medyo init, kay medyo tugnaw. Perfect, gid kayo na siya, para naamoy gamay nga, mga small talks with your wife, or with your husband, di ba, gamay niya, small talks pa. Marami na gid kayo ni. Pero bitaw, deserve gid ninyo nga, all the time, naagid may open communication sa imuhang asawa, or sa imuhang bana, kay from there, naamoy connections ba? O naamoy ka ng communications? And of course, kabalod siya ko nga pagpadulong as time goes by, kabalod siya ko nga naay mahitabo din ha ang mga milagro nga kamuray na kabaluwa, may alam. Pero unsay buhaton bi kapag luya na ang kalawasan, luya na ang tuhod, ang mahitabo din ha, ano, balibaran ni mong partner, mag-o-overthink po ang inyong asawa. No? Dapat ginagampanan gini mo ang imuhang responsibilities and duties sa imuhang wife or even sa imuhang husband, bawal po ang magreklamo. Ang kulang ko sa kusog, yung nag-overtime ko, gayin, nagigkapuyig ko, na, tayo solusyon, ana, nga to ang Turbo Man Enhancer. No? For as low as 75 pesos per capsule, ma-experience na nimo ang kaanindot-gid sa to ang Turbo Man Enhancer, which is pwede sa mga babae, pwede sa panglalaki man gid ni, pwede gid kay sa mga kababaihan. Ang iyang effects be simple lang gid kaayo sa mga kalalakihan, tagaan mo og extra nga kusog niyo mga tuhod, magbarog ang angin nga magbarog sa sulod sa duha or tulo ka adlaw. Tapos sa mga kababaihan, ang iyang effect is pampadugang sa gana sa pakiglabing-labing. Mao na sa mga magpartner din ha ang medyo shaky na po ang inyong relasyon. Ayo kalimot bi loyalty, honesty, pagmahal. And syempre, Turbo Man Enhancer ang sikreto sa balipayon na relasyon.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon, aron maka...
5: Pamasahirog sa'yo,
4: aron maka boundary.
5: Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak.
4: Kunso mo pa sa balay.
5: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
4: Akong gitistingan.
5: E, aron malipay si Mrs. ba?
4: Grabing kumbate.
5: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
4: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
5: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
4: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
5: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo?
4: Pag turbo na mo.
5: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

Abla! Ayaw na lang, oy. Kay maulawan na punta. Pasabi, naigit siya ay. Hello, B. Balik na sa to ang programa. Karong gawi una. Ni ulan na ginadalugdog na gidon.

0: usab kay nato sa ato ang produktong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Bisa mga mahilig magpulaw sa mga trabaho pang gabi, sa mga kulang sa tulog. Perfect ni siya nga kape sa imuha. Tungod kay nagaparegulate ni siya og tulog, maskin pagsangalan nga kape. Hoy, nagaparegulate gihapon siya sa imuhang tulog. Kini ang kape na aside sa kape na, tambal pa jud si mong mga balatian. Plus, makapahayag pagin si mong pamanit tungod kay aduna kini siya glutathione and collagen. Mapalit kini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store, South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. O pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok. O available po kini siya sa mga klinika or sa mga Yes to Health clinics nato nationwide. Balikan na tato ang Sir BB question for tonight. Bion sa daw ang naa sa imuha nga wala sa ex sa imong partner. This is too risky to share, but once again, ladies and gentlemen, ayaw gid ikumpara imong kaugalingon sa ex sa imong partner. Ang usually ang mga mindset magud sa mga BB nato nga uban, miingon magud sila na kaya gani ex na kasi hindi na, kasi ex na kasi hindi na talaga. Oh, kaya gani ex na kasi pinagsawaan, aba. Kabalo ko nga gusto lang nimong ibutangan og ganang tawag an oy, kay na gusto nimong ibutang ang assurance imong pangutok kundi igid ka pulihan sa imong partner. Pero kabalo ba ka na when you do the comparison, dakong sala na siya. Kaya nga naman, yeah, dakong sala na siya. You're trying to compare the creations of the Lord, oh? Gibuhat ka sa Ginoo, gibuhat siya sa Ginoo, pero i-compare nimo ang ilong mang good. Sabi na sa ilong. Sabiin na lang gulat ninyo ng ilong, oy. Oy, pagkuhan mo ha, pag pwede mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Hi kay Monski, anin yun, queer po, may gabi ni naa sa imo ha. Si Junlin Rance. Thank you! May gabi iusap, may gabi ni mo, Cindy, siguro guwapa dyan kas personal, oy. Kung mas gwapo pa man gani ang uyab sa kuang ex karon, wala ko'y lavot. Ang importante, buhi ko, tagapagadian, di ay ni. Sige, kuana, baby, dihan ni mo Cinderella, ang tubag na kuana, no, ang imong ex sa una, wala'y klaro, maay, atay pa sa ha. Kuana, baby, dihan ni mo, sige, ang tubag na kuana, no, ang imong ex sa una, wala'y klaro, mayo on taog nindot og batasan mo nay nindot na maora akong istorya. Salamat kay Bibi. Si Armand eh maglibog-libog ta ning muhagong mga kuan Armand, mga banat nimo Armand. Malibog-libog ta usahay. Sige mami, akong i-insert diri. Naminaw ko nimo permi, di ko katulog og di ko kapaminaw sa imuha. Sar. Si Dani ni sa Negros, ako bitaw tong nag-ingon nga anhaon tika diha, ako pasanon imong bangko, dadon tika diri sa amo. Sana all. O daw bi, waiting ka nga pakaunon ko nimo din ha. I-manifest natin ang tuloy-tuloy. Alo? Diri ni mo kailangan i-wish ang ako ang love life ha? Unaha imong love life din ha, kay pasagdiin na lang ni akong kinabuhi diri. Pasagdiin na lang ni ako ang kung magka love life man ko og sa dili, okay ra gid kay ko. Kamo akong problema din ha, kay mapalungdong grabe dayon mo sa kuha. Ha? Ako dai nang inyo ang ako dai ninyong basol-basolon no, di mo magka love life. Tinuod ginay mo ang sulti baby, tapos nila magsawa, maghanap ng iba. Yun lang, ayaw na ninyo i-compare gid pud bitaw ang inyohang ex or ang inyohang kaugalingon sa ex inyong mga partner. And it's not also right nga moingon mo nga, I'm better than him, I'm better than her. Mo gani nga ako na ang present. Ang present. Ang present.
1: Putahe sa gabi.
0: Ang present. Oh, balik-balik ko dyan, ang present. Muto siya ang right na pronunciation ha, basig sundugon ko ninyo. Thank you, baby. Mo ba ni ang ano? Mo ni siya ang, basing mabungog ko, oh, sana, okay rin na? Basta kaya, maurog yung akong giingon sa inyo ha. Ayaw na lang ganyan yung i-compare inyong kaugalingon sa iyahang ex, kaya basig unyag mas masakitan pa mo ba? Lain ba yung mukha mo, kalitra mo ka-praning?

siguro, baby, they are not meant to be cause bati og attitude ng ex. Kabalo mo, kabalo ka mommy divine. Sometimes, may tabo gud na nga na moingon gud na moingon gud na bati to batasan. Pero in the first place, wala gid ba ta kabalo no sa mga pinagdadaanan sa ex sa to ang partner. So wala gid tay right nga mo judge kay based po sa mga istorya sa to ang partner, or let's say example your present boyfriend or present girlfriend, kung ang ilahang istorya ang basihan, buhi gid ta nang kalag. Di ba? Kasi sometimes they're gonna make up stories kay para maguba ang imahe sa ex. Kung na kay ex nga ingon ana, puwera ragaba. Di ba? Kana kung gubo ng imuhang image kay para lang gid nga mo lift up lang gid siya, para lang gid nga mo angat siya og para limpyo lang gid siya tan-aon sa mata sa mga tao. But in fact, in fact, you're not. No? Ala na gid siya pagdumot. Kuan bibi, sorry ha, abi nimo kay guwapa bitaw ka. Maura bibi, dili magguwapa gud. Okay, gini ako. Dili ko nag-claim nga gwapa ko. Kabalo ko sa mata sa Ginoo, I'm beautiful. Okay. Iya ha kong hinimo. Pero dili ko ga-claim kay sa panahon karon, daga ginawa yon. Masakitan nagihapon ko. Bibi kung pasaanon ka atong taga Negros, ari na ko bibi kay Lukduhon tika padong Cebu. So kung pasaanon ko Lukduhon ko way mukamang. Kamang langon tabi. Tagaan tag 5 mil. Kalain ninyo, oy. Naglumbaan ay naman mo din ha. Kung kinsay mas better sa inyo. You guys, we guys are all better. Pero nindot unta tong kanang kamangon tanya. Dalasagpa dayon gani o ganang. Oh, money, oh. Nalanggid, oy. Oy, at ang gininyo niya taod daw. Da nga to ang putahe confession, ha. Usa na pud gabibi nato ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakit. Hi kay Christian, kay Sinyo Mermal. Thank you. Ang gabi ginaan sa imo ha ang akong tilapia. Basin bakanti og mamuli ko diha. Ingnir ako. Bitaw oy, hi Christian, may gabi ginaan sa imo ha. Pero bitaw no, unya taod-taod ha, ay mo panghawa din ha, plastar na mo din ha, lingkod na mong tarong, brace yourself. Okay, magsugod unya taod-taod ang ato ang putahe confession. Timpla ha, ginungin mo ang Santon Gold Coffee Mix. Kay perfect kay ni siyang ay paris ni mo. Samtang naminaw ka sa mga musika, dili sa to ang programa, unya maminaw ka unya sa to ang putahe confession, at least ma-open-minded ka ba, magka-idea ka kung unsang imuhang itambag sa to ang letter sender. Kay syempre, kinito ang mga gapadala sa to ang programa, gapangita gid ni sila og someone nga makapangayo sila og advice, especially sa atua. Monang mohangyog ko sa mga naminaw karon nga unya taod-taod hatagan nato og pagtagad nga to ang letter sender sa putahe confession. Syempre ako po ang inyong makauban hangtod alas 11 karong gabi una. Ang inyong Disney Princess Bisaya version live ninyong madungog sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Makita usab ang ato ang kagwafa. Ay! Star! Sa ato ang official Facebook pages, and of course, madungog usab kita sa official radio station sa Radyo Amigo. Abri na nga ito ang linya o niya taod-taod, 0975-474-9153 para po sa inyong mga mensahe o para manumag mo o niya para sa ito ang programang Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adit to.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina. Tay, ang imo makina tingali uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: Exciting!
1: Welcome sa programang Putahe Confession. Kinatang programa hatod po ka na to sa Clear Skin Herbal Soap o sa atuang isa kasabuan nga Santon Plus Herbal Soap. Pampawala kini siya sa mga bugas-bugas bi, o syempre pampawala po kini siya sa mga baho sa imuhang kalawasan. Ilabi na akong kapangalis po na ginang kilikili powers na ito din haa, mga tiil na baho. Be perfect kid kayong gamitin ninyo nga to ang mga sabon sa Yes to Health. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Nako! Andam na ba nga itong mga dalunggan din ha? Grabe na gid kanya ito ang istorya karong gabi una bino. Wala akong mag-expect nga ingon ani di ay ni. Oo. Naanay comparison nga kahitabo between sa iyahang ex. Pag sa iyahang sa ko galingon. Sa iyahang, oh, sa ex sa iyahang partner og niya. Iwasan. Ayun na ginan ninyo buhat-buhat talagi. O, lisod kayo ng ingunana. Pero lahi niya siya nga istorya biha. Somehow, na ay tweak niya siya kalahian sa iyahang partner o kalahian sa iyahang ex. Oh, kaya iyang giingon din hiya kung pwede pa lang. No, basta, oy, lahi-lahi niya siyang istorya. B, ayaw mo kalimot nga ito ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon basig unya og ma-misunderstood sa inyong mga anak nga ito ang mga ipang istorya din niya sa kahanginan. O kamo nalay bahala og explain din ha. Kaya wala, manggid ko din ha. Aaron, maghatag og katinawan sa ilahang mga panghuna-huna. Ngayon ani ang dapat pasabot sa atong giingon. Again, rated SPG po ang ito ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, apriso ka.
2: Sexual. Horror.
7: Hello. Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
8: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Kwatahe Confession. Kini akong kinabuhi karon, Cinderella. Makumpare gid na ako ang akong daan nga kahintang sa gapang kahitabo karon. Grabe kabugat ang akong gibati karon, Cinderella. Muna na kahuna-huna gid ko nga dili na lang sa Putahe Confession. At least man lang mugaan gamay ang ako ang paminaw. Tawag ako sa ngalang Hannah. 5 katuig na mi nga live-in sa kong partner. Dili lang ako ihatag sa imuha ang iyang pangalan. Dili pa mi kasal. Pero mura nagyapon mi og mag-asawa, Cinderella. Magkauban mi sa balay, hati mi sa bills, sabay mi nag-grocery, sabay mi nagapangandoy sa kinabuhi. Cinderella, I thought perfect na ang tanan. I thought nga nana ko sa tamang mga kamot. Kaya ang pirmero, Cinderella, okay, good ka ayaw mi. Dili mi dato, pero pareha mi nga nay trabaho. Ako na ako sa accounting office, siya na as a sales. Na yung mga bulan nga mas dako ang iyang kita, Cinderella, tungod sa iyang komisyon, na ay mga bulan pod nga mas stable pod ang ako ah. Muanang naistoryahan ginamo, Cinderella, nga magtinabangay, mingduha. Pero ang among gihangyo sa usag-usa, Cinderella, ang mahimong transparent sa kwarta. Nitando siya moto nag-open me og joint savings. Pero sa akong account niyang gibutang, ipara dali ra daw namong ma-monitor. Kada sweldo, Cinderella, nagabutang gid me og savings. Moni siya ang amuang ginaampingan nga kwarta para sa pang-down payment namo sa mong future nga balay or masking pang-civil wedding man lang unta. Cinderella, grabe na akong ka-excited. Masking gamay ra bitong among mabutang sa mong savings, happy gid kaayo ko. Kay from there, naay pruweba nga naagid mi direksyon sa kinabuhi. Pero after a while, Cinderella, ako na lang ang consistent sa pagbutang og savings sa mong account. Kapag ka maabot ang time nga mangayo ko sa iyaha, sayang amot sa mong savings, naa na siya yung mga reasons. Muingon siya nga next cut off na lang daw, naa siya yung mga client expenses, short na siya, naa siya gitabangan ng iyang tropa, emergencies. Tung una, Cinderella, okay ragid kayo sa kuha. Nasabtan gud na ako ang tanan. Kasi syempre pag naa ka sa sales, gubot gud ang cash flow ana, Cinderella. And kabalo ko nga buutan ang ako ang partner. Dili ko gusto nga yung huna-hunaon, nga mura kog naong og kwarta. Pero Cinderella, natingala ko, pag-abot sa savings, wala gud siya kwarta. Pero matingala ko, Cinderella, na siya bagong sapatos, bago iyang cellphone, na ay mga bagong out of town, kaoban ng mga barkada. Ay nusay, Cinderella, na siya mga pag-gift sa mga client. Ngayang i-reason out sa kuha, installment lang ko, no? Or iyang gihaguan para makuha ang trust sa usa ka kliyente. Matingala ko, Cinderella, nga lang sa tanan-tanan, even sa 5 pesos, naagid siya yung eksplanasyon. Moto nag-wonder na gid ko, Cinderella, nga basin. Basin lang. Gapang babae na ang ako ang kapartner. Naka-feel na ko nga murag aloof na siya sa kuha. Natingala sab ko niya, Cinderella, nga every time na mo text sa iya ha or na manawag sa iyang cellphone, dito siya sa gawas mag-reply, dito siya sa gawas nga mutubag. Halos dili niya ipahiram yung cellphone sa kuha. E natingala ko, Cinderella, nag-change siya og password sa iyang cellphone. Pero Cinderella, ginahuna lang yapon ako. Basin di kapoy lang ko. O basin na praning lang ko. Pero Cinderella, dili eh.
Dito na ako na-feel Cinderella nga murag naa siya gitaguan sa kuha. Nga na ako'y nakita sa iyang cellphone, nanawag, ug ang pangalan, Raffy Loan. Nangutana ko siya Cinderella, pero wa siya mitubag sa kuha. Motong niabot sa point nga, gibungulan na ako ang ako ang partner. Wala na ako kabaloon sa aon na ako siya pag-istorya. Kaya di na po siya nagatingog sa kuha. Motong naabtan og usa ka semana, Cinderella nga wagin mi nagtingganay sa kong partner. Ug usa ka adlaw ni Ana, Cinderella. Natingala na lang ko nganay mga sulat nga naabot sa mua gikan sa barangay. Pag-open ako, Cinderella. Natingala ko mga sumuntanan. Gikan sa nagkalain-laing ahensya. Naningil og utang sa kong partner. Gihatag na ako sa iya, Cinderella. Nang luspad siya. Og nihangyo nga mo explain siya sa tanan-tanan. Ningon siya, Cinderella, nga nalugi daw siya sa iyang side business. Maulaw daw siya maingon sa kuha. Mahadlok daw siya nga ma-disappoint ko sa iyaha. Motong nangutang siya, Cinderella, nung makabawi man lang unta. Tas ang iyang gibuhat, Cinderella, nangutang pagid siya para ibayad po sa iyang pikas utang. Tingala ko kay ako gatipid ko para sa mong future. Siya po, Cinderella, gatago sa utang. Diri na nako, Cinderella, na realize wala na ko'y peace of mind. Adlaw-adlaw ni nagapaningil sa mua. Adlaw-adlaw kapangita sa iyaha. O gakadawit pa ang ako ang pangalan tungod kay ako ang nakabutang sa iyang emergency contact. Cinderella, dili kini ang kinabuhi ng akong gipangandoy. For almost 2 months, Cinderella, wala na ko'y tarong tulog. Halos dili ko mga bri sa balay, di ko mga bri og bintana. Grabe na ako ang depresyon nga gibati tungod sa utang sa kong partner. Dili lang usa, dili lang duha, Cinderella, kundi napulo ka mga tao ang balik-balik sa mong balay. Sa managlaing napulo ka kumpanya, nagihirman sa kong partner. Nihilak siya, Cinderella, nihangyo siya ngayang ayuson ang tanan. Ug nihilak na sab ko, Cinderella, kaysa tinuod lang. Kung akong ikumpir ang akong kinabuhi sa una ug sa karon, sa managsusamang higayon, sa parehas magidugayon sa among relasyon, sa akong ex ug sa akong present karon, mas piliyon siguro na ako, Cinderella, nga sa akong ex na lang. Wala jud ko'y stress sa iyaha pag-abot sa kwarta. Dili man niya mahatag ang tanan-tanan sa kuha. Pero at least, Cinderella, wala'y ingon-ani. Dili ingon-ani ang tanan. Nga halos mawala ang ako ang dignidad tungod sa mga tao nga gabalik-balik sa amo ang balay. Cinderella, mangayo ko og tambag sa imuha. Ug sa mga naminaw karon, tama pa ba ni akong gaka-feel karon? Nga grabe akong pagka-disappoint sa kong partner. To the point na gusto na ako siyang biyaan, Cinderella. Tama ba, Cinderella, nga nagmahay-mahay ko? Angay ba ang ako ang ginahuna-huna karon? Nga gusto na lang na ako siyang biyaan. Sa panahon nga down kaayo siya. Alang sa putahe confession, Hannah.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. I'm not sure if makitaan pa ko nyo sa live. It's very, ano, it's, narangi ayo. Gabi, wait lang. Okay na, nibalik na. I mean, ako nawala to ganina. But anyway, pibitaw, no, inyong nadunggan ka ganina ang istorya sa tuang letter sender na si Hannah. Nagrabi gid ang iyang struggle karon bi tungod kay wala na daw siya peace of mind tungod sa iyang partner nga nabaon sa utang. Kasuway na ba mo ani? Nya karon kay mas pilion daw niya nga makigbalik na daw siya sa iyang ex kay dito na daw siya peace of mind. Pero in the first place, ngano nagbuwag mo ito? Nalagay mga comparison nga kakita bu. Bi, sa inyong mga komento karong gabi una or sa inyong mga tambag sa tuang letter sender, pwede nagid kayo mo manawag 0975-474-9153. Wait lang ha, i-connect lang sa nako ni kinalemot o limaw ang lemot sok. Ako na i-connect para makatawag na mo sa tua. Tambag na ako kang hana kuan, walay ayo na nga partner sayop na walay klaro mayon tag magpakasal sila pero unsaon man na bulagi na lang na siya. Ala oy, dili ba ingon anak kasayon ang mga bulag-bulag ha, magsugod na putas permiro. Another pakilig-kilig portion na puro itong may tabuan ni. Thank you so much for playing my song. Happy ko but I miss him. Sige lang, Mommy Divide, makaget over gihapon ta ana. May gabi ipag-usa bibi ako ikatambag anak bibi, dili lang siya nako. Kay saging piniritoray utang nako o bitaw sad bibi tinud anay lang tabangan na lang na niya kay sa mobiya siya kay anak man jud na dili manggod tanan kalipay ang kinabuhi og unsa makadasig sa panag-uban ninyo. Ingana pod nakakusog ang pagsulay kung wala kay laing bay iyang partner. Tabangan na lang na niya kay dili puro kalipay ang kinabuhi. Maura pod na ako ang ikasulti bibi magtinabangay na lang dili mag-away-away kay mura na pod mo sinado ana. Ha? Damay naman ang sinado. No comment ko ana bi pero bitaw tinuod pod bitaw. Natay caller karong gabi una. Hello man gabi po. Hello man gabi. Connected naman ni sa akong kuan bay o nganong dili man nigatingaw. Sige, tawagi ko balik ha kay basig. Wait lang ha. Hello, may gabi.
1: Hello.
0: Kusog ka imo radyo po, hinahi gamay.
1: Oh, kana.
0: Sige. Kinsa ni palihog?
1: Kailan mo gud kinako?
0: Kinsa gani po?
1: Kasi mong gabi si taon sa Balinsa.
0: Ay! Nausab bang gud imong tingog, Bioy? Kalamburag na
1: nabago. Hindi ko bawan, magod ko ito.
0: Sige na. Sige, Mark. Unsa may tambag din mo sa tong letter sender karong gabi una?
1: Okay, so sa ilang pag-break, sa ilang ex. Nga naman na kasi peace of mind na ito, be. Kamagod ikaw na kasabay-bay, wala ang signal sa...
0: Wala siya giingon na rason or wala mo siya nag-ingon.

0: og rason nga nung nagbulag siya sa yung ex. Pero sa naitabo siya kinabuhi karon nga murag na baon na actually dili murag kay baon gyud sa utang ang iyahang uyab. Oh, naka-compare siya sa iyang life compared sa una daw, wala naaman daw siya peace of mind sa iyang ex sa una. So, wala siya ko kabalo exactly unsay rason sa ilang panagbulag.
1: Okay. So, ano pagdud siya? Dili mo pagdud siya ingon nga rason siya or ano sa baka ha? Hindi man kita mo bala ng attitude sa tao kung di ginato ilailahon. So, at least, karon pa lang, kabalo na siya ngayong anak. So, karon ako, kung love din niya, nakritisyoan niya, pero kung feel niya nga naging peace of mind, doon harap yung pilihan na itadayo na niya or i-give way na lang or buhian na lang na niya. Ano naman ko na siya?
0: Kung
1: itadayo niya, di ba, ano man kasi peace of mind?
0: Wala na. Sa karon wala na siya peace of mind. Ang iyang naasa yung huna-huna karon gusto na siya mubiya sa iyahang partner. Pero, mind you, naa pa na sila joint account, ha?
1: Wow.
0: Naa sila joint account. So, wala man yan noon nagipangutana kung unsay may tabo sa joint account. Kaya usually kapag ka magbulag mo, kung okay mong magpartner yan, syempre tungaon dyan na ninyo kung unsa inyo ang mga napundar sa una, depende po sa inyong panagsabot. Pero ang iyahang concern ka nung kay kabiaon na gid siya, pero sa ngalan nga mubiya siya, syempre, ang may tabuana, basig unyag magtunga sila sa kwarta, ana.
1: Pagbigyan na lang gid niya, dikit, kaya siya mag-anong siya. Mahalag magtunga sila at least. Magka-peace of mind na siya, kaya magkabuhi ng siya. Normal na gid ng sakit. Pero, tingin pa nga, di ito nakatisip na yung marilak na gabi ang una-una, na bahalag. Pag example mo nga ng lalaki na, ay, ito siya ba eh? Kung kumain ka siya nga, tumaon nato nga itong napandar nga na yung anak, hindi, go na lang. Pero nga, parang nga ito na lang yun, para nga makuman na yun ka na, tumagi ang gusto ng mabiya na yun siya. Okay, kaysa kuhan mong good kung, ano na ang, ano yun ang mga kailangan? Hindi pa na maong nga mga...
0: Na. Hindi ko wala si Mark. Yan, wala na yun. Nako. Sorry kay Mark ha. Ambot nog I think na agi problema sa signal ni Mark kay kawala-wala gid di. Wala, we love lang gyud Mark ha. Abri gyapon nga to ang linya 0975-474-9153 para po sa mga ginahan nga maghatag gyapon og tambag sa tuang letter sender for tonight. Si Hana, ang tambag po diri ni texter 875 ana siya nga biyain na lang na aron magka peace of mind na ka. Sa panahon karon bi importante gid nga pilion gid nimo ang imong peace of mind. Sa mga good pod na sa mga play kag trabaho o dako lagi tuod og sweldo pero toxic ang imong environment, there will be no happiness with that. Magproblema jud ka ana along the way. Pero kung naa kay applyan nga trabaho nga gamay og sweldo pero imong makaubanan sa trabaho, mga buutan kaayo masinabtanon og kana nagatinabangay gud sa usag-usa, that's a happy place. Makontento gid ka, maging happy gid ka. Sama na sa usa ka relasyon karon sa relasyon ni Hana, naatood mo yung savings pero na-found out ni mo nga nabaon sa utang ang kaning imuhang partner. Technically speaking, na yung mga maningil sa imuha, wala na gid kay peace of mind, ana. So, depende sa imo if kaya ni mo nga, usahay mong good, maingon mong good sila nga, para i-test ka kung unsa ka loyal sa imong partner or unsa ni mo kalabang imong partner. Through thick and thin, kinahanglan kuyugan gud nimo siya sa mga struggle, sa mga kalipayon. Dili kay kuyugan lang nimo siya sa panahon nga malipayon ka. Or malipayon mong duha. So, hala no. Lisod sab, wala siya peace of mind tungod sa binuhatan sa iyahang partner. And ang iyahang partner, he could have done something. He could have like, gili kaya noong tanan niya ng iyahang panga. I think siguro kaning iyahang partner baka medyo maluho siguro ng iyahang uyab. Muna nabaon niya siya sa utag. Muna nagiingon bitaw na ako sa inyo habi na, mapareyagin mo sa kong friend. Nag-sudden resignation. Nitabot na siya on the day mismo nga single nun siya sa mga gipang hiraman niya, sayang kayang yang posisyon sa usa ka dako nga restaurant, okay? Sa ilado nga fast food chain sa tibuok kalibutan, iya naging gibiyaan tungod kay nabaon gyud siya sa utang. I'm not really saying that this is funny, pero kabalo man jud ka from the start. If kabalo ka nga wala kay pambayad, kabalo ka nga murag maglisod jud ka, matagilid ka, or you might be out of the budget tungod kay ang imuhang sweldo padulong lang din hiya na ni mga nakalaan nga mga expenses, ana ayaw na gyud pangutang. Kaya kapag ka mangutang mangud ka, you're like putting yourself in hell. Diba? Oy, delikado. Ako, bebe. O, manang ikaw, panigurado din ha. Kung kabalo ka nga, dili ka makaprovide, dili ka makabayad, ayaw na gyud pagpatuga-tuga. Kay lisod na kayo imuhang pungso ng imuhang kaugalingon nga mo, commit ka sa usa ka butang na dili ni mo kayang panindigan. Hannah, for my last words of siguro comforting words I can provide, I understand your feelings. It's technically valid jud siya, no? Pero depende gihapon sa imo, if gusto nimo unungan ng imuhang partner, you can give him another chance, tapos ayuso ninyo duha, tabangan nimo siya, not to the point na imong ipahiram imong savings or whatsoever. Siguro tagaan nimo siya brilliant idea to solve the problem, pero kung dili na gid kayahan, you can just go ahead and leave and let him settle everything. Pero much better pa din mo siya tagaan ng chance, tapos pag maayos niya, make sure nga dili na niya usabon kay na di gid lalim. Wala gid, again, wala gid kay peace of mind kapag kaingon ana. Mura ka ganang, you want to go outside, you want to go to the other world. Dito na lang ka sa Mars kay para makuan ka, magka peace of mind ka. Anyway, Bino, wala na magkita igong oras since alas 11 lang magkita tabon karong gabi una. Salamat kayo sa mga kaubanan nato, no, sa mga katropa nato nga na Mina all over Visayas and Mindanao. Kinigihapon po ang inyohang Disney Princess. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puerto sa XFM Network Philippines, ako po si Cinderella. Nagkumpleto ang sapatos. Para po sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Kaya si Carlitos ay kariyo. Parang guys, ay natisipin. Sumpra na kong gorek kasi yung paglipong-lipong na ako'y kusog sa kundawa. Sa gamay na ganit kong kunita, nabuhian na.
0: Zalton Plus Gold.
1: Sinuha na parang ganit. Pagpatpato, pinakaya kong babati sa kundawa. Naray kusog yung mga nawa na tao. Kapag nga nanay, madag mo balatian sana na ko. Nga natin ang insaktong pagpanambal na to. Makita yun na to, Ryan, ang alibyo.
0: Zalton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zalton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Premium D3 ang bago.
3: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay akong trabaho naa sa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

Thank you. Thank you.

0: sa XFM Philippines Nationwide sa muang station manager Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawa, katropo ang Rustom Villaparanca, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano Muingon. Ang pagkabot sa hostisya kinahanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag bukidnon, dalaygon ang Dios kanatong tanan mga katropa. Happy Friday everyone. I love you, bukidnon.
1: Mga katropa, exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
2: Basta ato!
1: Ang mag-apply unta ko barbero.
2: Ala!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Lupig panimo ang scene zone sa lubog ni mong vision. Pili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublingon ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at

0: Si Kuya Juan po, maong ako na yung usuryan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inoom 3 times a day na sinatutsog na kung pagtinaw sa ako.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Stone, nagbilay niyong gasolina?
3: Uy, Tay! Prato na

0: sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, senior citizen nga namatay sa RHU o Kabang Lasan, walay kalabutan ang iyang paglinya aron makakuha og ayuda. Sa balitang regional, suspect sa tuli sa usa ka restaurant, dakpan sa pursuit operation sa Tandag City. Sa balitang national, kanhi Marines nagdalog maleta nga puno sa kwarta sa Ilocos sa alang kang PBBM. Dugang sa balitang national, anti-political dynasty bill lusot na sa ikatulong pagbasa sa Kamara. Sa balitang international, 21 katao patay sa sunog sa Osaka Hotel sa New Delhi, India. Sa balitang sports, Knicks gitambakan ang Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Sa balitang pangkalusugan, UP Manila plant-based attack, nagtaniag og luwas nga depensa batok sa dengue. Sa balitang showbiz, talent agency ni South Korean actor Ji Chang-wook mihimakak sa isyu sa tax evasion. O sa balitang kakaiba, kabaw nga kapariog na wong ni US President Trump nag-viral.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pizza size o pizza 5 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katrupang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang Madungog dahil kita ninyo pinagi sa dayan sa inyong radyo sa 101.7. Samtang live WhatsApp kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ug Bullseye Bukidnon. Sa katong wala pa naka-follow sa mga Facebook pages, please follow na mga katropa. Ingon man subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Wala na makaiktad pa sa mga kamot sa City Drug Enforcement Unit kung CDEU Malaybalay ang usa ka lalaki nga target sa drug buyback operation pasado alas 5:08 sa hapon Hunyo 3, 2026 sa Purok 2, Barangay Nuwabi ning siyudad sa Malaybalay. Dinakpan na ilang si Rica, 38 anyos, adunay live-in partner, walay trabaho, residente ra usab sa nisgutang lugar. Kinsa gila isip usaka street level individual. Atol sa mga operasyon, napalitan ang suspeka. Hugusaka sa shay sa gituang Shabu. Sa nagtakuban nga polis sa kantidad nga 500 pesos. Diya usab nga gihimo ang body search. Nakuha siyang posisyon ang upat ka sa shay sa gituang Shabu. Nagiba na bana ang matimbang og 3.74 grams. Nadunay estimated drug price ang 20,903 pesos. Ingon man, buy bust money o gusa ka cellphone. Hisayran nga ang dinakpan kanina na priso sa kasong attempted murder. O nakagawas o karon balik prisuhan sa lahing kasong paga at ubangon. Sa karon ang dinakpan ana-ana sa kustodiya sa Malaybalay City Police Station. Samtang pasakaan o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot o iligal nga droga. Dugang sa balitang lokal. Senior citizen nga namatay sa RHU Kabanglasan. Walay kalabutan ang iyang panglinya aron makakuha og ayuda. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: Personal nga gituan sa XFM News team ang pamilya sa usa ka senior citizen nga namatay sa Rural Health Unit kon RHU Kabanglasan Huwebes sa buntag Hunyo 4, 2026 aron klaruhon ang taho kalabot sa iyang kamatayon. Sa eksklusibong pakiginabi kang Orbel Magna, anak sa nitaliwan nga taga Sitio Punuan, Lambagan, Kabanglasan, sumala nini nga posibleng walay kalabutan ang kamatayon sa ilang inaan sa paglinya aron makakuha og cash assistance ala sa mga mag-uma ni adtong Hunyo 3. Dugang paniini nga tinuod nga niadto sila sa gym aron molinya apa nakita nila nga daghan kaayo ang mga tao og niuli sila. Ug pagka alas 3:30 sa hapon nibalik sila sa lungsod aron molinya pagbalik. Pagkakuha sa ayuda niuli sila sa ilang panimalay apan Hunyo 4 sa buntag galit matud pa kining nikap sa iyang dughan og nawad-an sa panimuot. Gisulayan pa kini og dala sa ospital apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi.
2: Palingkod sila rinto. Maayo pa kayo. Human og release, uli mi, namalit pa mi diri sa Kabanglasan, palit mi og pasalubong sa uli lagi. Na pagkagabi, maayo pa namong istorya. Istorya pa mi diri. Na karong buntag, gani pa, nag-uban pa mi ani sa Kalagutay. Kay naamay, negosyo ni siya nga gamay, naningili siya rinto. May pa mamong istorya. Uli mi diri, namahaw siya. Moto nga, ang hitabo lagi, nakalitan rami, kay nang laba pa man kuno ni siya ingon sa kong maigsoon, kay wala naman ko diri, kay ito ang magkuguma. Kalitra kuno siya ni hikap sa iyang dugan. Pag hikap ni siyang dugan, naggunit pa ni siya og kining kab- bo mutong na mumu siya sa kwan sa pirtahan. Pagkamumu na sa pirtahan, gitabang siya sa kong maigsoon diri. Wala na kaduha na gidaw siya ni Hagok diri sa balay.
1: Gisay sa usab ni Orbel nga adunay balatian ang ilang inahan. Og nagsigi na usab kini og balik-balik sa hospital. Og giklaro nini nga wala malakip ang ilang inahan sa pipila ka mga gipangtabang nga mga nakuyapan at tol sa pagpangtunol sa ayuda sa libuan ka mga beneficiaryo. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Ricabo, XFM News. XFM
0: Balita. Mga tong mga balita ang lokal. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:13 na sa buntag. Mga katropa, tungod sa daghan na kagibati nga balatian, hinungdan nga gibawalan na usab ka sa imong doktora sa pagpangapi. Mga katropa, pilia ang kape nga healthy, mga katropa, nga makatabang nga malikayan ang mga balatian. Kape, mga katropa, nga mapahimsog nga to ang kalawasan. Maalibyuhan ang balatian sa to ang panglawasan. Sulay, mga katropa, ang Santhon Plus Coffee Mix nga puno, mga katropa, sa antioxidant properties. Mutabang usab, mapahimsog ang imuang lawas. Aron malikayan ang mga nakaryang balatian, kini mapalit sa mga nakaryang butik at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Sa balitang regional, suspek sa tuli sa usa ka restaurant, dagpan sa hot pursuit operation sa Tandag City. Ania karon ang report, pinaagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
3: Aspas nga dinakpan sa mga sakop sa kapulisan ang usa ka suspitsadong tulisan, human gilusad ang usa ka hot pursuit operation sa mga operatiba sa Tandag City Component Police Station ning Milabayng adlaw. Giila sa mga awtoridad ang nadakpan nga si Alias Nabi, 23 anyos. Siya ang gitudlo nga responsable sa nahitabong pagpanuli sa usa ka restaurant nga nahimutang sa Barangay Tilahi sa Maonggang Siyudad. Sumala sa report, gikan sa kapulisan na himong yawis sa dinalian nga pag-ila sa suspek ang kooperasyon sa tag-iya og mga empleyado sa mong establishmento. Pinaagi sa gihatag nga CCTV footage, daling nailhan sa mga otoridad ang panagway og lihok ni Alias Nabi nga maoy nahimong basihan sa paspas nga pagpangita kaniya. Ubos sa direktang kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Janid D. Marhom, daling milihok ang mga intelligence operative aron pangitaon ang suspect. Misangpot ang operasyon sa pagkaguba sa taguanan sa suspitsado di insiya na dakpan sulod mismo sa Osaka fast food establishment sa Barangay Mabwa. Atol sa pag-aresto, na-recover sa mga operatiba gikan sa posisyon sa suspect ang 11,000 pesos nga cash nga giingong gikuha gikan sa restaurant og usa ka tablet nga nagkantidad og 8,000 pesos. Sa pagkakaron, ang suspect ana-ana sa silda alang sa saktong dokumentasyon og dugang investigasyon, samtang giandam na sa kapulisan ang formal nga kasong robbery nga ipasaka bato kaniya ngadto sa korte. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Kapsul Matag Adlaw, alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News. XFM Report, Balita Regional, Balita
0: sa Regional, Express, Balita Express, Balita. Laingan ay sa Balitang Regional. Milyon nga kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa mga otoridad. Sayron tang Italia sa report, pinaagi ni katropang Ivan Polunan sa XFM Jensen.
4: Padayon nga giimbestigahan sa kapulisan ang giabandonang 26 ka cases sa smuggled cigarettes sa Purok Spring Mudya Barangay Labangal Jensen ning nakalabayng adlaw alas 5:20 sa hapon. Sumala sa Macar Police Station nga samtang nagapahigayon og police visibility ang kapulisan sa nasampit nga lugar, mibulaga kanila ang gitambak nga mga cases nga dunay unod nga 1,300 rims sa sigarilyo. Gikumpirma kini sa Bureau of Customs kon BOC nga smuggled ang mga sigarilyo nga adunay estimated market value nga 1,112,384 pesos. Inungdan dali kining giturnover sa BOC alang sa proper disposition. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa pagpangalap og dugang ebidensya aron masayran ang nagbilin sa mga sigarilyo. Mga katropa, sa panahon karon dapat praktikal na. Lawas lang ang kapital, busa i-prioridad ang kahimsog. Tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News. XFM.
0: Makatong atong mga balitang regional, alas 18 na sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan ang mga nakariyang sakit sa ato ang panit. Mag Santhon Plus Herbal Soap ka mga katropa. Nga muprotektara sa ato ang panit mga katropa. Aron usab mga katropa, ma-achieve na to. Ang kahami sa ato ang pamanit pinaagi sa Santhon Plus Herbal Soap. Aron malikayan mga katropa ang sakit sa panit sama na lamang sa an-an, alipo nga ug uban pa mga katropa mao nga mag Santhon Plus herbal soap ka mga katropa. Nga mapalit sa mga nakariyang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada. Sa balitang national. Himakaka ni DILG Secretary John Vic Rimolya. Nagitulod niya si Senator Rubin Padilla. Dihang pasulod kini sa Senado adlang Webes, Hunyo 4. Makita usab sa video nga niabot si Senator Padilla, Senator Pia Cayetano ug ang 18 ka ex Marines nga motambong sa Blue Ribbon Committee hearing alas 10 sa buntaga. Matod ni Rimolya, siya lamang ang naginusara o pagawas siya sa Senado niyang nag-abot sila sa grupo ni Padilla. Dili matod pa tinuod nga gipugnan niya ang mga ex-Marines na makasulod sa Senado aron mutambong sa hearing. Dugang pa niya, siya ang gidas magan. Sa balitang national gihapon. Kani Marines, nagdala og maleta nga puno sa kwarta sa Ilocos alang kang PBBM. At ang sayron ng report pinagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
5: Ibutyag sa duha ka mga miyembro sa 18 ka mga ex-Marines nga giingong naka-deliver sila og mga malita nga puno kini sa kwarta sa Ilocos alang kang President Bongbong Marcos. Giingong kauban nila sa pag-deliver si former Representative Saldico dito sa Ilocos. Gipamatud-an usab sa mga testigo nga nakahatod usab sila og malitang kwarta sa building ni Senator Tito Soto dito sa Baclaran pinaagi sa basement, gisakay sa elevator ug gitagbo sa mga personahe sa senador. Gisaysay sa usa sa 18 ka ex-Marines nga naa sa lima kamalita nga adunay sulod nga 40 ngadto sa 70 milyones ka pesos ang ilang gihatod ngadto kang Soto niadtong tuig 2024 sa wala pa ang campaign period. Sa laing bahin, gibutyag usab ni Bernard Gumban, usa sa mga ex-Marines nga duha ka higayon usab siyang nakahatod og malita kang Senator Erwin Tolfo dito sa iyang panimalay sa Green Hills. Pirmerong higayon nga nakahatod siyang duha kamalita nga naa sa 20 ngadto sa 25 milyones ka pesos og medium nga 40 ngadto sa 50 milyones ka pesos. Sa ikaduhang higayon, naghatod na usab og unom kamalita sa managlahing gidakon nga ana usab sa 100 ngadto sa 150 milyones ka pesos. Gisaysay usab nila nga lakip sa nakadawat og malitang kwarta sila si Representative Lila De Lima og Representative Franz Castro. Ingon man sa usa ka human rights advocate nga si Father Flabby Villanueva. Katropa likaye nga madepress ka tungod sa mga problema aron ka makarelax, Isanson Plus Gold Coffee Mix mo na yan. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News. XFM Report. Balita nasyonal, balita
0: sa nasyonal. Express, balita, express, balita. Katapusan sa balitang nasyonal. Laki pa sa gibutyag sa 18 kakani Marines na nakadawat og malata Ang mga representative sa Macabayan Blanca na sila si Raul Manuel, Franz Castro o Arlene Brosasa. Adunay mga screenshots gikan sa cellphone messages na magkumpirma o magpamatuod nga nakadawat o kickback ang mga nahisgutan gikan sa ilang bossa nga si Zaldico. Kiniang gibutiag ni Attorney Levito Baligod, abogado sa 18 ka mga Marines atol sa 9th hearing on Blue Ribbon Committee adlang Webas sa Hunyo 4. Isaysay ni Senator Alan Peter Cayetano nga dili lalim ang kinabuhi sa mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines. Dili usaba lalima ang mamatyan ug bana ang asawa ug amahan ang anak sa usa ka sundalo. Sakit matod pa unaon nga anaa sa sunod sa gobyerno ang nagsuporta sa mga progresibong grupo nga nagpugong sa pag-angkon sa kalinaw sa nasod. Lakip na ang pagpundo sa mga advocates aron na undangon ang panawagan sa pagpukan sa walong grupo. Gihagit ni Cayetano ang otoridad o intelijensa na imbestigahan ang maong anomalya. Dugang pa ni Cayetano, walay kahumana ang pakigbisog sa EFP o gobyerno sa CPP-NPA tungod na ang gobyerno mismo ang nagpundo sa kahinguhaan sa walong grupo. Sa laing hanay sa balitang national gihapon. Giaprubahan sa House of Representatives sa ikatulo o katapusang pagbasa ni atong Martes, Hunyo 2, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act nga magdili sa mga kabanay sa pagupot o pagdagan sa pampublikong katungdanan sa susamang higayon. Pinaagi sa boto nga 271 nga pabora, 16 dili pabora o 7 ka-abstain nga pasar ang makasaysayanong Electoral Reform Bill nga nagtinguha sa pagpatuman sa Section 26 Article 2 sa 1987 Constitution nga dugay nang nagpending. Ubos sa mong balaod nun ang mga kapikas o mga pariente hangtod sa second degree o ikaduang ang-ang sa consanguinity o affinity. Pariente pinaagi sa dugo o kaminyuon, gididaan sa dungan nga paghupot o pagdagan alang sa pinili nga katungdanan sa susamang jurisdiksyon, gikan sa nasyonal ngadto sa lokal nga level. Balita sa nasyonal. Express. Balita. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:25 na sa buntag. Mga katropa, pakondisyon na ang imuang kaugalingon. Alang usab, maangkon ang kagaan sa itong lawas. Ganado kita maglihok-lihok sa adlaw-adlaw, mga katropa. Gamit na sa Haplas, sa Santhon Plus Herbal Oil. Siguradong mawala ang pamaol, panuhot sa tiyan. Ingon man ang Santhon Plus Herbal Oil, mga katropa, maayo kini sa adunay kayuma o arthritis, mga katropa. Kini mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa balitang international. Balita sa international. Balita sa international. Ngunin 21 katao patay sa sunog sa Osaka Hotel sa New Delhi, India. Kaniya karon ang report, pinaagi ni katropang Day Vineralaw sa XFM Bukidnon. XFM
6: Report. Muabot sa 21 katao, lakip ang 12 kalangyaw ang namatay. Manasunog ang Osaka Hotel sa Malviya Nagar, South Delhi, India, niatong Miyerkules, Hunyo 3. Matod sa mga otoridad, kini ang Osaka pinakadakong insidente sa sunog sa sentrong syudad sa India sukad niatong 2022. Pagduda sa mga investigador, nagsugod ang kalayo sa Osaka restaurant na makaplagan sa ground floor sa Dakbalay tungod sa paspas kapag kuyanap sa kalayo. Pipila ka tao na pugo sa pag-ambag gikan sa bitana sa hotel aron makaluwas. Gilayon usab nga nagtinabangay ang mga residente sa lugar o naglatag o mga kutson sa kalsada aron maamin minusan ang damyo sa mga niambak ang biktima. Sumala sa saksi, usa ka batang babae kauban sa miambak gikan sa ikatulong andana ug nalawas usab sa nagsalo sa mga gilatang nga kutson. Matud sa kapulisan nga anaa sa 49 ka tawo ang gidala sa nagkadaiyang ospital aron matambalan. Nakadetini na usab ang tag-iya sa dakbalay samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa hinungdan sa sunog. Mga katropa, para sa bag-o nga panahon, ginahanglan protektado imong kagalingon, i-boost ang imong immune system pagdumaog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nag-iya sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Relao, XFM News. XFM.
0: Kapi ba nga anti-cancer ang imong gipangita mga katropa? Kapi mga mali kayan ang impeksyon? Sulay mga katropa, ang premium D3 coffee mix na adunay mangosteena, vitamin D3 o stevia. Ang premium D3 coffee mix puno usab sa antioxidant properties. Paligunon ang ato ang immune system aron nga mabatukan ang mga nagkariyang mga sakit. Puno usab kini sa anti-inflammatory properties. Ilison ang mga nanuroka nga bukol sa ato ang kalawasan. Aron usab sa tibok proteksyon sa mga panglawas mga katropa. Malikayan ang mga nagkariyang sakit. Mag-premium D3 coffee mix ka nga mampalita sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Samtang sa balitang sports.

0: Bay updates, idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Next, gitambakan ang Spurs sa Game 1 sa NBA Finals. Sa Italia sa report, pinaagi ng katropang Jao Pagbatayaw sa XFM Bukidnon. XFM Report.
1: Gitambakan sa New York Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa Best of 7 Series sa NBA Finals, Hunyo 4, oras sa Pilipinas. Natapos lang dula sa final score nga 105-95, pinaagi sa clutch performance ni Jalen Brunson, nga nitala og 30 puntos. Gawas kang Brunson, niamot usab si Karl Anthony Towns, pinaagi sa iyang 18 puntos og 12 rebounds. Ug si OG Anunoby, nakahatag og 17 puntos. Si Josh Hart, nagpakita og dakong kontribusyon sa depensa og hustle play. Nga doon ay 15 ka-rebounds, 6 ka-assist o 4 ka-steals. Sa pikas bahin, si Victor Wembanyama mao ang top scorer sa Spurs. Nga doon ay 26 puntos, 12 ka-rebounds o 2 ka-blocks. Apan naglisod sa shooting, 6 out of 21 lang. Og nakahimo o 6 ka-turnovers. Si Julian Champagne nakapuntos o 16. Samtang si Stefan Castle o Devin Vassell. Adun ay 17 o 9 puntos. Apan si De'Aaron Fox, limitado lang sa 7 puntos. Ang ang karaugan naghatag sa Knicks sa 12 straight playoff wins ug nakapahimo kanila nga makuha ang 1-0 lead sa final series. Ang Spurs kinahanglan nga makabawi sa Game 2 aron dili sila ma-pressure sa series deficit. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka, Drisex FM Kidon, kininyo katropang si Jao Pagkatayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa sports.
0: Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
2: Express Balita.
0: O karon, sayron ta ang balita ng pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Nakamugna og plant-based mosquito repellent og insecticide ang usa ka retiradong professor gikan sa University of the Philippines UP Manila nga nagtanyag sa mga pamilyang Pilipino og mas luwas og mas malungtarong alternatibo sa mga produkto sa sintetika. Si Dr. Gracia o Gracia Feu, kani professor sa Department of Biochemistry and Molecular Biology sa UP College of Medicine. Ipaila sa Max Oil kon Mosquito Away Oil sa Baguhay lang Tekno Lusugan 2026 sa Pasay City. Sa report usab nga gipagawas kani atong Biyernes, ang UP Manila nagingon nga ang kabaguhan nagtumong sa pagsulbad sa usa ka critical nga kalang sa marketa alang sa mga konsumante. Ilabi na ang mga ginikanan nga nangita sa epektibo nga proteksyon batok sa mga lamok nga nagdala sa sakit sama sa sakit sa dengue.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nangita ka ba og repellent o mosquito repellent, mga katropa? Sulay, mga katropa, ang Santhon Plus Herbal Oil. Ha? Plus, mga katropa, ang panit, mga katropa, na pwedeng tugdungan o lamok, mga katropa. Ilabi pa, mga katropa, ang mga lamok nga nagdala og sakit, sama na lamang sa sakit nga dengue, mga katropa, nini nga panahon nga tag-ulan. Mao nga mag-Santhon Plus Herbal Oil ka, mga katropa. Pampakondisyon usab kini sa ato ang lawas aron nga mali kayan ang mga pamaol. Aron usab sa kagaan, umaangko na to ang kagaan sa ato ang panglawas, mga katropa. Ganado kita nga maglihok ka sa matag adlaw. Mag-Santhon Plus Herbal Oil ka nga mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Talent agency ni South Korean actor Ji Chang-wook. Mimakak sa issue sa

0: karon, human sa gihimong audit sa National Tax Service. Gipasabot sa kumpanya nga aduna lang sila'y kalainan sa opinion o interpretasyon sa tax laws tali sa kagamhanan kung asa ba ang angay ikalkula nga kita sa aktor kung siyang kaugalingon ba o sa korporasyon. Aron malikaya ng pagkalimot, pag-inom o Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Dang salamat Katropang Cinderella sa pag-atod sa maong report. Kini si Ji Chang Wook mga katropa o sa kini sino ang ginatan-aw nga sa mga salida Korean drama mga katropa. Sikat nga aktor dito sa South Korea mga katropa. And you sab si Ji Chang Wook. Di nagimakak mga katropa si ang management ang kabahin sa tax evasion. Kundiin mga katropa ang dili pag bayad sa insakto nga buhisan mga katropa kay lagi sumala pa sa iya ang management mga katropa nga lahi ang ilaang calculation samtang lahi usap ang pagkalkula mga katropa sa ibutang ta diri sa to sa nasud mga katropa BIR. So ang nahitabo dito mga katropa ipasakaan ang South Korean actor nga si Ji Chang-wook og kaso nga tax evasion. O nga sa yasab kini nga gihimakak mga katropa kay lagi ang ilang pangatarungan lahi ang ilang pagkalkula sa sweldo o suholan ni ini mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusangan ay sa tuang mga balita ang balitang kakaiba. Himong instant celebrity ang usa ka kabaw sa Bangladesh. Human ang mga local residents nagtawag ni ini nga Donald Trump tungod sa gold bangs nga susama sa sikat nga haircut sa presidente sa US. Ang buffalo nga adunay gibug-aton nga hapit 700 ka kilo. Gipadako sa usa ka umahan dito sa distrito sa Narayangan o Narayangan siya doon sa kauluhan nga daka. Uban sa traksaon nga itsura ni ini nga puti nga panit, pink nga ilong o blonde nga buhok. Ang mga litrato o video ni ini dali nga nag-viral sa social media nga nag-aghat sa mga tao nga gikan sa layo, mudayo sa lugar aron mag-selfie sa maong hayop nga daw susama sa nawong ni US President Donald Trump.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Apit ako dilipatiwas mga katropa pagwasa sa balitang kakaiba. Kinakita agad na ako ang nawong ni katropang Jonathan Lee Soriano. Nag-agik-ik taon siya. Basin masusama ko ito sa katong nagabalita sa sports ba? Katong na kabahin kang bulbul. So, dali nga ni viral mga katropa ang maong nga kabaw tungod kay nahalaan na manuon ni nga si Donald Trump. Mao nga tungod mga katropa giingon nila nga kapareha lagi og nawong marag may umay-ong gyud mga katropa. Kapareha lagi og nawong mga katropa. Gipanganlan usab nila kini og Donald. Naragsaon ni mga katropa tungod kay dunay bang susama ni Donald Trump mga katropa. Ano blonde pagid ang buhok mga katropa. Pikot pagid og mata nga kabaw talagsaon gyud ni mga katropa. May unsa man nga klase nga kabaw mga katropa. Ngunit tungod usab mga katropa kay viral ang maunga kabaw nahimo na hinuon mga katropa nga usa ka tourist destination. Gaadtuan ang maong umahan mga katropa sa mga turista kay lagi gusto silang magpa-picture dili lamang sa umahan mga katropa kung dili lakip na usab sa maunga kabaw nga talagsaon kaayo ang hitsura.
1: Express Balita. Express Balita.

0: ko ng mga katropa, alas 6:39 na sa buntag. Good morning sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw.
1: Good morning.
0: Sa tanan usab nato nga mga sukong tigpaminaw diha ato usab itimbaya mga katropa. Good morning.
1: Good morning.
0: Happy birthday sa tanang nagsaulog sila nga adlaw nga natawhan karon.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday sa ko ang pag-umangkon mga katropa nga si Kyra Kate nagsaulog siya nga adlaw nga natawhan karon.
1: Happy birthday.
0: Og sa tanan nga mga nag-birthday diha, happy happy birthday diha kaninyo mga katropa. Ato usab ning pangbasahon ning mga nagkomento sa tuang live karon mga katropa. Kay katropa ang Eljane Adaya, good morning di kanimo ma'am. Eljane Adaya. Katropa ang Randy Santisa, so na Randy na gyud, wala na gyud na unsa to iyang kuan kagahapon. Palitan na gyud niya. Kay katropa ang Randy Santisa, matod niya listening. Good morning usab di sa tuang station manager Miss Sassy Maricodino. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, matod niya, good morning, katropang Miss Hanilo, XFM Express, balita, happy Friday, God bless. From Tinambunan Family, Bugkaon Lantapan, God bless. God bless, usap niya kanimo, katropa, o Ma'am Josefina Tinambunan. Samtang mga katropa, katapusan karon nga adlaw sa Brigada Eskwela. Katapusan nga adlaw sa enrollment mga katropa, diya sa pampublikong tulunghaan. Wala nga ipa-enroll na mga katropa ang inyong mga kabataan gikan sa kinder, elementary o high school. Kay karon nang umaabot nga Lunes sa Hunyo 8 mga katropa mao ang pagbukas sa ila ang pagtungha mga katropa. Ay pud mga katropa ng mga estudyante kay sa sunod semana mga katropa pag Biyernes pod Hunyo 12 walay klase mga katropa sa taas-taas gayud ang ila ang ma-experience sila mga katropa ang taas-taas nga weekend. Tungod kay way klase mga katropa sa Friday. Isang tuod nga makonsidera na to ang Friday under pa siya sa weekdays mga katropa. Mga katropa nga to ang naglangkob sa to ang mga balita. Nga to ang nakalap 24 oras mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide. Sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diyan sa technical department, sa pagpanguna ni Katropang Rustom Villafranca. Kauban sila Katropang Dave Nirelao, Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news ad, Katropang Jonathan Lee Soriano. Kauban si Katropang Katropang Prince Obra. O sa naginusara na mo, nga disipensa sa XFM Bukidnon, BB Cinderella. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express sa Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Yan kumilar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago din ako matundaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Julie, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, lindot yung kaayo na akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko ang di na yun ko katulon. Kay daghan na yung mga sustansya ka makatabastag sa kalawasan. At ang kainot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di na kukubahan kay di na nangisama sa ubang kape. Daghan na yung mga antioxidant sama o yung mabatok sa daghang mga baltihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak, yes to health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. tradisyon. Kini nausab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manginaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sulod sa prisuhan o dinhi. Karoon lawa, kamong tanan. Karoon lawa, naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, ang kabihanin ang blip. Di ba exciting?
5: Exciting!
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Hindi na kakiniyo. Bilis na sa kiniyo si Bo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog. Ako ko eh. Bilis na po katulog ko ba yun? Huwag makamatulog ko. Buga na sa pagbalik katulog. Yung manatili ka tuwid na bilis ko makatulog ba yun? Bao niya. Mayo akong tulog. Magbambo na gubo. Kaniyat ko bilis man. Masama. Bilis ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Premium T3 ang bago.
9: Kadaan login kong nag-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho nasa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
10: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Live Testimony.
12: Din enyo sa po, 46 years old dati ko nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po. But after 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Kapit akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman. O saan na adik to?
15: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Pero what? Wala yun?
15: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
14: Sa lahat kayo day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
16: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makahuwantang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makahuwantang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan.
18: Sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahin na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
17: Santon Plus
18: Herbal Oil.
5: inyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihaisip city councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
19: Dong, nabilay niyong gasolina?
20: Uy, tay! Prato na

0: ihala na unsa man nga kung muntikab nga lahi na manintingo og makina bako manuntan ni gasolina malawag mo mga ni kubi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ikaw yung mata agad, tapulan jud kayo ka.
3: So,
2: layas dali kung di ka masugo.
3: Usa?
2: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
3: Okay, friend. Bye-bye.
4: Mga katupa, exciting!
5: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor. Win from within. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Mayong buntag, mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa itong mga suking tigpaminaw. Lagi pa itong mga nangasukong tigpaminaw. Ngayon mga katropa, lain na usap nga adlaw, laing hugda sa itong hisgutanan sa programang Bullseye. Siyempre, ako gyapon yung mga kauban, katropa. Mari ko din o hantong taon niya, alas 9, tas buntag mga katropa. Kay musunod ayon ang programang KSP sa Provincial Government of Bukidnon. Una ang inyong makauban mga katropa kay same as usual ang ato ang regular anchor ning maong programa ang Bullseye si katropa nga Prince Obra nag pa prenatal pa mga katropa kay gahapon na abdan siya sa cut off sa linya mao na ang pabalikon siya karon sa iyahang gynecologist mga katropa. Busa agwantaha una mga katropa ang ako ang kakulangon agwantaha katropa ang ako ang pagka kanabang maragkulan siyang sa radyo. Importante katropa no do not time hibaw-an ma-inform ta mga katropa sa mapanghitabos na palibot labi na mga katropa ang mga current issues nga tanggitubang sa nasod Pilipinas sa karong panahuna. Mayong buntag sa tuang mga lucky viewers ni sila kaya do na misleporuhan ng makadaog mga katropa og 50 pesos nga GCash kagahapon. Pasensyag, pasailua, kayo ko nga. Nakalimot, good ko mga katropa. Ha? Nakalimot ko, katropa leta kagahapon. Pasailua, good kayo ko, ha? Palihog kong share sa toang programa niya sa nakatanaw, nakatutok sa toang Facebook Live sa 101.7 XFM Bukidnon para maapil mo sa toang katropa leta, mga katropa. And make sure nga naka-public na imuhang Facebook account kay para makita na mo. Kay kung nag-share mo, unya private ang iyong pag-share mga katropa. Digha po na mo na makita, hindi mo maapil sa tuang tuyok sa kapalaran. Wala nga naka-public yun dapat. Uy, mayong morning diha kang gagawad. Artemio Gulia diha sa Barangay San Jose mga katropa. Ato ang gagawad nga in charge siya sa infrastructure mga infrastructure mga katropa niya sa Barangay San Jose. Grabe kaptikon mga katropa. Muni angay musunod nga kapitan. Dili ng pulpol. Si kagawad Artemio Gulie mga katropa. Atong amigo niya nga kagawad nga very supportive sa programa sa gobyerno mga katropa. Mami Diyos sa tinambunan, mayong morning kanimo diha tinambunan family. Lakip na si Bossing Ben. Good morning, usap da na kay baby boy, kay baby Jana. Tinambunan family, again, good morning kayong tanan niya. Sa mga magpaayo sa ilahang chainsaw katropa, bista ang Bossing Ben chainsaw trading. Silang bagong nahimutangan mga katropa, no? Diha sa may round ball dapat, kung gikan kag malay-balay, left side. Kanang busy area diha ang mga tindahan sa left side before ang round ball mga katropa na diha ang Bossing Ben chainsaw trading. Udo na gapon sa live brunch mga katropa dito sa Alae Manolo Forte sa Bukidnon. Daking salamat mga katropa nato sa pag-li-ili diha kang Randy Santisa. Suki kay nato ni mga katropa. Diha usap kay Raul Imperado. Have a blessed Friday to all viewers and listeners sa XFM Bukidnon. Yan, salamat kaayo kaninyong tanan di ha, tong mga solid listeners and viewers, sharers na to. Thank you kayo, good morning. Good morning. Oy, Friday karon mga katropa, June 5, 2026 mga katropa. Pilakadlaw na lang, sugod na ang klase, June 8, sugod na ang klase mga katropa. Og June 8, ipahigayon usab mga katropa, ang gitawag nilang legitimate and legal Blue Ribbon Committee hearing. Last 9 is buntag na. Nanaputay laing atangan ni ini mga katropa, laing kahiblaran. Salamat kayo sa pagtanaw, pag-react sa tuang live stream. Pinsahan na Duna Ferde, diyo kay Jonathan Soriano, kang Mami Josie Tinambunan, Randy Santisas, diyo usab mga katropa, kang Catherine Burial, kang Cathy... Oh, mo gali, Catherine Burial gali, o kay Cathy Sagayok gali. Adya kay Luhani, dagang salamat, Rol Imperado, kang Marso, kisa pa ni Dere, kang Junalo Corceles, mayong buntag kanyang tanada, Corceles family, Pagutayaw family, good morning. Da kay Ate Mimet, good morning Ate Mimet, luto na po tayo sunod. Kao na po tayo. Bagong adlaw, same rang problema ang atubangon. Mga buhaya sa katilingban, wa panggabi, panggabae. Magpulos ay na siguro ni Puhunay. Gipang atay kudasay. Katrapa, alas 7 siya sa kadung oras, mga katrapa. Pas-pas pa na sa mga kuyab nga na makakni mo. Ayaw kalimot, katrapa. Higugmahin mong kagalingon kaya huwag kibalo may higugma. Higugmahin mong kagalingon. Pinaangin, mga katrapa, sa pag-inom ang Xanthan na Plus Gold. Dilika, mga katrapa, ang Xanthan na Plus Capsule.
1: Tama.
0: Kini nga mga food supplements, katrapa, makatabang ka ni mo. Aron yun, katrapa, ang mahilikay ka sa balatian nga grabing balatian nga makahatag ka ni mo, mga katrapa, ang komplikasyon.
1: Tama.
0: Labi na mga babainahan, mga katropa, kita prone kita sa bukol-bukol, no? Bukol sa matres, ovary, bukol katropa sa suso, lakip na ang goiter, kada sila katropa mga inflammatory problems na kita babae, mga katropa, no? Usually, doon na kita ay hormonal problems, mukha na ang cause, katropa, sa tuang mga bukol-bukol, sa tuang lawas, duhagan pagin katropa sa tuang pagpabuyag sa itong mga pagkaon, unhealthy lifestyle and diet, mga katropa, mukha na yung mga hinungdan. Kung sa katropa, timanay mo ka o galingon, tumarkita o Xanthan na Plus Gold o dili ka ha ang Xanthan Plus Capsule. Kini ka mga food supplements, katropa, aduna inflammatory compound sama sa mangosteen. Makatabang ka nimo, mga katropa, para digi ka mapuruhan. Kaya kita na ba, mga katropa, usara ta muli ho kung grabe na. Isara ta muli ho, mga katropa, kung naanata sa stage 1, 2, 3, 4. At timanay mo ka o galingon, mintras huwa ka pa'y gibati niya, katropa, gihambing ang mga balatian. Siyempre, aron katropa nga healthy gihapon ka, hindi ka magkasakit, i-boost ang imong immune system. Pakusga ang immune system, pinagi ka na sa pag-inom katropa o Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Makatabang ka nimo o manlikay ka sa virus nga magdala og sipon, kalintura o gubo, labi na sa mga estudyante karon ha. Tingklase na hapit, mga katropa, karong Monday, tingklase na. Diha na makakuha katropa og ubo og sipon, yung uli sa balay katropa, tuwara, gihilanta na. Ha? Kaya natakda na og virus dito sa ilang classmate, mga katropa, o naulan na, nainitan og kalit. Xanthan Vitamin C, mga katropa, kini na pamatud anak, kabalo ba mo ang Xanthan Vitamin C, adunay 10 times, ha? 10 times nga mas daghan og vitamins kaysa sa ginakaon ni mo diha nga carrots ug oranges. Sa isa ka kapsula lang, katropa, 10 times na siya nga dunay vitamins. So tuuhi, mga katropa, og saligi ang Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Pulsaan!
0: Katropa, sa web lang ilangay, dili kita, katropa, sa atong mga headlines.
2: Headlines.
0: Una sa itong headlines, mga katropa, matod pa babae nga nabiktima sa bukas sa kotse, 140,000 pesos nga valor sa cash o galahas nadala sa mga suspect.
2: Headlines.
0: Samtang katropa, SEC, Butuan Director, na dakpan sa NBI karaga tungod sa aligasyong 250 pesos nga extortion.
2: Headlines.
0: Sa naman eh. Og sa laing bahin na mga katropa, Philippine Information Agency, matod pa mga katropa ha, sa PIA, organizing and strengthening the indigenous political structure kun IPS of the seven tribes in Bukidnon province.
2: Headlines.
0: English lagi ni kabalita to. Paliho kong paminaw anitong kay basing English nito mumugawas, at least man ang kahibalo ta, ito ano na siya i-translate niya. Gusto mag-una to nga to ang mga pinalangga, mga kaigsuuna na to nga mulupyo sa bukid nun, no? Uwang kong gaingon imo kasabot ang English. Pero mas maayo ginang ato ang malubad yun, mga katropa, para mutusok yun sa inyong kasing-kasing una-una unsay buot pasabot ni ini. Samtang katropa sa tuang topic, karong adlawa mga katropa, Brave 18 Marines, gibutyag ang mga pangalan sa nakadawat og maleta atol sa Blue Ribbon Committee hearing! Daghan kay congressman nito, mga katropa, o mga senador, ha? Duha ka senador. Ang gibutyag na nakadawat, dunay duha ka senador na nakaikyas. Ha? Unsa man eh, pabor-pabor? Ha? Direk na ito mapamatunan, mga katropa, kung ang gihimo nga hearing kagahapon legitimate ba ito o katubagin, mga katropa, in aid, mga katropa, no, para mahibawaan na ito ang kamatuuran. Kuha ba ito'y pabor-pabor? Oh, kay base no, katropa, ha? Okay ra, bisaya ra? Okay. Maningles ra di ayang kuha na ito ang headlines. Sige, salamat kayo. Ato nang hisgutan niya, katropa, no? Katong pasanaghanan nila, mga katropa, pero isa-isa ho na ito, kinsan ni mga pangalana. Unya atong pautaan on, mga katropa, kung Dili pa ko tanon. Ato ang galiliun ka tropa kung unsay mga background ang nitawhana o nganong na-appeal sila dito sa sworn statement mga katropa sa ex-Marines. Ha? Dili na ko ex ang Marine. Kanang disuot siya ka ex-Marines mga katropa, mga enlisted personnel, mo na sila ang witness mga katropa, mo na sila ang nag-submit og affidavit mga katropa. Kahibalo! May tungod aning suitcase with money mga katropa. Oh. Oh na sila, di ba Eljen Adaya? Karon ra lagi ka naabot niya Eljen Adaya. Oh. Joy Tondanay and Tilias Kahangan. Ayan. Radyo ra ko na mina, free data radyo. Oy! Oh, dakay salamat ha, namina ka sa radyo. Salamat kay ni mo diha katropang join. Sa mga naminaw sa radyo, pwede gyapon mo musalmot sa tuang tulumanon. Pwede mo mag-text sa tuang text line mga katropa. Text line man ni ayaw tawag. Kay gumingon ko og kanang call line, pwede mo mutawag. Ha? Text na ta mga katropa kay para makasinabot ta. 0975-474-9153. Oh, pwede niyo i-text mga katropa kay para mabasa na to na inyo ang mga gipangbati ini ang mga katropa, gibati ba kag kaanyag? O gibati ba kag kasakit mga katropa? 0975-474-9153. Dili ka mga katropa, report sa tuang numero 0945-443-5869. Mga kada to ang mga numero mga katropa ha. Nga pasaday, sana ko ang banks diyan nagkagubo. Mayong morning diya ka ma'am Maria Flor. Ito ang maestrang higala. Ito ang amiga mga katropa. Maring ni Cinderella. Diya sa San Jose Elementary School. Mayong buntag kaninyong tanan diya. Good morning! Joy Tandunay again. Kahanggan na mayong buntag kanimo o sa imuhang kabanay nga nagtanaw or naminaw sa ito ang programa karon. Good morning! Well, mga katropa, no, taas-taas yun, mga katropa, ito ang hisgutanan karon kay pasanaghan naman yung nalambigit, mga katropa, aning, nalambigit, mga katropa, aning anomalya, nalambigit, mga katropa, aning pagdawat, o mali-malitang kwarta, nga hisgutan, mga katropa, sa 18 Marines, sa gipahigayon, nga Blue Ribbon Committee Hearing kay gahapong Adlawa, Hunyo 4, 2026, mga katropa, though, gitawag kining dili legitimate hearing mga katropa tungod kay walay Senate secretary nga wala na record to mga katropa ang ilahang mga statements sa kagahapon. Pero nakita sa mga katawhan mga katropa, no, daghan kayo thousands of people mga katropa nga nakatutok sa ato ang live kagahapon o sa nakadaiyang mga platforms mga katropa. So diin, nagipang butyag ang mga pangalan, gipang hisgutan ang mga pangalan sa nalambigit mga katropa sa mali-malitang milyones mga katropa. No, kitang katawang Pilipino deserve na itong makahibalo kay nga naman. Kwarta na ito na. Atuan ang kwarta. Suko, manggali kag utangan kag di ka bayran? Kanabang kaukawan ta mga katropa pag bilyones, no? Kawatan tag bilyones mga katropa aning mga hanggaw nga mga buhaya. Mga politiko mga katropa nga na kontento sa sweldo. Mga tawo mga katropa nga personal interest lang ang ilahang gitan-aw gihuna-huna mga katropa. Way mga ulaw mga baga og nawong, baga og kubal, baga og ngabil. Kung kaya pa lang mo hiktan mga katropa pagbalik taron pagkahuman nilkatiro ng lagay hinahinay marang lami kay balsan ba pero saon man kinsa raman ta ultimo rata mga katropa nga ultimo manggali pag palit og bugas kinahanglan pa muli niya ultimo katropa pagpalit og barato nga bugas tag 20 pesos nga lagom nga baho nga bugas linyahan pa nato. Doon na pa'y uba na matay tungod sa kainit mga katropag nilinya tungod sa bugas. May mantaga taga impasugong kay libreho ni Mayor May Ukinlay. Oh, nakita man to niya god. Oh, may manta mga katropa og kwartahan katropa nga dito kinahalan muli niya magkuha og 2,000 pesos mga katropa nga farmer subsidy. Agipang assist mga katropa sa medical team kay dito nakuyapan na ang uban mga katropa no tungod sa kainit sa panahon. Linyahan pa na. Ngaunta ang gobyerno na unta may magbuhat og lakang katropa di bang lisod-lisod ang katawang Pilipino. Labi na katropa nga kitang tanan bisan pag pobre ka diha. Bisan pag ganuno ka ginamos diha katropa. Taxpayer ka. Ha? Kay kani imong ginamos gipalit ka ng asin imong gipalit mga lamas do na nanay tax daan. Mga bagag na ngong magagkubaling mga politikong yate. Uy, mga uaw. Kung paistoryahon na ba din muna sila mga katropa, puros tama. Kung paistoryahon din muna sila mga katropa, puros sa sila ang insakto. No? Matingala ka nga nung daghang mag-ilog, magpatay, magdinautay, magkinasuhay mga katropa ang mga politiko. Nga unta, kining pag... Kani, pagsaba niya ba? Unta nga kining paglingkod nila mga katropa, gibutaran sila sa mga katawhan. No, kining pagdaga nila mga katropa, isip politiko sila. Obligasyon man unta ni. Obligasyon ang paglingkod mga katropa sa gobyerno mga katropa, apan daghan ang mag-ilog. Nga naman, tuwara ni resulta na mali-malita. Mudi na ipagyod nga wala. Ha? Kinsa man ko ikawatan mo angkon? Bisan mag-aali ka na imong banang gagapatong di magina mo angkon bisan pag imo nakitaan? Los. Mayong buntag, ma'am. Minaw ko karon gikan diri sa Bukid Tralala. Morning kanimo da Jason na tatam. Good morning. Anang Bukid Tralala katropang Rustom. Ah, tinuod gid ay nang Bukid Tralala. Abi na kong joke na. Kay sa Bisaya man gud kana mayong kag Tralala, may pagkaaning-aning ba? Tralala man ay ga. Good morning ka mo, Jason Tatam. Daghan sigurong bisayang manok niya. Good morning ka naman, Uncle Dars. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Lugar katropa nga, gabaha ang seafood. Dami kayo mga seafood siya mga katropa. Lami pa na sa mga sawa. Good morning ka mo niya katropa. Diya mga katropa kaing... Oy, shout out niya sa mga taga Purukotso Kalasungay. Yagikan kay Joy... Tundanay Antillas Kahanggan. Ayan, mayong buntag sa mga taga Kalasungay. Good morning kanyang tanan niya. Once again, mga katropa na to. At ang oras, alas 7:22 sa buntag, mga katropa. O, ito pagbalik, mga katropa. Di natamu break on niya, pagbalik na to. Ha? At ang batbata nung tawa, kapag nyo, taas-taas ni. Ay, lahi bang gugubas sa makaistorya ng mga katropa. Kay tanan, madamay, no? Maligsan lagi ka, ma'am. Na collateral damage, good ka niya. Katropa, balik tayo itong taon, mga katropa, ha? Samtang nagpaabot na sa tuang pagbalik, pagtimpla diha, mga katropa, o kape. Nga, siguraduha, katropa, nga, imuhang kaping itimpla, katong dili itong para kanino ka bumabangon, kay na. Delikadong di ka kabangon, mga katropa. Ha? Kato na pong kape, katropa, katropang Rustom. Katong kape ba nga makagwapo, katropang Rustom, ba? Kape, katropa, nga makagwapo, makahamis, o kutis. Nangandoy matang tanan nga mahimong guwapa unya nga tuwang sweldo itawon. Ha, pipila ra. Sweldo sa imong bana pipila ra unya yung palit pagi kagluta tayon wa ka kuya pe. Ha? Dere ta katropa sa kape nga dunay gluta tayon og collagen katropa mo kana ang Xanton Gold Coffee Mix mga katropa. Pakita ang tatak gold mga katropa ha sa Xanton Gold Xanton Plus Gold Coffee Mix na mabaka. Xanton Gold Coffee Mix mga katropa sa Light Gold ya. Okay ka na katropa, 2-in-1 na gina siya. Now, maliban sa nangapi ka na, nag-enjoy kasi mong papangapi. Kaya hibalo ka katropa nga magwapa mo hamis, higa mahimo kang kutis artista mga katropa. Ah, maka ng Xanton Gold Coffee Mix nga doon, nag-glutathione o ga-collagen. Balik na tayo sa mga ito ang programang Bullseye.
1: Bullseye! Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Xanton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Xanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanton Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Uba,
1: oy, unsa man kanarche?
0: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
1: Kwan na siya po. Ha, Archie? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.

0: Uy, girl! Kissing!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan!
2: Turbo!
0: Uy, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
3: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit! Sang Santam Plus Herbal Soap!
4: Puputi Norma Oda, tagatibalong, at dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santam Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santam Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santam Plus Herbal Soap!
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diyan si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Nanay ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Anong tindahan? Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kay lumpanin kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Premium D3 User.

0: Alas 7.30 ito, subundag itong oras sa mga katropa. Ayan, nag-inom na ka niya. O, Gasanton Gold Coffee Mix, mga katropa. On sa may lasa, anak, be. Di ba, lami? Ingong kunin mo lami na. Makagwapa pag yun.
1: Tama.
0: Ayun na, itong produkto dito. Mapakaulaw, mga katropa. O, promote, mga katropa. Kung wala na ito, na-try. Na-try na ako. Di ba, gwapa ko? kuya, kung kay kung ganang kuan, mga katropa. Ako ang suot. Ingon pa si, kinsa niya, si, akong tanawli, Leon, ako din mga katropa. Si Watsili Apyong, mga katropa, kay mura na kong tisa. Nagtanaw na po sa akong programa, mga katropa, diha sa Pantaron Range, mga katropa. Musta ang mga bayi dihang dapita? Bayi ng mga manok. Alright, so mga katropa, dito na ngayon ngayon pa, mga katropa, nasa Picaslin niya ang itong news hand. Katropang Jonathan Soriano, mga katropa. Live report. Katropang Jonathan.
2: Yes, katropang Mari, na pamatud-an o gipamatud-an sa mag-live-in partner nga sa kalipay o kasakit silang duha mag-inunungay. Dihang duha sila ang nasikop sa drug bypass operation nga gikasa sa mga sakop sa CDU Malaybalay. Pasado alas 10:31 sa gabi, Hunyo 4, 2026 sa Puroxais, Barangay Kasisang ng siyudad sa Malaybalay. Mga dinakpan, nailang sila alias Kim, 27 anyos sa walay trabaho, residente sa Purok 2 sa Bugkaon, Lantapan, alias Juna, 23 anyos, Maguoma, residente sa Apir Patag, Barangay Adlani, Lantapan, Bukidon. Sa mga operasyon, napalitan ang mga dinakpan. Nag-usak kasasi sa gituag kasi mo sa kantidad ng 500 pesos. Diyang gihimo na ang body search sa nakuwas posisyon ni Kim. Ang upat kasasi sa gituag kasi mo. Nag-ibanabana ang mutimbang o 3 gramos na doon na estimated drug price nga 20,400 pesos. Nakuha usab ang usak ka .38 nga pistola nga nakasulod sa sling bag na doon ay tulok ka bala. O ang bypass man.

0: motor pag mali, doon anak.
1: Pila ka buk anak ane?
0: Murag duha, tong giingon sa babae, kagabi, ito pag mali, murag duha. Aga anak na rin, duha. Matot pa po sa mga comment niya po, na looy daw, gagmay pa mga bata. May gagmay bata daw.
1: Mawala lagi na. Nganong sudlan magin ang binuhata. Sorry, basi na overheard na ako kaganina. Pilay pangidaron ani nila?
0: Ang isa 27 ang laki, 23 ang babae.
1: Pagkabata pa man ani nila. Oh. Yep. Mora man ni sila og wala kaagi ka tropang Jonathan og kanang basic life unsa tawag ana? Life hacks ba unsaon nga manginabuhi bitaw ka tropang Jonathan nga bahalaga simple, tuluag singot basta kay legal.
0: Pero patod pa ni Juna nga kung naay magpa-obra ka tropang mari magpa-inadlawan mo mangguna mamuhay mamugas ang pudaw na siya. Ano sa gabi eh.
1: Oh, so kina ko ina nga trabaho na sayo ta ka tropang Jonathan nga lisod kapoy gina og gamay ra ginog income.
0: Nagway ka na po ka tropang mari pero kini man gud sila nadakpan na mugni sa una kini sa Juna nadakpan ni ang PDA kadakop. 2023 yata like, kini kong laki 2023 gihapon nadakpan gihapon di ka tropang mari sa mga mm. kaso lagi. Taon taman balik man gihapon nagbag-o lagi nagbag-o lagi source.
1: Kini mangu tino tama ka tama na. Katropang Jonathan kini mangong pagpamaligya og kini bang nadakpan na ka kana maligya ka og droga. Kung napreso ka, buot pasabot mangud ana gitagaan ka og chance ba nga mabag-o ang imong kinabuhi. Pero kung pagawas imong prisuhan, maura gihapon na magingon nga imuha na ginang kinaiya, imuha na gidang
0: tinuyuan
1: na gina nimo. Or basin og dali ra ni na priso, wa ka tagamtam og kaliso dito.
0: Kada gumakriso mo ka tropang mare mo lagi kay atong gobyerno mo karon bisi pag makasupak as balaw illegal drugs ka balaw kita nga bukat ni pero ang gobyerno mo ka tropang mare adunay second chance nga gihatag ba
1: mao na nga makapiansa kini ba ilang
0: kabargin
1: kini ba ilang kantidad nga nakuha karon kantidad sa shobo unsa ba ni sa available ba ni
0: kini ka tropang mare actually ang drugs di man gina mapiansahan pero saga ka tropang mare makabargin naman gyud ka makabargin ka ka tropang mare. So muna ang nagtagaan ka og chance sa gobyerno pero ako kabalo kung mahatagan mo ng second chance karon mo makabargin ni katropang wala kaduha naman good. Kaduha na gayon ba niya basi ilahang provision ani nagpadayon pa. So kung nagpadayon pa yung provision posibleng mabalik sa uno or madungag ang imuang una nga provision katropang mare kung makabargin ka karon.
1: Basta kay si President Bongbong Marcos pay presidente pwede pa.
0: So ada ka propaganda mari. Ada nga ikut kamu. Sige, kamu di mo mangundang impas yon. Ngani nga.
1: Di pa sila mahadlo karon pero kung siguro kung lahi na po ng presidente sunod sa 2028 murag
0: sigurado na.
1: Karon na mugas para sila taman.
0: Sigurado ka propaganda mari. Sayang ka propaganda mari wa kalupad ang butterfly sa ang tato nga butterfly dito sa saka babae, makalupad, na nasap na ni...
1: Nga nung kabalo mang kagdunay tato, hadapit ng butterfly, ana?
0: Sa toon na paa.
1: Toon nga paa?
0: Oo.
1: Sa habog, kadapit ka ng above the knee.
0: Oo, above the knee.
1: Puti, Sam.
0: Ang butterfly?
1: Ang paa.
0: Dili ay?
1: Gitatukan, giday ni mo, ha?
0: Dili man kay... Pag ana ba to sa kamera kay mga maigo man kay nagpaipok man di. O adyon tayo sa laana agyon.
1: Unsay color sa short?
0: Siyang short, bro, itom.
1: Katawaan kang rusto mo, gitutukan gida ini mo, sweeto man ka.
0: Ang iyang short kay itom. O niya iyang...
1: Unsay color sa butterfly?
0: Sa butterfly, itom gihapon. Maraba pa na humanog tato.
1: Gitutukan na. Ang sa lalaki, unsay color sa iyahang short?
0: Kanang uniform sa sundalo.
1: Dili, mali. Color. Mali, nakamaong.
0: Dili ay, dili ni maong. Kanang murag color sa uniform sa sundalo.
1: Nakamaong, oh. Kita ko sa video. Sa ito pa, ang mabayir, hindi mo gitutukag tama na.
0: Kanya, ang tato sa bay, kay butterfly niya sa ubos na heartbeat nga drawing, oh. Heartbeat.
1: Heartbeat.
0: O na sa pigas pa kay naong sa babae nga nanampiling sa duha ka kamot. Oo. Dili na itom yang short kuan di ay karang mura gray.
1: Mura gray.

0: Tanaw na ko sa naong kagabi eh. Abi na akong katotal reporter sa pika sa...
1: Mao bitaw? Mura-mura bitaw. Kung gitutukan karon ba kayo? Mura ka ilang reporter man si mura na eh. Tama ka. Ganyan, pag tanaw na ko sa picture ganyan, mura ka ilang. Kung ano yung pag-iwan yung mag-reporter, maog yun.
0: Nagdungo man gabi eh. Paglingin ako, napiyawan, napaglingi. Napiyawan, kuko... Sabi na kong maog yan. Silang sa damay. Pero puti man to.
1: Puti to.
0: Kini
1: medyo lagumon.
0: Di po kayo tanto kay wala siya ka clear skin.
1: Pero kaniba, no, bottom line na ni Katropang Jonathan, sa kabata nila ba, bata pa kayo mag-asawa, 27, 23, daghan pa unta ka ni sila, maabot silang kinabuhi Katropang Jonathan. Kanya karon kayo na maligyan silang droga, ikaduha na sila na priso. So kung mga apply silang trabaho, ane, maglisod na silang kuha o ka ng mga clearances Katropang Jonathan?
0: Ay, sa ginapod ka tropa, gabari, maglisod sila o kuha o mga clearances ane kay nanamanggikuan.
1: Nanamanggikuan.
0: Record ba?
1: Oh, kay nabita ko'y kaila bitaw nga mo abroad. Akaroon, pasang lisura. Ay, kapila magbalik-balik sa NBI kay maulagi na hit. Muna, unsay, kamudya nga naminaw, kung gusto mo nga doon na pa'y kabaguhan yung kinabuhi, ay yung mong sulod ni ini kay lisod kayo nga to ang kahimtang. Kanya, sudlan pa nato diha o ka ng... pamaligya og dili maayo or buhat tag nang dili maayo mga katropa, so di ginato mabangon ang ato ang kalisod kung ato apong punan og kalisod.
0: Kapot sila nga ingani pag madakpan ato katropa ang marid na madakpan ang tropa ka pulisan. Ningon nga siya tungod sa kawad on tungod lagi kay kalisod katropa ang marid. Pero daghan man mga tao na nagkalisod katropa ang marid. Pero itong mingon og lisod na itong ginabay maubuan lang po ito sa badyaw.
1: Anak yun.
0: Kasi mamaligya tag siya po. Uba lang ito sa badyaw.
1: Buhi. Buhi manggalin yung mga badyaw, mga katropa. Ikaw pa ba diha? Buhi manggalin yung badyaw. Tinuod lang ba? Kini sila, napuno ni sila o ka ng pagtamay sa katilingban, katropang Jonathan. Pero, padayon malagi na ginabuhi. Kanayin ha, pagpanglimos. Ibutang tanda nga illegal. Kaya doon na yung mga executive orders sa mga matagalugan, katropang Jonathan. Rumay na lang ng mga ayo kay. Kaysa maligya ka droga, tinuod lang.
0: Pag ina katropag mo rin, wala yung ingon pa nga. Sama na lang, sigara mo kayo basketball. Ang ayon lang mo basketball, isang mga dik-adik.
1: Mas maya pa ni mga badyaw, kung mga ayaw kwarta, o niya, later on, mga katropa, later part katropang Jonathan, kato mas lang pamaligya, maligya ko kay Ukay.
0: Niya paghahapon, tungod sa kahagos trabaho, doon sa taplin, mag-inom red horse, okay na kayo?
1: Inom red horse, so niya, pagkahuman, nag-advertise na ta, ha? Human, ato na yun, o ka ng 7-Eleven, dito pagin man ni hapon. Stilan. Lupig patay pa ni hapon mga katropa. Pagkahuman na, kaya nag-improve naman ang ilahang negosyo, ilang pagpananamas na negosyo, medyo nakanang namulat na sila ba. Tagaan ni mong 5, hapakon ka 5 ra.
0: Panamay lagi, taga 5, usuko, bawal usuko.
1: Ana pa si Iko 5, ayaw kumpiyansa gaw. Timan eh, ang tanan, detalye kay maapikit. Waka kahibalo, kining babae na pa, mangutana ni mga babae. Kaya nagtukang nga simple pangutana ra, pero nay, gidakop na ka. Nga kinahangla na ka na bang mangutana ang babae katropang Jonathan, nga siguruhon yun na mo, nga imuhang tubag, yes. Sige, sa imuhang final report. Kinain ang lupa. Romy Botleg o siya, mayong buntag ka ni mo diya. Kumusta mga kada, sir? Good morning! Wala naman ta nagka-tingugay, ani, sir? Padayon ta sa to ang report, unta, sir? Good morning! Kyle Fajardo, may morning, Maribel Cabanias, Iscat. Good morning! Katropang Jonathan, sa imuhang final report.
0: So muna na tropag mari atog dakwa ga report do kalabot gabi lagi spy bus pressure nas barangay kala barangay kala sumay barangay kasi siya kauban sige gawad ni marangan gabi ra ini tago sa toskuan sa katugnawon ka tropag mari si kapitan na ding sharo gabi kay nagpurong-purong ay murag matug kuan daruhan
1: dili ni kanang hinablos ni kuan ni kapitan Haroy.
0: Dili ni, amigo ni kagawa di marangan.
1: Amigo niya.
0: Yan po ning dalawon dito. Niya kay kaning kung mo apply nag bargain makagawas, isa na need man og kagawad or mga barangay official niya. Kagawa di marangan siya man ang official order committee. Siya mo pirma sa paggawa, si kapitan po nag-witness po na ako, siya mo pag-witness paggawa.
1: Kitana po na po na si kagawa ni Himarangan dito na po sa Dito sa Bulwagan, dito lang pansunod ang panung-pandung folder.
0: Panung-pandung folder dito. Basta panung-pandung folder naman ito. Kuan, matos, bahay ni Kuya. Wala na. Nanap na ipagawa. Ano maging ang kinabuhi kita pag mali? Naman mga sama si Igon ba? Second chance. So, mga nga itong pagmari, itong mga trupa, alum-uman ang ato ang kabirnison karon, itong biyernis mga trupa, alum-uman. So, dito magkumpiyansa diya, magdatag tayong raincoat o mapang mapananggas o anong init. Unya, kaya na itong katrupa ang maliligon kanunay ang atong immune system. Ngunit nga magtumagid ta og santon vitamin C. Karong panahon na, labanan, viruses o bakterya magid ang kuhan karon niya, palikunay o immune system mga katropa. So, magsanton, vitamin C. Gikan din sa PNP Malay-Balay, katropa ang Jonathan Lee Soriano, programa ng Bullseye. Live report.
1: Salamat katropa Jonathan Soriano sa imuhang report. Katropang sulatan ko na minaw kakaroon o palihog ko balik o report on niya para sa to ang pulso. Atong pangayuan o pulso itong mga katauhan kung unsa man ilang reaksyon, unsa man ilang buhaton aning mga nalambigit sa mali-malitang kwarta. Bitayon ba nato aning patiwari ko sa ba? Palihog ko balik unya niya. Katropang Rosno, palihog ko og message kaya nakalimot ko og istorya niya. Maayong buntag katropang Marie Tristan Yat Gulay. Maayong buntag put kanimo niya. Good morning. Musta man ang ato ang panginabuhi ana. Aha, ana mauna jud na klaro jud kaayo ni Kuya Jo. Sa daw. Giklaro gyud. Tama ka diya Maribel, kaban niya si Iskat. Klaro gyud niya. Kag memorize niya detalye kagamay sa tattoo ato butterfly nga black nga wa daw na human unya do na day heartbeat sa baba. Bisan siguro ug anang ugat-ugat ug ulat adto maklaro siguro sa natan grabe gatutok yon. Amo na yung mga laki. Amo gina laki mga katropa mututok ug paa kay unya mututok paa di na laki sa day mo. Pero kung ako ang bana mututok ug paa mga katropa simintuhon yun ako sa drum.

0: alas 7:47 atong oras sa mga katropa. Kapaspas! Sige, dirita mga katropa sa ato ang hisgutanan. Unahon na ito ni ang ato mahisgutanan mga katropa. No, kagagahapon, ipahigayon mga katropa ang kining committee hearing sa Blue Ribbon mga katropa ni Cayetano Black. Tawag ito ni Cayetano Black mga katropa. Kapon, alas 10 buntag, doon na pa'y nahitabo nga tinuluray mga katropa. Gitulod pa si Senador Ruben Padilla ni DILG Secretary John B. Krimulya mga katropa. O niya matod pa, wala ko itong gitulod. Muli pa manggali ang tako. O niya pa, wala ko ibabagan man ko nila. Ilaha ko nga gipush. O niya, sa diha, nakita na to sa video mga katropa. O ga picture, to arang ebidensya. Kini mga lalaki yun mga katropa, no? Bisan og doon na ebidensya mga katropa, mudinay yun, no? Wagi laki katropang di mo angkon. Ay kanang di mo angkon. Wagi lalaki mo angkon mga katropa o kanang sayop. Tinuod gina, ha? Si DILG Secretary Rimulya, siya ang nakapamatuod anak. Wagi lalaki mo angkon mga katropa. Bisan pa og na nga, umsa na ka, di gina mo angkon, ha? Gina. Ha? Mura na siya nakatraining og sundalo. Basta kay ba, ay gig angkon. Diba, Sarge? Ah, mura naka-training sundalo, gi-train na sila katropag. Ay, gimog angkon, basta madakpano. Nawak yun, wak. Ate Darwin na, batuloy na, antipatya, nakauli, nakamadam. Good morning, gani mo niya. Good morning. Maabot at uning kapitana diha mga katropa sa Baldirama. Doon na po'y kilay mo taasan eh. Ha? Kapitana, Darwinda, Batulina, Antipatya, mayong buntag kanimo diya sa Kabanglasana. Kaya mga katropa, no, diri kita. Ha? 18 ka mga brave marines mga katropa. Uy, tawagi daw si Kuan, tawagi daw si Rambo kay doon na daw siya update sa Senado, katropang Rustom. Paliog lang ko, isingit lang unya, inala ko kung na siya sa linya. So doon naman good tayo key personal mga katropa diha sa sulod yun sa Senado si katropang Rambo mga katropa. O naa siya karoon sa Senado so magpatawag daw siya doon ay update basin doon na nagipusil din to. Unta katutong nakadawat og maleta. So diri kita mga katropa sa mga pangalan nga gibutyag ang mga katropa sa 18 ka mga ex-marines sa mga katropa o sa mga ex-enlisted personnel sa nga nakadawat katropa og mga limalitang kwarta gihatdan mga katropa no sa atoang mga marines. Kung kamoy pasultion mutuo mo ani o dili bahala na mo ha sa ilahang mga statements mga katropa ang katuhan ba dili sa atong unahon mga katropa isa-isahon ato ni mga pangalan ha andre utata dili usata sa atoang mga representatives tips nga THIEVES representatives. Naho na itong mga katropa, Representative Laila De Lima, present! Makinig ka siya katropa, ang ML. Adi itong ML nga ginadula ninyo ha. ML party list mga katropa. Laila De Lima, unsa man ni si Laila De Lima? Siya ang kanhing Senador, Secretary of Justice mga katropa, ug bag-o lang nakagawa sa detention. Pinakasikat nga kritiko sa mga Duterte. Mga na siya. So, number one siya sa listahan, mga katropa. Palihog lang kung pasa og note na rito, ha? Sa ito ang communication. No, number one sa listahan, si Representative Laila De Lima, mga katropa. No, nga nung na-appel man daw ni si Laila, mga katropa? Nga nung na-appel?
1: Umbot sa langaw.
0: Paminaw, gali. Giakusahan nga ni attend og meeting ni siya mga katropa og nigawas nga dunay dala nga paper bag nga dunay kwarta matod pa. Si Baligod mga katropa si Atty. Baligod ni angkon nga error tong giingon nga giapil maraga hyperbolic na ba nga giapil siya mga katropa tong nakadawat og maleta dili to maleta. Agali gifile lang ni sila kaso kay nganong maleta. Ani ay maleta paper bag ra di ay nga dunay kwarta. Gamay-gamay ra ang Janelle. Appel ni siya mga katropa, Laila De Lima. Sunod, number 2 katropa, Representative Sandro Marcos. Appel Sandro, Ilocos Norte 1st District Representative mga katropa. No, kabalo mati nga si Sandro Marcos, anak ni President Bongbong Marcos mga katropa. Oga siya ang nahimong majority leader sa House mga katropa ni atong panahon nga si Speaker of the House pa si Martin Romualdez. Oh. Nganong na-appeal? Giapil sa listahan mga katropa si Sandro tungod kay naisip siya man usa sa nakadawat basi kini sa affidavit mga katropa ang gisabit sa 18 Marines. Part siya sa House leadership nga nag-impeach usab kang Sara Duterte. Oh, naana katropa ang Rustom? Wala pa, okay. Oh, siyempre, anak ka diya ni President Bongbong Marcos. Yung doon na kay project diya sa mong distrito nga ang nakita, poster ah. Oh. Ikatulong ang apel, si Representative mga katropa Terry Gidon. Party list former mga katropa. Si Terry Gidon. Naada ba ko'y kailang, very close kayo niya. Unya kay dibatiho na ko siya. Di po siya mo reply. Nga nung na-appel mo ni makatrabaho, ato siyang kung ano na, kinsa man ni si Terry Gidon, kini siya dating kabataan representative mga katropa. O garon, commissioner sa Presidential Commission for the Urban Poor, o ga kritiko kini sa corruption. Yeah! Kritiko sa corruption, los-los. Yeah, nga nung na-appel mo ni siya daw, sige itong pautanon, nga nung na-appel mo ni... Paminaw gali, sulti anta ka. Oh, na-appel niya sa affidavit list mga katropa. Huwag ka nang wala specific nga detalye nga nung siya na-appel. Basta kay siya mga katropa, no, dating kabataan representative. Karong kay Tiguang naman, na siya part sa kabataan. Part na siya sa kamalitahan na. Basin doon na mo'y kaila diyang wapan appeal dere, ato ang i-appeal. mga local politicians na, i-appeal na to. Be. Sunod mga tropa, ikaupat. Oh, kini mga tropa, kini nga very popular. Si Representative Jervil Jinky Luistro, katropa, ang Batangas 2nd District Representative. Tiv House, taro nga, ang atong spelling sa Tiv niya. Usa siya ka House Prosecutor katropa sa impeachment ni VP Sara Duterte ni question sa confidential funds sa si Luestro. O nga nung na-appel man ni siya, gi-appel man sa Marines List manggon, niya giingon nga, giingon ni Adyong mga katropa nga political theater. Rani, para ma-distract daw ang impeachment, no? Matod pa. Ang abot pasabot mga katropa, maudong i-appel si Luistro kay para ma-distract mga katropa ang ilahang ang ilahabang fact finding o ang ilahang hearing ang ilahang tawag ani kini bang plano nila katropa nga i-impeach si Sara Duterte. So kung atong makita mga katropa, kining upat mga katropa, kritiko ni VP Sara Duterte. So kung atong huna-hunaon, kung tinambano na to paguna-una, gi-appel ni sila mga katropa purely political. E nga naman, gikontrahan man na si VP Sara Duterte mga katropa, munis lang giapil. Pero pamatud-an na mga katropa nga dili na siya mao ang rason ni ana. Kinahanglan na dibatihan mga katropa, pamatud-an nga doon na probable cause mga katropa, nga nung i-impeach yun si Sara Duterte mga katropa. Ikalima! Kani mga katropa, maglagot ko nila, may kumuto ng naunga ni lakip na iyang itmi games. Muton bitaw mga katropang ibton. Ha? Si Representative Benny Abante mga katropang. Nga wak Abante. Manila 6th District mga katropa. Chair of House Quad Committee nga nag-imbestiga sa drug war ni Duterte o Gapogo. So ato ang tanaw, kung ato ang tanawon, related gihapon mga katropa sa ilang pagukod ni Duterte. Mga kritiko gihapon ha, kritiko gihapon na siya ni Duterte mga katropa. Huwa pa lang mga katropa na, huwa pa lang na disqualified katropa ang Duterte Youth Party List mga katropa. Aha, magini makabalik, makalingko diha. Ha? Disqualified para matagaan og pwesto ni mga hinampak daggo. Imagine ha, second mga katropa, second voted party list ang Duterte Youth mga katropa. No, apan gitanggal mga katropa. Gi-disqualify tungod sa ilang mga unsa pa diha nga mga grounds. Nya gipuli ni mga katropa ni si Abante.
2: Ayaw ko.
0: Oh, ang ikauno mga katropa. Oh, sige sa nganong gi-appel man ni siya, giakusahan nga nakadawat og maleta kani si Benny Abante mga katropa. Og ni deny kini siya, of course, ni deny mga katropa ni ingon niya clear hack job. Ikaw Oh, kini siya banha sab kay ini. Si Representative Zia Alonto Adyong, mga katropa sa Lanao del Sur 1st District. Kini ra bang Lanao, mga katropa? Usa ni tinuod lang, makita niyo, i-search niyo, mga katropa. Isa ni sa pinakapobre, mga katropa, nga provinces diri sa nasod Pilipinas. Search niyo na. Ni Lanao, mga katropa. Pero inyong representative niya na appeal, mga katropa, sa statement sa 18 Marines. Mga katropa, no, spokesperson sa House Prosecution ni siya, panel of impeachment of VP Sara Duterte. Naga po'y kalambigitan. Na-appeal sila sa list, mga katropa. Unya, siya mismo niingon nga desperadong pagtatangka na makalikha ng ingay para ma-silence ang accountability mo. Naiyahang nga tubag, mga katropa, sa akusasyon sa 18 Marines. Talk to Marines. Ikapitong representante, katropa, si Jose Joey Alvarez sa Palawan 2nd District. Former vice chair niya sa appropriations sa panel. Oh, kung naa ka sa appropriations, for sure, nagigay kahibalo anang mga hinatagay niya. Ikaw na lang po ang mabihind. Iakusahan niya, mga katropa, nga nakadawat og kickback. Kana matod sa affidavit, mga katropa, sa 18 Marines. Nakadawat ni siya og kickback, mga katropa. Unya, ni-appear siya sa presko ni Cayetano para mo deny. Niadto siya kagahapon. Para i-deny ang maong akusasyon. Mood siya itong puti og buhok kagahapon, mga katropa. Na matod pa niya, never receive a suitcase staffed with cash from ko. Not even a cent. Never gano'n siya nakadawat og suitcase. Maleta, katropa, nga doon ay sulod nga kwarta, mga katropa. Gikan kang Zaldi ko. No, gikan sa boss sa mga Marines, mga katropa. Bisan og sintabo, wag daw siya kadawat. Los. Mutuon na kung wag ka kadawat kung ikaw si Miao Miao, si Representative Miao Miao. Mutuon na kung wag ka kadawat. Basta kay gigamble nimo ang imuhang posisyon, gigamble nimo imong credibility para lang mo stand, mo tindog sa unsay kamatuoran para nimo. Pero kung nagpakahilom ka, bisan og ang kinatibukan nga katauhan nga imong girepresent diha,